0: siya. Connecting
1: mo na na. Ang ato ang gobyerno.
2: Connecting trip. Mm. Pero last, at last but not the least, nagkata si Gold Guild ang Philippine Military Academy personnel.
1: Yes, nagkata si Gold, mayroon sa likod ni Atty. Kalabayan daw ang bagong graduate sa PME. Kuna sa Philippine Military Academy, sa ato ang mayor ng Dakbayan sa Bagadian, ang nagpasalamat usab ang mga kadet, kani sa first class, kadet Mark John Bilsin, o sa top 2, magnatanglaw din din siya, o si kadet first class Jamila Galang from Bagadian City, o kadet first class Grace Ann Tabali sa Mahayag, first class kadet Angelica Jade Andot from Lipwood sa Buanga del Sur, kadet first class Prince Rosario Ligan from Dumalinaw sa Buanga del Sur. Mauna na,
2: Katao ka na bitong mga recruit ang mga PMEers.
1: Oh,
2: diri man good sa syudad sa Pagadian, diri man good sa mayor, mangayo o ga kanang panabang aron daghan ang mo taking exam para sa PMA. So ang mayor, si Mayor Sam, yung mga magpahiro na mo dawat sa mga PMEers, katong mga PMA personnel, dayon mo accommodate sa kanang mag-exam, kaya kahit hindi mo makasagaran ng exam, di sa city covered court, different areas sa Buanga del Sur, bisan pagganay sa ubang dapit, mo anig pagganayan city, mo take og exam. Mo na sila, kining mga PMEers na
1: karo. Congratulations
2: ninyo pa na. Na sila nag-take og exam sa kuwan. Kanin covered court.
1: Si Mark John Bess, yes. Katakutan, magnak na ulit ako.
2: Oh, anak na ni, ang iyong papa ka, kung niya po na, sundalo niya po na.
1: Congratulations, kay kung mong bod, usap sa Jimmy ko na mo suporta palit ang ticket na dito o sa kanila kay hindi ba sa basta ang
2: yes, ang katong mga nakapasar ang
1: trinagay sa PP na biya sa Baguio City layo niya, mo na
2: yes.
1: Ang gagamahan ng lokal na diskasyon sa Pagadian ay naagin ni Mayor Sanico para punpon na tayo mga official ng proud Pagadian ng sa Busulian.
2: Yes, so para sa kaugmaon o para sa tagsagsag sa kaugaling sa mga katawan sa Pagadian City sa Buaga del Sur. Wala tayo pa ng mga goods.
1: Yes, wala tayo oras sa presyong programa ng kakuhan o bayang buminaw na isa ng mga katawan sa First District. Yan ito sa mga munisisyon niya. Okay, mga usap, diyan sa Lungso sa Aurora, kapag sa Nungla Dia Radio, o sa Sikan District usap, nga naninaw, nakang pag-administration na gusto usap sila na musulod ta sa silangang mga program. Unfold, mabisisan kasi mga registration, natong mga private registration, natong community registration, hindi lang mga mayor. Yes.
2: Oh, yes, good. Sana lang sa mga mga sudad. Sa mga sudad. Mayor Sammy ko. And of course, sa Pagadian City 15 Council sa pagpanguna, siyempre sa mga city councilors, sinalayan ang ilang trabaho sa administrasyon ni Mayor Sammy ko sa pagpalambo sa Pagadian City Pagadian. City Councilor Jigger Arusa, City Councilor Lance Ku, City Councilor first, yes, first City Councilor Roger Acidelio. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso sa Buanga del Sur.
3: Asenso Pagadian. Mayor Sammy Ko.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating.
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC CCO gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
3: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold para to kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-355-8854-88. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ini Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Rojas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Today's best music. 106.3

0: 106.5. Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ng kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
3: Sa matagpalit ninyo sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gama ka dawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalig ka rinyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Hello mga kapanyawan, welcome welcome sa tuang pagpanag-uban. Welcome sa tuang kasika sa panglawas. Diyan po nang imuhang igsuon, Mr. Panyawan.
3: Sana
2: nga makikaw ba nimo alang sa paghatag og dugang impormasyon kaalam mo kahibalo. And of course, pagtabang nga kanang mabubuan na mo ang imong mga dalungan sa mga impormasyon og kaalam nga nindot kaayo nimong i-practice para mamahimo kang himsog og luwas sa mga balatian. Pero mga igalang igsuon ang atong tulumanon kasika sa panglawas sa pinaluyuhan kani sa SED Marketing. Pinasikaran sa mga produkto herbal na tinood gayon nga doon ay mga pagtabang. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, ug dili pud kalimtan kining atong SED Liniment Oil, ug SED Panyawan Coffee Mix. Ug kabalo ba kay galing iso, napod kita yung mga sabon nga makatabang alang sa pagpais-is ug pagpaputi sa imong mga panit. Kining atong SED Celebrity Beauty Soap, ug SED Celebrity Kojic Soap. Pero mga igalang igsuon, alang sa kasayuran sa tanan, ang atuang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatudan gayon nga daghan kayog ikatanyag ng mga kaayuhan sa lawas. Ilabi na ang pag-amping o paghatag o alibyo. Napamatudan sa pinaka-latest nga survey, mga igalang igsuon, nga kinideeng pagsaka sa sugar level na itong mga Pinoy, tungod na po sa ato ang diet, sagad yun kayong maigo niini ganing mga nagpangidad o 45 anyos pataas. Gumikan kay siguro pinagi sa ilahang pangidaron, no? Nag-sobra ang paggamit nila or pag-inom or pag-consume sa sugar. Mo nang hinungdan nga doon na sila ginatawag na type 2 diabetes na may duha ka buok nga klase nga diabetes, no? Or actually, tuluman na sila. Ang una is ang type 1 diabetes or kaning ginatawag na itong inborn. Kani pong type 2 diabetes ang ginatawag na itong lifestyle disease, no? Gumikan kay kita ra po'y nakaangkon, kita ra po'y nakaingon sa tuang disease. O kaning ikatulo, kaning sa mga mabdos. Buwan mga igsuon, atong hisgutan, kining diabetes, timan ikanunay, nga usa kanin siya kamatang sa problema sa panglawas, nga posible ra po na itong maangkon, no? Ma-reverse, pinaagi sa pagdisiplina nato sa atong kaugalingon. Kung kita nagakumpiyansa, well, posible po nga magtaas ang reason nga nung kita mag-angkon hinoon sa mga dinagko ng mga problema. Pero kung kita pananglitan, medyo napamatik na naman na nato na taas ang ato sugar o kabalot nga mag-manage niini, mas taas ang higayon nga kita maulian, no? Muna ginaingon lagi isuon nga ang ato ang technique para malupigan, no, ang kanunay nga pagtaas atong sugar is ang disiplina nato sa tungkog galingon. Have a healthy diet, no, nga magkaon kita sa mga healthy nga mga pagkaon, likay kita sa mga pagkaon nga maghatag og glucose sama sa tinapay, sa kaning rice, no. Kanang mga klase sa mga klase nga mga pagkaon, muna siya ang posibleng ma-convert, no, into glucose, no, kaning ginatawag natong sugar. And kung kana siya kanunay natong gina-consume, delikado kaayo nga kita mag-angkon gihapon sa pagtaas sa sugar. Muna importante ang disiplina pag kita magpahiuli sa atong lawas. And dili po nato kalimtan nga doon na po kita SED Kogon Herbal Capsule. Ang SED Kogon na pamatud-an igsuon nga makatabang dai kini sa mga kaigsuon na nato nga dunay diabetes. Tinuod kana gumikan kay ang pagkakombinasyon sa Kogon plant ug sa panyawan, nindot kaayo ang pagkakombinasyon nga mutabang sa pagkubos sa sugar level and paghimog insulin sensitive sa atong mga lawas, no? Makatabang kining dako sa atong kalawasan. Imna lang ang atong SED Kogon Herbal Capsule 3 times every day, buntag, udto ug before manihapon or after manihapon. And of course, importante nga aduna kitay pagdisiplina sa atong kagalingon. Kay mo na siya mutabang kanato aron kita mahiulian sa ato ang problema sa pagtaas sa atong sugar. Di man ikanunay ha nga ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, aduna kanay Kogon plant, aduna kanay siya banaba, ug aduna pud kanay siya panyawan or kining ginatawag nato makabuhay herb. Nindot kay ning pagkakombinasyon ning tulo sa pagtabang aron mapakubsa nato ang pagtaas sa atong asukar sa atong kalawasan. Timan niya ang pangalan sa produktong herbal sa SED Marketing, SED Kogon Herbal Capsule.

0: 10 after 9 in the morning, Ben and Ben for you with Leaves right here on the Morning Bell.
1: How you even?
0: I'm sure some of the areas here in Zamboanga del Sur kind of worried about what happened earlier sa kakusog, makusog ng linog, no? Please stay calm. Kabalo na mo unsa inyong buhanton ug nag-appeal more, naminaw more, nakakita mo sa television, sa radio, unsa itong mga inyong buhanton in case of emergency. Ay lang kalimot og dala sa inyo ang mga go bags, and then at least try to remain calm, okay? Kay og magsige mo kataranta, parehan ako. Sige, asa ta mapuntaan eh. So kalma lang, kalmahan lang natin. Gusto mo adto na sa ibabaw nga bahin sa inyo ang mga lugar, then do so para, you know, para ma-relax po siguro mo. And then paminaw mo sa mga instruction gikan sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka LGUs. Ana lang, and let's pray that everything will be fine here sa ato ang lugar. 11 after 9 in the morning. Kumusta ang mga mama nato? Sayo ka ay nagkamata? Dili lang ang mga mama tanang miyembro sa pamilya murag sayo ka ay ro ng mata kay first day of classes. Tanan gyud. Dili pwede magtulog-tulog kay saba na kay mama. So excited na ang tanan para sa first day of school. And as I said earlier also, we hope things will be fine at the end of the day. Amping lang gyud ta kanunay ha. Mag-ubantahan tod alas 11 sa buntag. Diri lang sa DXCA 106.3 Bell FM.

0: 106.2
1: Send me Glight, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, Sunmig Light.
3: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Thermal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagbalit ninyo sa
6: Target Line
7: Product Package o sa kabattle sa
6: Target Line
7: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Horas a las 9:30.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: Ania si Nanay Susima Dagsaan. Samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Nya, panakit sa lawas, maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh jabiti kani oh. Oh, pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantud mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong akong tiil. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo sa mayo. Ginaim naman po na kong Sed Panyawan with Bagusin. Dantan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-publasyon na kunoy Davao del Sur. 40. 106.3

41 after 9 in the morning. That's Boyzone with I Love the Way You Love Me on the Morning Bell. Please again, follow the instruction from your LGUs. Dili magpataka og desisyon og unsa magali, no? Paminaw og unsa yung mga instruction nga ihatag ninyo, especially sa ato mga coastal areas. There is sa Tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, especially there is Dagbayan sa Pagadian.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Atod ka na to sa Yes to Health Incorporated o labi na yun sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, ang epektibo ang kombinasyon nga mutabang sa makaigsunan na tundiha nga gusto makalikay sa mga paghubag, bukol o kakulangan sa mga nutrients nga mao hinungdan sa mga balatian.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold makaigsunan, kini na pamatud-an na kadaghanan nga makatabang sa makaigsunan na to nga aduna nay bukol sa ilang lawas, no? Sa sulod o gawas sa kalawasan. Tungod kay dilit lang di ay ang antioxidant o anti-tumor properties ang makuha nato niini, kung dili aduna po'y medicinal content nga picocyanin. Nakita sa mga eksperto nga usa kini ka potent anti-inflammatory properties ug mupakgang sa pagtubo sa mga bukol sa sulod o gawas sa kalawasan. Labi na yun, dili lang kana tungod kay nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto na ang picocyanin nga makuha sa extracted spirulina nga naa sa Santon Plus Gold mutabang usab kini sa pagpatay sa cancer cells.
0: The Secret of Health.
1: Mao nga kung gusto ka makalikay sa daghang balatian, labi na yun ang bukol ug labi na yun malikayan ang cancer nga gikahadlukan sa tanan, mag Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Gina-sure ginako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredient. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, ug tanag nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado nga epektibo ug aprobado sa FDA, pangitaan lang ang tatak Yes to Health o bisitahin na lang ang Yes to Health Region 8 Facebook page o tawagi si Dr. June Alquizar sa 0919-002-8117.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo kakapsul sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Inyong napaminawan ang programang The Secret of Health. Hatod sa Yes to Health Incorporated, ang tigama o tigapunapod sa mas gipakusog o mas gipaepektibo ng mga suplemento na mapalit sa mga butika para sa dugang kasayuran. Tui, ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.
7: Sa

0: Easy. Dark lead. Balitang.
1: Maimbuntag pag-usab, kabalkadas, kini ang BBC Dakit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Nagpainumdum ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers sa pribadong sektor na sundo ng insaktong pagbayad sa holiday pay para sa umaabot ng June 12 o Araw ng Kalayaan. Sigun sa gipagawas ng Labor Advisory sa ahensya, ang June 12 usa ka regular holiday pinasikat sa Proclamation No. 1006 nga gipagawas ni President Ferdinand Marcos Jr. Tungod ini ang mga empleyado nga mo-report sa trabaho sa mong adlaw makaduwa tug 200% o doble nga sweldo para sa unang 8 ka oras sa ilang trabaho. Kun mula pa sa 8 ka oras ang ilang duty, adunay dugang nga 30% nga overtime pay basin sa ilang hourly rate. Para sa mga empleyado nga dili mo-report sa trabaho, makadawat gihapon sila sa 100% sila usa ka adlaw nga sweldo basta naka-report o naka-paid leave sila sa adlaw una ang regular holiday. Inyong nabati ang BBC Dakit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Anabel Gitarte. Maayong buntag.
0: BBC Dakit Balitang.
2: Oras, alas 10 sa buntag.

0: lumbi po ding San Miguel litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
1: Carl, palihog gani sa litron.
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po, bi.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay, o katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ini Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang. Pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Samsung Nuxia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gibkayo bangon. Kunya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
10: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
11: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
12: Hey, nay, uy, unsa ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
11: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
12: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw og dili ta kabayad nay.
11: Unsa on kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
12: Nay, uy. May problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
11: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
13: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
14: Si Tata Turno, nga taga de Polog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Nakoy pulip, dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong gikuan ni try kog mga herbal, pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
14: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: di ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Music power.
16: The strongest 106.3 Bell.

0: 106.3.
1: Horas a las 10 y media.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Radyo Magbating.
1: 39 minuto suman makalabay ang alas 10 sa buntag at usang putlon ang musical program sa DXCA 106.3 ug DXBZ. Para to give way sa Osaka Report, Flash Report, gikan ni Bagting 29, Cherile Razan. Go ahead.
2: Yes, Bagting
1: 29.
2: Bagting 20, Bagting 20 din. Kulangan isa. Okay, yes, Bagting 20. Live kita karon din sa Sudag Pagadian. Din ang mga resident din, no, gikan sa mga nagadayang lugar din sa dapit sa baybayong bahin, Sudag Pagadian. Ang nanghiklin, di pa hiklin or di pa bakwit, dinhi sa may Pagadian City Covered Port, kinihuman na ni-issue og tsunami alert ang PIBOC kon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaganyang buntag. Uman usab nga nasinatian ang usog na pagpaypog sa linog. Ito partikular na ang epicenter sa may parang ang probinsya sa Zamboanga do Sur. Lakit na ang Sudag Pagadian ang nakatinati o kusog na pagpayog. Labot nini ang mga residente din sa Sudag Pagadian na nahimutang o naninuyo sa Gaklin Diyod sa dagat sa may baybayon din sa Sudag Pagadian ang nang Hiklin Gilayon. Uman nini Bagting 20 ang Office of the Civil Defense Region 9 ang nipaguna usab o ganing advisory kalabot na niya ko na sa mga tsunami alert. Lakit na usab ang city government sa Pagadian may kalabutan sa mga lang niya ko na pamitabo karong mga orasa o sa ganyang buntag mga kabagting o kabalkada. So ang sitwasyon din niya sa Pagadian City Covered Court di pa hinula ang mga evacuees di ba'y barangay doon ay mga sulat na gipambutang kung nasa dapita kang barangay na mulingkod para parang adunay mas haksay no na kaning pagpahinuna sa mga evacuees. Kung sa itong nahinabi ganiya ang usas sa mga personay sa City Social Welfare and Development Office sa Sudag Pagadian din matod pa nga nagpahigayon pa sila karon og profiling. Wala pa sila ipanghatag ng mga assistant sama sa kanang intay kanang mga pagkaon. Nagulat pa lamang sila sa kanilitaong resulta sa meeting. Gumikan kay karong mga orasa, no, nagpahigayon og meeting ang City Government of Pagadian. Nag-outab ang CDRRM o aron matagan po nila og intay ilang hatag ng mga assistant nato sa mga evacuees. Pagting 20, dili lang sa Pagadian City Covered Court, no, nang niklin ang mga pipila ka mga residente sa Sudag Pagadian. At ako sa mga libilibot ang pipila ka mga bahin. Bisan sa City Plaza, doon ako ay daghang mga evacuees na nag-stay karon. Umikan kay napabot lamang sila kung kano sa mabalik sa normal or kano sa sila pabalikon sa City Governor sa Pagadian. Ato silang tagsapansa ka mga balay. At ako sa libilibot ang paingon din sa may rotonda sa Pagadian City. Doon ako'y mga pipila sa mga individual noon. Ang gilingkod aning Gatling Sangkada. Unikan kay nagpanayo usab sa maong lugar. Ang food budget din dito sa may Rotonda Convention Center. Kunting 20, anaalam niya ako'y mga pipila sa mga individual na nang gilingkod, nang ipahuway. Ang food, ano sa sila pabalikon sa ilang pagtatagsa sa mga barangay. Ako lang usab i-follow-up ni Bagting 20. Ako aning igugang kining class suspension. Doon na di ay class suspension. Magipagulang ang City Government of Pagadian. May kalabutan lang yakon sa pangitabo para sa kanyang buntag sa kining linog o sa tsunami warning alert. So, monig ang mga barangay na doon ay class suspension, public o private, all levels. So, ang barangay Puluyagan, Bomba, Lombia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Tawit, Tawagan Tour, White Beach, Barangay Santiago, Barangay Santa Lucia, o Barangay Murikay. Again, mga kabagting o kabagkada ng mga naninaw karon, mauto ang mga lugar nga doon ay class suspension, public o private, all levels, gikan kinder, hangtod, talib, mga kabagting o kabagkada.
1: Dugang salamat. Imong report, Bagting 29, ano napay dugang report? Or paghulagway? Okay, nawala na si Bagting 29. Anyway, salamat Bagting 29, Cherile Razan. Katong ato ang mga taga-Pagadian, no?

later on and we pray nga everything will be okay na, no? Wala na tong to ang kahadlok. Although sa laing lugar, especially sa epicenter sa maong paglinog, daghan pa itong mga aftershocks. So we pray for their safety and then kita sa akong gika, natin ako kabal mo istorya, sa akong gikaingon, unsa manggali ang mga ikuan, i-directives, gikan sa ato ang mga LGUs, ato mga barangay officials, please dili magpagahi-gahi o ulog, maingon o hiklin-hiklin na dayon. 10:45 in the morning.

0: news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna po'y Junior High ug Senior High School Curriculum with Academic Track, ABM, STEM, ug UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 28, 2026, ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ikaw ba atunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Sunfon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Cold. Gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Sunfon Plus Cold. Yeah! Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka na to sa Sunfon Plus Gold. o Xanthan Vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kini yung pagtaas nga blood pressure o mutamang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas, Xanthan Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Xanthan Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyudya sa mga nangutana kung saan pag-inom sa Xanthan Plus Gold og Xanthan Vitamin C, ang tama nga pag-inom usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makaigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na po kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Xanthan Plus Gold. Og labi na gyud, makaigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Xanthan Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud, makaigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment, mga kaigsunan, og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo, mga kaigsunan, after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan, mga kaigsunan, ngano ang spirulina gidugang nato sa Xanthan Plus Gold tungod kay kini makatamang mupamubo sa mga bara-bara, umutanggal sa mga bara-bara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og cholesterol, og tungod sa pagtaas sa cholesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood, nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Xanthan Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Xanthan Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun, makaigsunan, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsunan na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang kolesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagyo ang palaya nga tabangan ka para malikayan ang diabetes o Xanthan para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Xanthan Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Xanthan Vitamin C, ang Vitamin C nga gikan sa Xanthan Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, ato sang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Xanthan Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Xanthan Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Xanthan Plus Gold, kinaayo ko.
6: Xanthan Plus Gold!
7: BBC. Lit. Lit. Balitan. Balitan.
0: Kabagting o kabalkada, maing buntag, kaninyong tananan yan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Gilubong pag-ayo sa mga atleta sa Bacolod Taytong High School. Bacolod, ang mga atleta sa Corpus Christi School Cagayan de Oro inungdan nga ni Gula kining kampiyon sa gipaygayong SBP Championship Battle of Champions Junio 7-2000 by Nisans. Mas na imong agresibo pa ang mga atleta sa fourth quarter, wala na nila gitugutan pa nga makakuha og pabor. Ang katbang ng mga atleta og ilahang gisilyuhan ang dula pinagi sa score nga 50-32. Inyong nabati ang Daklit Balita. Alas 11 ako si Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
7: BBC Daklit Balitan 106.2
8: FM. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana
7: 106.2

0: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
10: family. Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ninyo sa
10: Target Line
11: Product Package, usa ka battle sa
10: Target Line
11: Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: prima Anticuia Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan pun sa trabaho, largo na yun sa resto. Bisag asapan mo, mag-auban ka. Ninyo Bell FM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. For my boo, rap type, for my bro, hip-hop, for my yo. All the songs, that you could ask for more. Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 11:30.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagid akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak
4: na? Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitsa sa akong lawas, gyot ni...
5: Saan ka pa murag magpangita na ka?
4: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta. 100% gyot sa akong ibati gyot, wala gitsa.
5: So karon gimintin na lang mo?
4: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see siya. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka! Mu-income pa ka!

0: 1980, libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian o magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ninyo sa Target Line Product Package o saka battle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Isang kwantong tagumpay na naman nag-Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
11: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, tumors, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugman mo siya, palitin na. Ang Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo o contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Bell, o ang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot nang bigmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times idi kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106 points.

0: Bawas Baskugon.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, Osaka Battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Maing hapon kabagting o kabalkada sa ni ang BBC Daklit Balita ala una. Official na nga giturn over ang 207.7 kilowatt peak hybrid PV solar rooftop project sa Universidad de Zamboanga, UZ Main Campus, Tetuan, Zamboanga City. Ang maong proyekto kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa universidad sa pagpalambo sa renewable energy o pagpanalipod sa kinaiyahan nga nagpakita sa ilang suporta sa sustainable development o pagpakunhod sa carbon footprint pinaagi sa paggamit sa limpyo nga enerhiya. Sa maong seremonya, gipasiugda ni DNR 9 Regional Executive Director Marie Angelique Sigo ang kamahinungdanon sa proyekto isip konkretong lakang alang sa mas limpyo ug mas ligon nga kaugmaon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita ala una. Jose Bagting 20, Annabel Guitarte, mayong hapon.
2: 106.3

0: Santos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamang good ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka, mu-income pa ka!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.3

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: 106.2. Lumbi, pwedeng Sunmig Light ro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light ro. Oy, ishare po, B.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmig Light ro. Kananay, huwag katawanan. Sunmig Light ro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. Sunmig Light ro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: 96.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pod, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Puyandang Mendoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: ay nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Mayong hapon, kabagting o kabalkada sa ni ang BBC Daklit Balita alas dos. Naglunsad ang Molave Municipal Jail sa STAR Program kung supporting talented achievers aron sa pagpasidungog sa mga napiling outstanding incoming grade school learners sa Molave, Zamboanga del Sur. Isip kabahin sa maong kalihukan, gipanghatagan og school supplies ang mga benepisyaryo aron masuportahan ang ilang pag-eskwela. Sumala sa BJMP, ang STAR Program nagtumong sa paghatag og inspirasyon og pagpalambo sa edukasyon isip dalan ngadto sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataan. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte, mayong hapon.
4: BBC Daklit Balita
2: 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas na, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light. 106.5
1: Lumbi, pwedeng Sunmig Light, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl!
3: Palihog gani sa litron!
4: Carl! Palihog po ng bupis, please!
1: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light Raw! Oy! I-share po, be!
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmig Light Raw. Kananay, huwag katawanan. Sunmig Light Raw. Share sa kalami.
1: Ihatagani ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. Sunmig Light Raw. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Southland Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health

0: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, dili sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
7: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitan.
7: Maying hapon kabagting og kabalgadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 3. Naka-harvest og 3,760 kakilo, 3.76 katoneladong bangus ang mga miyembro sa Tawagan Sur Multipurpose Association gikan silang Fish Cage Project sa Pagadian City. Ang maong kalampusan bunga sa panagtambayayong sa mga mangingisda, lokal nga pangagamhanan ug mga ahensya sa gobyerno sa pagpalambo sa industriya. Sumala sa asosasyon ang maong harvest makatabang sa dugang income ug sa supply sa pagkaon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 20, Annabel Guitarte, maayong hapon.
6: BBC Daklit Balita. 106.2.
8: Uy na, may kanian ka. Ali, mga onad ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, di mo pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
9: Unsaon ka ni nato ba? Pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sing-sing, agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan,
13: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok,
12: ayaw pasagdi
13: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
12: Hatagi siya
13: sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna.
12: Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
13: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.7
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2
5: Hey Playboy,

0: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milkawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepeng paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo da yun sa resto, bisag asap.

0: yan, o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Laba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
4: Sabay ibati yun, sakit mong hawak ka na?
3: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
4: pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang niyo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa, sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Ang Set Banyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
7: Kung gamit yung ani Set Banyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubak ko manjud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Kadiyang ka kuan nagmintin ko Set Banyawan na dako taas kong kasaba na hindi na ko magrabe og hubak. Tukar ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon pero kung wala na kong hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
5: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
8: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Maskin shop na! Mungwapa na ka, muinkam pa ka!
8: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: gente a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: 106.2 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma

alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC.lit.lit Balitang-Balitang.
6: Mayong hapon mga kabagting og kabarkada sa nenang taklit balita alas 4. Andam ng local government unit sa Pagadian alang sa pagsaulog sa ika-57 nga araw ng Pagadian, apan himon kini nga masyano kumpara sa nangaging mga katuigan isip kabahin sa paningkamot sa pagdaginot sa pondo sa syudad. Pipila sa mga kalingawan karon tuiga nga gitangtang mao ang Search for Miss Universe Pagadian, Lechon Festival ug uban pa. Bisan pa sa simpleng selebrasyon, gipasalig pagyapon sa mayor nga madayon gihapon ang ubang aktibidad sama sa pag-ila sa sektor sa komunidad, pagpasidungog sa mga sektor nga nakatampo sa kasaysayan o kalampusan sa syudad. Yun na batian na clip, balita alas 4. Ako si Bagting 27, dari ni Kataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC.lit.lit Balitang Balitang
2: 106.3
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang sarap

0: 106.7
1: Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kaso ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-4888. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
11: Mm-mm.
10: At magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. DJ Peace,
1: pick up your phone. I'm on the request line. Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratika yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, stagas na and bag at the end, no one else. A bag and your broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: Mama Atikuya Upapa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Ikaw magproblema, bilang kang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan put sa trabaho, largo na yun sa resto. Bisag asapan mo, mag-auban ka. Ninyo Bell FM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. From my boo, rap type, from my bro, hip-hop, from my yo. All the songs, that's it, that's that chicky ass, from all. Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 4 y media.
3: 106.3 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga... Huwag daw kagawas, ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. 106.2

0: 106.7
1: Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! 106.7

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang

0: atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon ng mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin usa ka sulfuric compound nga mao'y mopaubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og cholesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di mag-iingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay BCO ug moringa oil. Premium D3 mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
0: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kadaadlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabot nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kadaadlaw.
1: Check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionex Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
0: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold herbal capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Bisonix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remilito Oy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Southland Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: Hey, what about check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio. No one else. Abaganyang broadcasting company. Paboritos mga lamas aero, paboritos mga labas aero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

problema, ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa higalaan. Di kan punta trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: down.
1: Horas a las 5:30.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 años na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ng uric acid. Aman, sa pagugayon, mamahimong ng crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa. Pamedikal pa, ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya. Huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisiyang yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na gani po. Karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, pila-pila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis.
4: Tony Cerillos at the station DXBJ 756 Radio Bagting. Pag-usapan natin ngayon itong medyo mainit na hidwaan sa Senado. But before we talk, itong column ni Randy David up for aborted impeachment. Sinabi nito na very interesting is why? Yung grupo po ni Duterte ay talagang binuo nila. Di ba? Kinuha siya ito para maging Senate President si Alan Cayetano at si Alan Cayetano pa ang kumuha para maging Senate President siya. At sinabi ni Randy David, it has something to do to thwart the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Yung pala talaga. Ang intention sa biglaang pagkuha ng liderato sa Senado ay para it has to do in relation with the impeachment case of Sara Duterte. May dagdag pa si Randy David. Sinabi nga rito, and let me quote him. First, yung Black ni Juan, yung group ni Alan Peter Cayetano, first, to prevent the formal airing of the evidence against the Vice President. Or, failing that, to diminish the validity. Ayun. Diminish its validity. Tama ka naman. No? So, it does something. Yung kodikang ginawa ni Peter and Cayetano, sakay-sakay pa niya yung si Batong Tago, at bigla siya naging Senate President. Pangalawa, to show that the impeachment case has been hatched by corrupt people. Ayun nako. Itong kasing mga tinatawag na alleged Marines. Pero sabi ni Colonel Sergius Trinidad, ang AFP

Condizionato viene a si dating senator Laila Dler, now congressman, congresswoman. Di ba nakakulong itong 6 taon sa buong durasyon ni Duterte at lumagpas pa nga? Nakakuha lang siya ng kasi umatas lahat yung mga fake na mga affiant o nag-akusa sa kanya. Yung isa pa nga, ha, namatay, sinunog, meron ng COVID, yung Santiago. So lahat umatras. Sabagat pinilit lang daw sila nung Secretary Aguirre, yung Secretary of Justice ni Duterte. So, ha? Bilanggo sila ng dilema, kalaban nito. Paano makakatanggap yun ng pera? Very unfair. Kaya gusto rin niya magdemanda. At pangatlo, pare! Sinaman na si Father Flaviano Villanueva. Sino to? Ito po yung tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killing. Ano ka naman? Ang mga defensa, may boss si Nama to. Ito ni Malik. Kaya nasira. At nakakatawa. Ha? Kasama rin si Lauren Ligarcia. Nakakatawa. Kinawag niyang bayani. Yung pala, kasama siya sa hinatiran ng maleta. Pero, binago naman ng mga kargador. Ano, paano bago? Na hindi daw nabuksan sila. Nako, grabe yung laman ito ni. Ha? Hindi ko malaman to si Mike Defensor kung nagdi-director ba ito. Ito yung the same Secretary of DNR, the Daddy Congressman, at yung kanyang, huli ba? Kanyang nightclub, yeah, pangalang asawa niya, nahuli na ng drug, saka na pa yan. Alam naman natin lahat yan. Okay. Kaya, ayaw na ayaw nila talaga magpatuloy ang impeachment. Kasi nga naman, pag binuksan yung mga account na sinabi ni Trillanes, nako, doon pa lang sa Committee on Justice, abuti nga si Chairman Luiso sinasabi, hanggang doon lang, doon natin ipipresenta yan, yung substance lang, na may prima facie case, following the guideline of the Supreme Court as pinned down by Justice Leonen. Now, kaya takot na takot sila sapagkat pag wala si Sara Duterte, sabi nga ni Randy David, the people of Duterte, pag natalo si Sara o di matalo siya, marami sa mga leader would likely go to jail. Pasayan po ninyo yung column ni Randy David, which I agree. Their ill-gotten property will be sequestered by the state. Katulad ni CLTG Builders. Bakit si Bongo, hindi niya ginagamit yung totoong pangalan? CLTG, ano yun? Christopher Lawrence. Bakit hindi niya ginagamit yung Christopher Lawrence Tisorgo? Bakit Senator Bongo? Sabagat, as early as 2006, CLTG Builders at Discaya ay nagkaisa. Why? Because at that time, yung CLTG Builders mahina pa. Hindi pa pwede kumakakuha ng mga bilyong-bilyong kontrata. Kaya ginamit yung Discaya. Ayun. Now, yun ang katakutan nila. Now, sinabi ko na intention. Nagsalita na ang spokesperson na military na misleading to still call alleged bagman ex-Marines. Bagkat yung Marines na ex-Marines
were dishonorably discharged at 7 to 9 years na naging bodyguard ni Saldico. Naku. So pag-usapan natin ang nangyari sa Chinado. Alam po ninyo, as early as 1949, na hindi pa nabubago ang kaso, ang konsepto ng kaso na ito, is still the precedent. Ano po itong kaso na ito? Yung kaso po ng Supreme Court decision as early as 1949, yung buong kaso ni Abilino versus Cuenco. Okay. Pag pressure law ka, yung pressure law, ito po ay isang mandatory reading. Tinitingnan po talaga ang mga law student first year. Look at it has something to do with political law. Now, sa nangyari po kasi noong 1949, only 24 senador. Pero ang presente noon, 23 lang. Sabagat yung isa was out of the country. Ang konsepto doon, no? Because he was beyond the coercive reach of the Senate. Ha? Tandaan yan, ha? Beyond the coercive reach of the Senate. Because kung nasa Pilipinas lang, ang Senado pwede kayo pahuli para umating ka sesyon. Pero nasa abroad po yung isang senador, kaya nagkaroon talaga ng 12 lang ang present noon, kasi umalis yung mga iba partido, kasi noon dalawang partido, nationalista liberal, huwag natin pag-usapan ngayon kung sino yun. 12 lang ang present. So sabi nila, dapat 13. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi, is out of the country, is beyond the coercive reach of the Senate. Now, yung 13 o yung 12, nagkaroon ba ng quorum? Katulad nito ngayon? Nung dumating si Siskudera naging 12, nagkaroon ba ng quorum? Yes! Bakit? Sabagkat, sabi po ng ating batas, Republic Act 7080, to be specific, Section 5. Ang sinabi dito, anayin ko, any public officer with a criminal prosecution pending in court under a valid information for plunder shall be suspended from office. Sino po yung tinutukoy ko? Si Jingo Estrada, sapagkat plunder po yung kaso niya. At ang plunder po ay non-bailable. Now, as much back, kung babalikan natin ang history ng Senado, ito lang. Ha? Di ba si Enrile noon, bago pa lang yung panahon ni Cory, President Cory, may kaso. Hindi pa plunder.

Alam ko yan kasi ako. Ay, kung niyan dalaw si Manong dyan eh, sa kanyang kulungan. Sino sumunod? Si Senator Tillanes. Diba? Yung Okunyo Mutiny, siya ang leader. Naging senador siya, pero a case was filed against him.

Secoro. Yun po nakasabi sa ating Constitution. It's very clear. The Constitution, to elect a Senate President, there has to be, it should be based on the majority of all its members. Majority of all its members. Yun po nakasahad sa Articles 6, 16, paragraph 1. It requires a majority of all its members, meaning 24. Huh? 24. Majority of that is 13. Pero, como yung isa wala, pwede ang quorum. Yun po ang sinasabi naman sa Article 6, Section 16, paragraph 2. Majority of each house shall constitute a quorum to do business. Yan. Yung isa kasi, to elect a Senate President, it should be the majority of all, lahat, its members. Yung po diferensya. So, bakit si Gatchalian, si Gatchalian ang nag-preside? Sapagkat siya po ay na-elect as Senate President pro tempore. Ano po ang ibig sabihin ng pro tempore? Yung sa Latin po yan, Ang ibig sabihin, in the meantime, pansamantala, sa Bisaya, kasamtangan. Okay. Now, sabi ni Cayetano, siya daw ang moral Senate President. Ano kalukuhan itong ginagawa ni Cayetano? Itong kaso ni Abilindo versus Cuenco, lahat ng abogado, lahat ng lusta, alam yan. Ano moral eh? Ikaw nga wala moral. Kinawa mo yung tao nagtatago, tapos bigla kayo nagpaputok. Tapos bigla nawala si Bato de la Rosa. Ah, surely kayo rin na. Kayo rin alam niyo kung saan nakatago yun. Now, ang problema kasi kayo si Alan, ang tao ngayon ng mga tao kay Alan eh, Peter Alan Capitoco kay Tano. Ito to naman. Now, adek yung kaso nila Abilino versus Cuenco. Sinabi

Senate President is the Senate President ang grupo ni Duterte na matuloy ang impeachment proceedings. Ako, sabi ni Randy David, ulitin ko. Yan, makikita po nyo. Tingnan po ninyo ang inyong newspaper, Inquirer, June 7. First, to prevent the formal airing of the evidence. Kasi nga naman, yung mga ebidensya, bilyon-bilyon yung pera nakalagay sa account ni Sara Duterte at kanyang husband, bilyon-bilyon. Mayroon ka lang makakaroon ng bilyon-bilyon. Diba, allegation pa nga ni Senator Tillanes, yung mga pera yun, yung iba, bigay ng mga drug lord. Diba? Oh. Pangalawa, kung tatandaan nyo, si Senator Tillanes, may nakita din account kay Sara at kanyang tatay.

Lumang simbahan, pambihira naman kayo. Kaya ex-marines, mga dishonorable discharge mga yan. Ibig sabihin, hindi ba gandang background na ang iba, hindi rin naging marines. At yung naging marine, kaya natanggal sa trabaho. Dishonorable. Dalawa po kong klase. Pag wala ka pagkasundalo, honorable discharge, yung voluntary umalis ka, ayaw mo na, at dishonorable, sa pilitan tinanggal ka. Yun po ang ibig sabihin niyan. Now, punto tayo rito sa sinabi ni Jarius Mundo. Kasi diba, nag-walk out yung mga senador. Bingoy. At alam nila lang peligroso din si Villanueva. At alam nilang si Bato wanted na. At baka sumusunod pa si Bongo. So, anong move ni Marcoleta? Namumove sila sa remote voting. Mabuti na si Risa. Sabi, ano, i-discuss po natin yan muna sa committee. Ba't ba tayo boboto kagad sa floor, ha? Tinan nyo, ha? Usually, pag may mga ganyang mga sensitive matter, doon muna sa committee. Pero iba yung taktika nilang grupo na Alan Cayetano, butuhan kagad. Kaya mabuti na mautak tong black na yung grupo ni Soto, umalis sila, tapos, wala rin si Condon. Wala si Chis Escudero. So, wala si Escudero, at wala rin si isa pang wala ron eh. Dalawang wala dun eh. Wala na si Jingoy. Wala na pala si Jingoy. Si Escudero. So, onsen lang sila. So, kinasan ni malis ang lahat. Question is, ang quorum. Walang quorum. Kaya amos ni motion to adjourn. Nakakatawa kasi si Kamay gusto pang dibatiin yung motion to adjourn. Sabi nga ni Soto pabalibag, kala ko magaling ka sa rules. A motion to adjourn is not debatable. You can ask for reconsideration. Totoo naman. You can ask for reconsideration kung may quorum. Walang quorum.

million. Nako. The only beast, 24 billion congressional franchise during Duterte's tenure. Nako, laki pa lang franchise binigay sa kay anak ni Lori Ligado, 24 billion. Wow! Sabi pa dito, malamang si Pia at si Imic Marcos will be left uncatched. Eh, maganda naman. Ganda naman. At the plenary Tuesday night, Cayetano and Marcolea tried to ram through their edited Senate rule to allow voting via teleconference. Ayan, mabuting klaro to ha. Sinabi si Cayetano at si Marcoleta. Okay, imagine yung Cayetano pang Senate President noon. At kasampuan niya si Marcoleta. Ha? Gusto nilang pipilit na payagan ang teleconference kasi pwede namang teleconference from Haig. Ha? Pwede yung teleconference sa Munting Lupa o Quezon City Jail. Ha? Kaya lang, kaya lang na Senator Tumero suggested that the committee rules first study. Kasi rule na ito eh. Sa change. Kasi yung rule kasi nila, hindi pwede yun. Kaya nga si Enrile, Trillanes, sa Kalayla, hindi nakaparticipate. Pag-aralan mo natin yan kasi rules yan eh. Ayaw nila. Gusto na kagad na kwat. Kaya nag-walk out yung mga kasama ni Soto at kinuwestiyon ni Soto ang ano, quorum. Kaya, I mean, quorum. Ang ginawa? Ha? Hindi quorum. Ang ginawa lang, kinuwest niya, sabi niya, ano, in effect, quorum act, kinuwest niya, pero motion to adjourn ang ginamit niya. Pag ginamit mong motion to adjourn, nobody can question that. Bakit? That is the highest form kasi walang quorum. Nagbilang mental, nagbilang si Lorraine Ligada because she was the one presiding, walang quorum nga. Ay, bakit si Lorraine Ligada ang nag-preside? Eh, wala si Cayetano. Si Kapito ko, Cayetano, wala dyan. Ha? At wala rin yata si, I think, si Escudero. He left early. So, kung grupo nila 12, 10 na lang. Kaya tiyan, yung ni nung umalis yung kasama ni Soto, so siya nagpaiwan, siya nag-question sa quorum. Sampo plus 11 plus self, plus isa equals 11. So wala talaga yung quorum. Kaya wala na pilitan. Gusto ba magsalita ni Marcoleta? Sinabi ni Soto, akala ko magaling ka sa rules.

At saka yung 255 accounts abrihan unya mga bank deposit ni Sara Duterte. Unya mugwa kanyo mga bilyon-bilyon account na siyempre igwa sabi ni former Senate President Franklin Delon. That's why they want remote voting to quash damning evidence and testimony. Ayun. Kasi pag sila ang majority, pwede nila makwash mga dami

em evidente. Se ci scuderò, annagaon, nabbi, lango si jingoi, annagaronandose, nana walala at matutuloy talaga ang impeachment proceeding. Para sa akin, mga kabayan, bigyan natin ang Senado, yung House to prosecute. Tingnan natin ano ang action ng mga senador sa mga ebidensya na pipresenta ng ating mga prosecutor o mga congressman. Siguro naman, may kahihiyan din itong mga senador nito pag nakita yung mabibigat na ebidensya. Wala mga kaigsunan, importante yun nang makita na to ang mga ebidensya na yun, nagawa sa mga congressman kasi may prosecutor sa impeachment proceeding. O makita na to ang unsa gibaruganan ani mga senador o ang ilang gibarugan ang katinod, ang tinuod, are they standing for the truth? Are they really public servant? Are they really respecting the principle of accountability? Yun ang dapat tingnan natin. Sa bagay, matutuloy na ang impeachment proceeding kung matuloy yung liderato ni Kapito ko kay Tano, malamang wala. Walang impeachment proceeding. Sabi nga ni Jarvis Mundok at ni Randy David, nako. So, punta tayo, shout out tayo ha. Okay, shout out tayo.

0: gakos ng Bayog at Ricky Bukog ng Misalip at Medina Magsinay ng Midsalip. Kasama rin si Lida Untag, Ramon Magsaysay at si JC Pon Ingara ng Labangan at di Mabrik sa Gabain ng Lapuyan. Kenan Lee Lundayan ng Lapuyan at ang aking kaibigan na si Ay. Sama din natin si Joseph Muñoz ng Bonifacio, Misamis Occidental at si Tata Lakugtan ng Bukidnon at si Lisa Damuaog ng Cebu City, Orlando Mahog ng Cebu City at iba pa mga kaibigan. So, ang Integrated Bar of the Philippines ay gumawa na isang resolution suportado halos lahat ng mga dean, mga professor of law, abogado, isang pinag-usapan, yung Abilino versus Cuenco. Importante dong rason, within the reach of the Senate, Hijingoy ay may kasong plunder na suspendido siya as a public servant. Andun po yan sa ating batas. Now, malamang dito, hindi ko nilunahan, CIDG, NBI, naghahabon na kay Bato. At susunod na si Bongo, in-announce na yan. So, kung mawala pa yung dalawa, plus si Jinggoy, ba, 21 na lang yan. 21 na lang yan. Kung malakas ang ebidensya, makikita na sambayan ng Pilipino. Siguro naman, yung mga may utang na loob sa mga Duterte, kung accountability pag-usapan, siguro naman, mahiya naman sila kung hindi nila titingnan, bibigyan din yung ebidensyang ipapakita ng ating mga prosecutor. Kayo, mga kababayan, tayo lahat. Tayo ang husga kung anong klaseng mga senador ito. Sila ba'y tapat sa atin? Sila ba'y makabayan? Sila ba'y tumitingin gano'ng kalakas ang demokrasya natin? O sila ba'y sisira sa ating demokrasya? Huwag muna tayong gumawa ng ating konklusyon. Ang sinabi ko lang ngayon, ang quorum, may karapatan sila, palitan lahat. Nasa batas po yan, pero handaan po ninyo, ha? Ang sinabi ni Justice Tenko, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Yun po sinabi niya. Ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. So, follow our Facebook page, Office of the Presidential Advisor for Mineral Concern. Pwede rin kayong bumisita sa ipalo sa aming Facebook page, Sigaw Mindanao, kung saan maaari ninyong ipadala sa aming opisina ang inyong mga concern o mga reklamo. Ano man yun, sasugitin namin, kami ang magiging inyong kamay dito sa Malacanang o anumang opisina dito sa Mina. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.
1: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alasais imedia.
4: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
4: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbulbord o pipinika.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din alam matibway ni tanang.
9: Pwede ko. No. Bada.
6: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy, masakang sa tagay mo.
9: Isamot ka bati mo nga umuhilak. Gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silang ko!
10: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas niyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Bunsa!
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yung kalainan nga nausap na yun, buspad to siya, karon may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan may atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, no, result.
5: Aning baba?
4: Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

hello, mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sab kaninyong tanan. Kini nyo higalas kanginan, Ray Arellano. Mingo na sab kaninyo, asap! Ang swildo ayaw pirmiha. Okay, padayon. So, it's shout out time, mga higala. Shout out ngadto nila ni Fretzy Avila niya sa San Roque, Macro Southern Lady. Si Josephine Manggubat, Christine Lara, o si Jocelyn, o Jacqueline Mangalo, diya sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay? O niya, diya sa Lamak, Pinamungahan, Lando, guwan nito, katuganiha kang kwanto, kang bisay, bangag sa ilong, o di kumpok rakas ang atong writer-director, shout out to niya, gikan niya, para ninyo. Okay? Diya sa Lamak, Pinamungahan, si Lando Aliyoho, si Erwe Lucero Nola Sadlunggo, Sidlunggo, si Pauling Sidlunggo, o siya Lunggo ni... Dono, taruhal ginig suwat. Si Naida Pangan, Barangay Captain Bilin Katamisan, si Gilbert Alidon Serna, okay man, shoutout na gika ni Pedro Pungasi. Shoutout sa mga ni Jane Bensi, si Mercy Santillan. Mayang pagpaminaw niyo da. Okay mga ikala, atong paminaon, paminaon naman, atong may numduman eh, nga nalubong gintaon ang igsoo ni Maria Picat nga si Maria Makiling. Unya, plano sab ni Maria Picat nga sa dili pa mo paoli, magpalit una o delicacy sa Iligan. Dito sila sa merkado publiko o sa kanit lang may dautang na hitabo. Ayay, pila kaadlaw ang nakalabay, buntag kato o may nadawat nga suwat si Jigo o nagpahibaw nga patay na si Maria Picat. Ingon o sa dili makadawat ang itong bida. Kunya sila yung bahay nusab, dito sila si Bugat o Girlay sa usa ka mamingaw nga napit. Ingon ini yung hitabo. Pwede mga igalan, yan din ang lang sumpay ng itong sugilanon. Budbod o bibingka!

0: Naa ang bayer sa atong butang. Nagpaabot ang diha.
1: Ako, Giyod.
0: O sumay mo gikadlokan. Nga mingaw ang kinadapita. Way parak.
1: Ay di.
0: O say ay di.
1: Ikaw di ay.
0: Ako may makamaw mo, tribe. Ako'y getaway vehicle. Kung doon ay bulilyaso, sibat na yun ta.
1: Pogar.

0: This is life. Kaninda sa kong kamot o tiilkoy. Nabago lang na kong gipamanicuran o gipapedicuran. Nagpa-food spa pagit ko. Ni nagit ni badaot. Kay Boy Ray na naman ko. Doon na ako'y katabang sa pie. Katabang nga way selda selto. Ay, nena ko sa amo.
1: Timing kayo mong pag-abot, Miss Lalat.
0: Oh, nga naman.
1: Andam na ang lamisa. Nakaluto na ko.
0: Wow. Limpyo kayo ang pie. Very good.
1: Lingkod na, Miss Lalat, aron makakaon ka na.
0: Okay. Pero, birara ko dyang bangko aron makalingkod ko. Aba, kumukod ko nagpa-manicure at pedicure.
1: sige, Miss.
0: Thank you, Takla.
1: Kadit sa ha? At doon saan ako si Gian sa kwarto.
0: Okay, go. Kini. Lami. Yummy ang sapaw. Kini mo ay nindot. Buhay rain ako din sa panimay.

inian ako suot sa abandonadong building. Kalain rabas akong gibati, uy. Nga nung gikulbaan man ko. Hain man kaha ang text ni Bogart. Nga matut pa, mukuha og daghang syabo. Mupadayon ko sa unahan.

0: Aha. Tuan si Girly sa sud sa abandonadong building. Ha. Mulampus lang mi ning maong transaksyon. Makakwarta gid bigdako. Ha. Tungod kay big deal ni dakong kantidad sa ilegal nga drugas ang paliton sa akong kontak. Ah! Bisan pag ganang mga obig restaurant. O niya, 700,000 ang bayro nun. Ah, chicken! Chicken! Baya, no? Gihurot ko ang akong puhunan ini. Bawa nga magpaabot lang yung kong nigirli Anthony. Paabot lang ko din eh. Ah, kumusta na kaya siya? Oh, ang langgam tabihan ka na may batog skawi.
1: 3, 9, 4 3, 9, 4 Atik!
0: Uy! Baya! Ha! Milupad na yun palayo! Sige, bye!

0: Asa naman kaha ang katransaksyon ni Bogart? Nia naman ko sa giingon ni Bogart nga dapit. Diin anhimi mag-abot sa iyang kontak. Ubda ko na ang butang. Ay! Kuyawan ako ni Mooy. Naaraman day ka sa akong luyo. Ikaw ba ang mupalit sa butang? Iko lang siyang miyango. Ah, sir. Niara ang drogas. Ambi na ang kwarta. Kitonol niya ang bahag na iyang ta. Itonol ko na sad kining syabunga ni Asot sa gamay nga bahag. Ni Aser. Gitanaw niya ang akong bag. Ug niyang mo siya. Tanawon ko sa ning iyang bag. Kadaghang kwarta ini.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tana rawang ko andong kanila gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo si Imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oy diabetes. Kani Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Takan, upper limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyay natin ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinatin ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dudong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa paragis bila-bila.
3: Ako ming station dili normal din nagdig ko atong kangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, nag 5 days na ako ming station, tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit ito sa adlaw. Naginuman pod ko atong kape nga paragis. Gamit pod ko bila-bila liniment oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul. Pag-a-plus na ko atos, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Sige, sir. Nahuman na ang atong transaksyon. Mulakaw na ko. Mga tinuyanan sa balaod.
6: Labing siguro. Wala, napahigayo na ang transaksyon. Kwartang malabong na sabi. Kwarta! Wow!
7: Ogar, tabang! Mga pidea sila!
6: Oy, pidea! Patay! Musibastay ko din eh! Pero sige, li!
8: Abahala siya, oy!

Salamat ka na kapalayo ko. Buhay na kasunod ako. Pero si Kirli Anthony, labing siguro, nadakpa na siya sa mga tinigyanas malawad. Baya, magbangap magkatos prisuhan. Pasailong ako, Kirli. Sorry ka na lang. Pero dili may mong tabangan ka. Kuya o kitang duha na yun ang magkagulos pinangguan. Pero ang butang, ang drugas, ang utots demonyo. Mas naanog na ang taong ko eh. Ah, kausik ito. Tua ang tanang puhunan ako nito. May tubo na unta. Pero, takpan may nun. Unsao na lang. Hey, animalistic, bangag sa ilong.

Dan palagi ko, anay ko yun ko makita din is kalasangan by Jigo. O ganay ka yun kili nining pang-pang makinokto. Bajigo, nasayon ko ba'y magulanon kayo ka? Tungkol sa naitapusay mong nanay Maria Picard.

0: na nung mabiyak ng sasingpit sa nanay, prepikat. Walang siya man ang milik.
1: Ingunana, maginang kinabuhi, may jigaw. Doon ay katapusan. Matod pabitaw, huwag mo gamot na ito, ining kalibutan na.
0: Namatay siya gani nga huwag makasulti kung kinsay akong tatay.
1: Bay!
0: Sakit kayo nga kung dugan, bay! Sakit kayo!
1: Sige, sige, bay, jikaw. Ihilak lang. Ihilak ang tanan. Ipagawas ay nagpuot sa imong dugan. But tanging nagtuwad. Miapil maluhilak ang langit, bay, jikaw.
0: Nijuyog siya sa akong kasupanan, bay!
1: Ayaw lang, sige, hilak, bay!
0: Alahan, wag malipay ko! Magkatawa ko nga namatay man si nanay na ako!
1: Bitaw na!
0: Mabitaw ka na! Wala! Wala yun! Anay!
1: Wala na!
0: Wala yun! Wala yung maglaubay nga makita! May nanay ko nga akong tatay!
1: Bitaw na!
0: Nagsama na lang ko sa iro nga way tag-iya na maglaroy lalo'y sa katalanan.
1: Dili, bay. Itong halagko, minoon mo to o pakao.
0: Unta! Kilo, kinsa. Kinsa magyud ang akong tatay. Kinsa magyud!
1: Ay, bao lang. Ako manoy, patungan nun mo nga. Huwag may kanil ko matuli.
0: Kinsa nga akong tatay, kinsa!
1: Ibao na, Jen!
0: Puslan nga wana, kuy, wana ko'y nanay. Uwana sa mga akong tatay. Mas maayo pag wamba ko ng pangpang!
1: Patay ka ba, jikaw?
2: Paragis Vila-Vila. Si Melchor Alegre at dunay gihambing nga diabetes. Ug nagpasalamat sa produkto sa Paragis Bilabila. Human ito marsulod sa tulo ka semana ug Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Ang akong ipamati, diabetes ko nga taas na, niabot og 400. Unya nay samad sa konti gamay ra akong gikusi, mura hinungdan nganing dako. Ning hubag, yadto ko sa birada kay nakadungog man ko sa advertise kanang Paragis Bilabila. Akong itestingan mga 3 weeks, way si Piat akong ginagi tumar. Hello, Ginoo, naulian ni Kuyos. Ang samad, naulian ni Uga. Kaya si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver.
2: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ayuhan gikan sa kinayahan.
4: Ayuhan gikan sa kinayahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to, sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ng bilabila for how many months na, ang dugo na ko misal na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level, pero sa diyang nag-maintain ko ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitation, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, nagigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
7: Sa plus F, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganito itong mga kuwan ako katul-katul na

0: na wala ningo nga unsa nga kuan, God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko ni sa Ginoo. Okay kay gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
6: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
6: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
5: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
6: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
5: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
6: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
6: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
6: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
6: Hepa A,
5: Hepa B,
6: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
6: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
6: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
6: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: sa mga butika,
5: pharmacy,
6: drug stores,
5: tindahan
6: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
6: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Ang sikreto ng kutis na blooming.
8: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
7: Kojic para sa linaw.
8: Gluta para sa kintab.
7: Papaya para sa kinis.
8: At carrot para sa healthy glow.
7: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
8: at sunflower oil para sa healthy skin.
7: Ang Rice 4-in-1 Soap.
8: Tanggal ang dumi.
7: Moisturize pa ang balat.
8: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
7: Sa inyong mga lugar,
8: hanapin
7: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Para sa kutis na blooming at healthy.
7: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Glow na todo
7: sa presyong abot kaya.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo?
7: Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
6: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
6: na may positibong epekto sa katawan
5: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
5: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
1: patotoo,
6: karanasan,
1: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
2: Kuya Boy.
9: Thank you. Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po namang paladudunan. At dyan sa atin, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mo namang programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito ngayon sa ating po namang paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating naman numero 0969-226-9623, yung ating naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating paladudunan.

Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. Sa ating po namang palado doon ang 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Siyempre ba mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Pwede nyo na pong simulan ang pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Melvin po, ng Wongpong, Marinduque.
0: Elvin. Tama po?
1: Elvin po.
0: Opo, dati Elvin, taga Marinduque.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon, ilang taon na po si dati Elvin?
1: Ay, ako po ay 54 na.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee, Datay Elvin?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Okay po. Ano po yung nagudyok sa inyo, Datay Elvin, para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ay, nadidinig ko sa programa man din na maganda yung rice coffee ay.
0: Salamat po. Yung po mga testimonya ng ating mga kababayan, napapakinggan po ninyo. Opo, Tate Elvin, sa telepono ka po makinig. Huwag po sa radyo. Sa telepono.
1: Opo, opo.
0: Okay. Tate Elvin, naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, kaya kayo po ay nagsimula rin na uminom ng ating rice coffee. Okay po.
1: Opo.
0: Tate Elvin, ano po yung mga nakita po ninyong pagbabago na nasabi po ninyo matagal na kayong uminom ng ating rice coffee? Ano po yung
1: maganda,
0: mga...
1: Ang maganda po, dati pagka minsan ako po hindi nakakatulog ng maayos ay kuhan. Pag ako pinainom ng rice coffee ay kuhan. Ako ay nakakatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdumi, maayos din.
0: Maayos din yung pagbabawas, tama?
1: Okay. Oo. Mm-hmm.
0: Ibig po sabihin po, Tatay Elvin, eh, malaki na po yung naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.
0: At tuloy-tuloy pa rin po ba hanggang ngayon yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay?
1: At tuloy-tuloy po.
0: Maraming salamat po, Tatay Elvin. At sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag minsan po, nainom din yung aking kasama.
0: Apo,
1: yung mga... Ang aking mga apo.
0: Yabating yung mga apo po ninyo.
1: Mm.
0: Very good po, Tatay. Tatay Elvin, saan po kayo nabili? Diyan sa Marinduque?
1: Ay, this is Santa Cruz po. Minsan ay napadala lang po ako pagka, ano, sa mga, kasi po kais na kami ay.
0: Tama.
1: Napadala lamang po ako pagka may napapapunta rin sa bayan.
0: Very good. Kumbaga, nagagawan po ninyo ng paraan. Yan po yung sinasabi natin.
1: Oo, kahon-kahon o.
0: Yes, pag may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama?
1: Mm-hmm.
0: Tama po yun. So, Tate Elvin, maraming salamat. Meron na po ba kayong mga nakwentuhan din ng ating rice coffee?
1: Ay, marami na po nagamit din eh. Hindi kailangan na, hindi lamang po, kumbaga sa kone, hindi lamang po sila pala tawag ng mga...
0: Sabihin nyo na tumawag. Sabihin nyo, Tate Elvin, na tumawag din para marinig din po natin yung boses nila at saka yung mga testimonya po nila.
1: Opo.
0: Sabihin nyo po na tumawag.
1: Ay, wala po. Meron na po kaya rin si Santa Cruz Marinduque ng ano, yung sabon natin.
0: Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin. Titingnan po natin sa ating listahan. Saan tayo pwedeng makabili na ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin, ha? Santa Cruz. Tate Elvin, nung narinig niyo po ba yung ating rice coffee, agad-agad po kayong bumili o meron pong ano, meron din pong pagdududa?
1: Kumbaga po ay sinubukan ko naman po. Sabi nga yung iba ay maganda, sinubukan ko po. Maganda po nani.
0: Talaga, opo. Maraming salamat. Tatay Elvin, dyan po sa Marinduque, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drugstores, pakitanong po, Tatay Elvin, dahil ang alam ko po, meron na po dyan ang ating sabon. Tsaka nung ating po namang 25-in-1. Kung sakali po, Tatay Elvin, ganito, kapag nalibot nyo po dyan, nagtanong-tanong kayo at wala pa po ng ating sabon at ng ating 25-in-1. Kasi dati Elvin, pati po yung ating 25-in-1, napakainam din po noon, lalong-lalo na dun sa mga... Opo, lalong-lalo na po doon sa mga mahihilig po sa mga matatapang na kape. Ito po kasi ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eh, tinagurian po itong strong and healthy. So, sabi nga natin, lalo na yung mga mahihilig po naman sa matatapang na kape, yung talagang mga palakape, eh, mainam po na matikman po ninyo. Ito pong ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sakali pong malibot nyo na po dyan, Dati Elvin, sa lahat ng mga butika dyan sa inyo, at wala pa po ng ating sabon at wala pa po ng ating 25-in-1, tawagan nyo po ako muli at babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, opo, sige po.
0: Meron opo, po dyan opo. Kay Frederick Pielago sa Marinduque.
1: Ah, sa ano, sa... Sa ano yun, radyo natin yun, pagkag ganun.
0: Ah, sa radyo. Tanong po kayo doon, kung meron po, meron pa po siyang stock ng adin po namang mga produkto, tatay. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po kami muli. Okay, para masabihan natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Marami naman po siguro mga butika dyan.
1: Marami naman po mga grocery, nasa mga grocery store naman po halos ay may mga tinda po nga nilang rice coffee. Kaso nga nilang ay madalang ako mapauwi, kaya hindi ko pa po naitry yung pagpabili ng sabon na yun.
0: Okay po, sige po. Basta balitaan niyo po ako, Tatay Elvin, ha, kapag meron o wala. Basta balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Salamat, Tatay Elvin. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Sige po.
0: Mag-iingat po lagi. Salamat po, Tatay. Salamat.
1: Opo, kayo rin po.
0: Thank you. Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. God bless. Thank you. Ang kaibigan si Tatay Elvin ng Marinduque ng Santa Cruz. Marinduque po, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Uy nga pala, dumadami po. Mas lalong dumadami yung mga tagapakinig natin at yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee. Diyan po sa Masbate. Thank you very much po sa inyo. Napakarami po nagtitext, nagpapatunay ng kagalingan ng ating rice coffee. Sabi nila, hindi lang makatawag. I-text nyo po kami at kami po yung tatawag sa inyo. Kaya lang kapag natawag kami, out of coverage, mahina po siguro yung signal dyan. Pero napakarami na po nagtitext. Maraming salamat po naman. At yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee dyan po sa Masbate. Ganon din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakarami na po ng mga kababayan po natin dyan sa Masbate ang gumagamit po naman ito. Ang sa akin lang po, kung halimbawa po, isa po kayo doon sa mga napakarami na pong gumagamit ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tsaka yung ating sabon dyan po sa Masbate. Tawag po kayo at gusto po naming marinig ang mga tinig po ninyo. Yung mga taga Masbate, maraming salamat. Nako, overwhelming po naman at lalong dumadami ang ating po naman mga kababayang gumagamit na po ng ating rice coffee dyan po naman sa Masbate. Lahat po ng produkto po natin. Thank you! Nakakatuwa lang at taba ng puso, mga kaibigan, dahil dyan po sa Masbate, lalo pong dumarami ang ating po naman mga kababayang natutulungan na po ng ating rice coffee. Maraming salamat. Masbate! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
2: Josephine.
0: Okay, taga saan po si Nanay Josephine?
2: Sa Argao po. Wala rice coffee dito sa Argao.
0: Saan po?
2: Sa Argao.
0: Siargao. Tama po ba?
2: Hello po.
0: Hello po. Ano pong lugar ninyo?
2: Ha?
0: Ano pong lugar?
2: Argao po. Bugo. Bugo Argao.
0: Argao.
2: Opo. Wala rice coffee. Rice coffee dito.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Wala, Sutyo, probinsya.
0: Anong pong probinsya po ninyo?
2: Kalahan, Bugo.
0: Bugo? Ano, ano pong probinsya? Anong lalawigan? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon?
2: Rehiyon?
0: Rehiyon.
2: Katoliko.
0: Ha?
2: Katoliko.
0: Hindi po rehiyon. Rehiyon. Region.
2: Ah, region. Region. Argao. Argao.
0: Albay.
2: Argao. Argao.
0: Argao. Saan po yung Argao?
2: Argao. Bugo Argao. Bugo Argao.
0: Bugo Argao. Ah.
2: Oo. Oh.
0: Kompleto pong address. Kompletong address. Bugo Argao.
2: Ay, Bugo Argao. Kaya.
0: Cebu. Visayas.
2: Oo. Oh. Oh, Cebu. Bugo Argao, Cebu, kuya.
0: Ah, Cebu.
2: Cebu. Cebu. Ay, wala. Siya, kawag, kuya, wala. Hindi ko, meron mo. Meron ko, sa palang, ang dalon.
0: Cebu. Cebu po kayo, Cebu.
2: Cebu province, Bugo Argao, Cebu.
0: Ah, Cebu. Okay po. Ah, diyan po sa Cebu, nanay. Wait lang po, nanay, ha. At titingnan po natin dito sa ating listahan. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
2: Wala, wala. Kasi, dali po, nakitana ko lang, man.
0: Ah, ang meron po nanay sa Cebu City, Liloan, Toledo City, Talisay, Tuburan, Tabuelan, Mandawi City, Naga City, San Remedyo.
2: Ano ako, Cebu City, Rabiay.
0: Oh, Cebu City po nanay, sa Cebu City meron Diding's Pharmacy, Southern Pharmacy, Universe Pharmacy, New Sacred Pharmacy, Cebu Queens Pharmacy. Sa Cebu City po yan, nanay.
2: Ah, pero wala na sa Argao, kuya. Ba't ano na sa Argao, kuya?
0: Malayo po ba yung Cebu City sa inyo?
2: Wala, Cebu City, Argao. Town, wala yung town.
0: Oh, at town ng Cebu.
2: Oh, lungsod, malayo po. Lungsod.
0: Okay po. Malayo kayo sa Cebu City?
2: Malayo po. Dalawang oras ang biyahe.
0: Ah, dalawang oras yung biyahe. Sige po, nanay. Ah, nalibot niyo na po. Nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan? Nakapagtanong-tanong na po kayo?
2: Oh, di pro na tanong. Kailan ko na ko si Kuya na. Sabi ko si Kuya din po yan. Di na kan tamaro ang ko pa rin ng dayan.
0: Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po diyan sa Argao, Bugo, Argao, Cebu.
2: Oh, Bugo, Argao, Cebu po yan. Ang kasi po, dalawang oras ang biyahe, kuya.
0: Ah, dalawang oras. Okay.
2: Oh, dalawang oras po. Malayo po yan.
0: Malayo pa yon. Sige po, sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Ah, ganon?
0: Oh, pwede rin po doon. Pansamantala habang wala pa. Pero ang alam ko po kasi meron na dyan eh. Sa... Bugo, Argao. Meron na po dyan, nanay, sa mga butika. Itanong-tanong niyo po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore.
2: Oh, kuya, magtanong ko niya. Kuya, tanong na sakit, ako paano tanong mag-ulat, ako mag-ulat. Pwede na makuha na sa rest coffee?
0: Pwedeng-pwede po. Makakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom, huwag yung puputulin.
2: Ang sama, ba't yun ang pera? Wala kay taon?
0: Ano po yun?
2: Panang, baka kumain, taon naman sa rice coffee?
0: Kahit po anong oras, nanay, kumain na po kayo o di pa kayo kumakain, wala pong problema. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung produkto po natin.
2: Okay, kuya. Sige, kuya. Magtanong ko dito. Pero wala kuya ako ng kuhaan. Matanong niya sa Bugo Argao, sa town, sa Argao.
0: Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan, okay, malagyan po dyan sa inyo, okay, mismo.
2: Kasi sabihin niya kuya dahil maraming nag-anak dito eh.
0: Opo. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay, ha, kapag... diyan po sa inyo, dahil ang alam ko po kasi meron na, pero talagang kung halimbawa nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries.
2: Paano kuya, pag matawag ko mo, muli ito ako, paano mo dahil yan, naman na.
0: Ano po yan?
2: Bakit pag tinawag ko mo kaya ito, nag-ringin na isang beses mamati agad.
0: Okay po. Baka po nalusutan kayo ng ibang mga taga-tawag po sa atin. Marami po kasi. Pasensya na po. Pero at least ngayon, nagkausap na po tayo.
2: Eto kuya. Kaya nga, Sinabi ako po ito, sabi niya naman na isang bisit, tapos maano, ma-offer God.
0: Opo, sige po. Anyway, nanay, ngayon eh, nakapag-usap na tayo. Ganun na lang po muna, nanay. Salamat po. Ganun na lang po muna.
2: Sige po, lagi na lang sa taon, sa lungsod sa Agaw.
0: Opo, tapos balitaan niyo po ako pag meron na, ha?
2: O, sige po, balitaan kita.
0: Salamat, salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat.
2: Oh, God bless po kayo. Sige po, bye-bye.
0: Nanay, nakakita na kayo ng rice coffee?
2: Wala.
0: Nakakita na po kayo ng rice coffee, hindi pa?
2: Ano, hindi pa po kasi nagmatikiman ako sa ano, radyo niya.
0: Opo.
2: Siyempre, mga testimonya sa mga tao.
0: Opo. Ilang taon na po ikaw, Nanay Josephine?
2: 57 ko niya.
0: 57, okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, dapat tama yung produkto nga hanapin po ninyo para hindi magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Ah, ganun ba? Marami ba yung produkto?
0: Baka po kasi may mga susulputan na iba. Basta po tama yung produkto. Dapat po kulay gintong dilaw na karton.
2: Ah, kulay gintong dilaw.
0: Oh, gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
2: Egol, egol, is egol.
0: Opo, R-I-S po, Nanay, S, kasi hindi po ito bigas.
2: Ah, kuya, kuya.
0: Opo.
2: Magkano kuya ng isang sachet?
0: Yes po, ang isang box, may laman po ng 10 sachet. Ang presyo po niyan ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: 180?
0: 180.
2: Sana may mayroon din dahil nandito ako sa taon, nandito ako sa ano, kasi may gasaro nito sa amin. Pupunta ko ngayon sa mga butika, sana may roadmap, bibili na ako ngayon.
0: Opo, opo, opo. Puntahan niyo po yung mga butika, Nanay. Basta po, kulay gintong dilaw ng karton. Ang spelling po, okay. R-I-S-E.
2: Opo, kuya. Okay, tapos kuya, kung wala, magtitik ako sa inyo.
0: Okay po, okay po. Tawagan niyo po ako muli, parehong oras, kapag kayo po ay nakabili or hindi ng ating rice coffee, Nanay.
2: Anong oras kita tatawagan, kuya?
0: Ganitong oras po, Nanay. Alas 12:30.
2: Ganitong oras. Sige, kuya. Tatawagan yes. Kita lang. Ganitong oras.
0: Yes po, Nanay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. God bless.
2: God bless. God bless po na. Sige, bye-bye.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye. All the way from Bugo, Argao, Cebu. Si Nanay Josephine, 57 years old, mga kaibigan talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaintindihan kami dun sa pag-uusap niya, Bisaya eh. Marunong na pala ako mag-Bisaya ngayon. Nanay Josephine, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Nako, talagang nakaka-overwhelming po yung naghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Isa pa, mga kaibigan, dyan sa Daet Camarines Norte, naku, napakarami na din po na halos ganyan po yung mga kababayan po natin dyan. Overwhelming din po, mga kaibigan, ang pagbili po nila ng ating po ng mga rice coffee. At marami na rin po ang natutulungan dyan po sa Camarines Norte, katulad po ng Masbate. Kaya po maraming salamat. At dyan din po sa Catanduanes. Ganon din po, mga kaibigan, maraming salamat. Lalo pong dumarami ang mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Bakit po tayo natutuwa, mga kaibigan? Dahil kumbaga nagiging health conscious po yung ating mga kababayan. At kumbaga nagkakaroon po ng kagalingan sa kanila po naman mga iniidang karamdaman sa tulong po ng ating Rice Coffee. Kaya po natutuwa po kami dahil nagiging malusog ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan. At dyan naman po talaga yung layunin po natin na ma-meet natin yung ating po namang layunin na bawat isang tahanan dapat po umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
4: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
3: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 7 y media.
7: 106.2 Bell. Testimonya!
8: Oh, kasi na kasi na tila. Nga naman mo mamaso si Ma? Milagguman, mihugo ka.
9: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
8: Paglikay na lagi anang mga ginadilit ni mong pagkaon, Ma.
9: Ay, nilikay naman bitaw.
8: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
9: Ah, di mangani ko makalakaw.
8: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admit na lang ka sa ospital.
9: Ayaw na. Palitin na lang hinungon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
8: Unsa man na, Ma?
10: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
9: Ah, maayong adlaw, sabser. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Aper Limato.
10: O sa may ibong balati, anay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
10: Kapila man imo imno?
9: Katulo kada adlaw.
10: O sa may kinay ibong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
9: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kayong maayo. Pero nagmintain lang ko. Wagi ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
10: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
9: Oo'y, maoy akong haplas.
10: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga laminaw karon, nay.
9: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
10: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Bills.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko Zed. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati to tagom kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga Bilabila, kaloy sa Dios mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
4: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
7: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong sidpanyawan capsule, kay karon, dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
6: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong pagpaminaw sa nananato nga magkasuki itong paminaw ni Nakaroon. Kinitibok ala itong kabuntun itong pagsibiya maghigalas naglagumundag buto-buto pinakakusug ang pinakalanog nga sibiyanan sa Kabisayan Manong Mindanao. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band ang DXBZ Radio. Magting. Kamusta ka itong mga sugi di Guaminao? Dagag kayo salamat sa nanonood ng mga nabinaw din ang karoon. All is as always. Alright, my name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening playing the best variety of love hits, love song. Dinilang sa 106.3 Bell FM in Radio Magting. 7:39 o'clock. Daga kay salamat sa to ang mga makaroonay din nagsunod sa itong programa. And of course, kutob sa punto na itong pagsibya from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. Nagib na itong mga sukay di Guaminao din sa may Misamis Oriental o Misamis Occidental. Nagib na ito ang mga sukay di Guaminao din sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. As well as o mga sugay di Guaminao din sa may area sa may Cotabato. Nagkakay salamat. Kumusta ato ang mga taga dyan Sunday? And kumusta ato ang mga taga Cotabato area? Siguro naapoy area siguro sa may Cotabato. Hindi nakasi dati sa maong galinog kaganina. No? And thanks God, wala rin yung dako nga pinsala nga nahatod, no, nga maong linog sa area sa Zamboanga del Sur. And of course ato ang gikabalak-an aga ato ang areas may General Santos City. E diin sila ang napuruhan, no, mura og ubay-ubay gyud ang mga building na bagsak tungod sa maong nasinati nga linog kaganiha, no, 7.2 magnitude. So ang pinggita kanon ay, no, alang sa to ang mga nabinaw din karon o alang sa to ang mga always kinag-tuning in sa to ang programa, to yung bantayan kanon ay once nga dunay linog o nga mahimo makagawasta sa building nga diin anaata mahimutang wata na kabalos building ato nga himutangan basin og mahugma unya. So kinahanglan ato gyud ta, no, sa area nga open gyud kaayo nga walay matumba padulong nato, walay matagak o mapulak padulong sa ato ang himutangan. O yan nakarindyo din ni mga higala sa tanan nato nga mga nabinaw din na karon on the program ang TLC Control Love Conversation is about, we are about to play the best variety of love hits, love songs. So stand by, goodness, tanan nato ang mga nabinaw din na karon. And alas sa ito ang mga gusto kong magpadangat sa ilang mga minsahe, greetings, shout outs. And of course, no, sa tawa nga mga naminaw din na karon nga gustong mamahimo nga kaning makapasilong, no, sa tawa ang gitawag og libre nga grasya og kalipayon from target line. So good news, no, alang kini yung tanan tungod kay ang ato ang target line mamahimo lamang ninyo nga ma-purchase exclusive lamang. Dos ato ang programa ang target line Superfoods Perolina, kaubat ang target line Power Scent Liniment Oil. One set inyo nga paliton, one bottle sa target line Superfoods Perolina, onya na anapod mo anay appeal o naka-package nga tulo ka bottle sa to ang target line Power Scent Liniment Oil. Onya once nga maka-purchase mo o sa cassette, automatic, it's a lifetime nga makadawat mo sa to nga grasya og kalipayon. Sa mga mahiligon magigala nga moadto dai og outlet aron mutaya aron sa ingon makatiam-tiam. Labaw sa tanan magigala, no, ang nindot ani kay ato ang produkto proven and tested na grabe ka-epektibo. Alright, sa alang sa to ang mga interesado, labi na ug mapahong adlawa na atay special nga transaksyon alang sa to ang kombinasyon sa Swift Trust mga higala. So inyo lang ang buhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address ug ang inyong contact number sa 0938-002-8888. Ako nga balikon, 0938-002-8888. Muna ang inyo ang texan o kabatawangan, no? Ilabi na sa to ang mga interesado nga mag-avail sa to ang mga produkto ang gamahanan o kahibulungan ng target line superfoods Perolina o ang target line Power Scent Liniment Oil. So alang sa inyo ang mga greetings, shoutouts, and inyong gitawag o request, no? Ang ato ang official text line number mao lamang ang 0998-997-8890. 0998-997-8890. O yun ay nag-text, no? Alang sa to ang linya sa target line kung paunsa kuno nila nga ma-avail ang ato ang product package. So anyway, ang ato ang product package sa target line ihato diya sa inyo door-to-door delivery, no? Wala na may charge sa ato ang paghatod kay apil na sa inyo ang bayaran sa usaka package and one set of package rather, okay? So ang inyo lang ang mga buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, inyo address o ang inyo nga contact number into 0938-002-8888. 0938-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan o diabetes kani

0: usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Vilavila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Vilavila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see it. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-Skin Shop na! Muhuwapa na ka, mu-income pa ka!
5: Congratulations to our 99 new criminology licensure examination passers. Pagadian Capital College continues to uphold its tradition of excellence, helping more graduates succeed in their board exams at a consistently high rate and proving that true success is not measured by the number of enrollees but by the quality of education and training we provide. We are proud to hold the record of producing three top-notchers in the past, a distinction and much in our community. This success is made possible through the dedication of our teachers, the perseverance of our students, the support of their parents, and above all, by God's grace. To Him be the glory. PCC, taking the lead in providing quality education. Ang PCC, nagatanyag sa musunod ng mga programa. BS in Criminology, BS in Accountancy, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Bachelor of Laws, Junior of Senior High School Curriculum. Ang PCC na himutang sa Rizal Avenue, Barangay Tuburan, Siyudad sa Pagadian. PCC, taking the lead in providing quality education.

0: The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest.
2: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atod ganato sa Yes to Health Incorporated og labirigod sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan.
1: O mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So actually, mga higala, we are now on the second hour stress ato ang programa. Of course, ang programa ng TLC, True Love Conversation. Alas ato magadiminaw din karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Huwag magiging ito ang tagline sa itong programa, ang TLC. Anyway, sa ito ang mga nagutana, kung na paunsa ko nga maka-avail sila sa ito ang product package, aron mamahimo nga maka-appeal sa libre nga numero sweat trash mga higala. Anyway, alang sa ito ang mga mag-avail, door-to-door delivery ang ito ang product package sa target line. So, naanamoy na one bottle sa target line Superfoods Perolina. Unya, kauban pag yun ang tulu ka bottle sa target line Power Scent Lenimit Oil, itong Haplashes Oil. Alright, so ang ito ay lang imuon is i-text lang inyong pangalan, inyong address o gaging inyong contact number sa 0938-002-8888. Atong kabalikon ang official text line number sa target line 0938-002-8888. Muna ang official ng text line number o hotline number sa target line. Aron na dali sila rin yung inyo ang mag-communicate. Alright? So, anyway, ito ang delivery. So, we have GNT Express kung outside ng Gilmos, Pagadian. Pero kung naaram mo around Pagadian, natay rider from Pagadian City, padulong sa inyo, door-to-door delivery. Okay? So, muna yung nakalindot mga higala. Alright? Ang nakalindot pag yun eh, kay gawas nga ito ang produkto, proven and tested ang ato usab nga tiyam-tiyam mga higala. Daghana ang gipadaog, daghana ang natabangan, daghana ang nanahimo kini nga tulay aron nahawa sila gikan sa kalisod. Kapit os og kaapiki karon nga mga panahon. So unsa pa inyong nga gilangay din na, unsa pa inyong gipaabot, i-save na ninyong daan ha. Ang ato ang cellphone number sa target line official ang 0938-002-8888. So second hour stress na sa ito ang programa ang TLC kung True Love Conversation. Again, with that, Martin D. Yes, anyway, stand by sa mga higalan.

0: Married mo ba ya? Itong pagkuha sa to ang cellphone nga para pag-receive sa inyo ang mga tawag, inyo ang mga inyo ang mga requests o greetings din ha. Okay, so Sir Arjun, balik og tawag palihog kay mo pag kung pagkuha sa to ang cellphone. Alright, so we have caller on the line. Hatagan ito pagdagan. Hello, good evening. Yes, good evening.
1: Good evening. Good evening.
0: Yes, maayong gabi. How are you?
1: Okay lang kaayo. Hadlok-hadlok gamay sa linog.
0: Medyo hadlok-hadlok gamay sa linog, no? Pastila lagi ng linog. Di magyun na to katagyaman nga ang linog mo abot, magyun, no?
1: Lumawagyo. Dili, mapareha sa bagyo DJ Martin D. Kanang may bawahan na to nga naibagyo. Pero kaning linog, di na to may bawahan.
0: May paning bagyo kay ang bagyo mahibaw pa ta inig kuan inig forecast sa pag-asa pero kaning linog mukali trigger maabot mararapog siya.
1: Mararapog siya mukali trigger abot mukali trigger
0: kawala. Wow, oh my diet. Okay, o sabi ako ikalagad sa kuang guwapo nga color. Sige, go ahead sa mga greetings di lang ka.
1: Una-una ka ni mo, DJ Martin D. Mayong gabi ka ni mo. Magpag-greet lang ko lang sa ako ang suod na mga barkada nga sina John Mark na isan. Kang Marwi J. Bunganoy, dihasa kang Ace Chavez. O ako pong mga friends, no, like Ate Maika Andales, kang Jade Palalo, Marlon Aquino, kang Jennifer Saga, Kate Brianza, Rose Pilayo, Gabriel Gab, o kang Mini Mayo, Joshua Pasagi, Jobert Olipos, Jenry Villaserna, and to MG Carpio, and to Ate Lon Miguel, o sa Talatana na lang ako, kay Inting Carpio po nila sa may Alcachera Tiguma, na hindi namin pa karoon DJ Martin D.
0: Okay.
1: Ang nagpa-greet di ka ni Arjun na mukhasya panukad din sa may Pagadian City. Ma-request ko, DJ Martin
0: D. Yes, kung saan mo ang i-request?
1: Karang kuhan DJ Martin D, katong My Love by Wishlight.
0: My Love?
1: Yes po, DJ Martin D.
0: Ah, My Love ang title?
1: Yes po.
0: Okay, okay, sige. Okay na. Nakita na ako yung mag-request ng My Love.
1: Salamat, DJ Martin D.
0: Right. So, all the way from Westlife. Alright. Thank you. Salamat kayo dong. Eh, nawala na sa idol. Anyway, alas ato ang mga naminaw din ang karoon. Good news, no? Alas ato ang mga naminaw din ang karoon kay karong adlaw nga Webes. No? Alas ato ang mga taga-Bulatok. Okay? Uy, paminaw, mga taga-Bulatok. Paminaw mo, taga-Bulatok. Mga taga-Bulatok. Barangay Bulatok, Pagadian City. No, may brown out. Na may power interruption ha. Alang sa to ang mga taga Barangay Bulatok, okay? So dunay power interruption nga naka-schedule on Thursday, June 11 karong Huwebes alas 9 buntag taman alas 5 ang takna sa hapon, okay? Ang affected areas mao ang line section serving the entire Barangay Bulatok, Pagadian City. Alright, and ang rason sa maong nga power interruption mao ang pag-facilitate quarterly schedule cutting and trimming of trees, no? Correction of learning pool at purok malipayon Bulatok, Pagadian City. Replacement of underbelt wire from bare wire 10ACSR to isolated wire. O, di ba? So, ang power will be restored without prior notice as soon as the maintenance works are completed. Ibalik ra po dayon ang maong sugang dagitab noon. Inig, maayo na ang nasangpit na to ang kining hinungdan sa maong power interruption. Pero na lang, Webes, ha? Alam sa to ang mga taga-Barangay Bulatok. Ang maong advisory gikan from Samzer Rico 1, especially sa to ang General Manager CEO Jose Raul Saniel. 11 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alang sa tuwa usab nga mga dagita o barato apan na di kalidad. Ayun, di kalidad og 100% original nga mga cellphones, laptop, CCTV printer o daghan pa nga mga accessories. Ayaw ka balaka, available na kada sa EB Gadget Pagadian. And it's a good news, alang ka rin yung tanantun ka ang EB Gadget Pagadian nag-offer o pautang na cellphone o daghan pa. Dala lang mo og valid ID o inyong down payment. Sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Ayun, and of course, alam sa ito ang mga datoon, daghang mga kwarta, makakash, good news, kaya once nga mo cash mo sa ilang unit sa EB Gadget Pagadian, naapagyod mo'y 5% discount sa mga gadget. So, sa pa inyo ang gihuwat, at tuada yun ang ilang buhatan sa EB Gadget Pagadian, nga na may mutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Sari, at manglamang ka na sa paprenta. Alang sa dugang nga mga kasayuran, pwede sila nga inyo nga mamamessage sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. Nausap sila yung mga branches sa masalungsod sa Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buong, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa may Tudela, lakip na sa may Tigbao, Zamboanga, Del Sol. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Ayun, 8:13 alas 8:13 ang takna sa gabi. Alright, we have more of your favorite love hits, love songs nga itong i-play alas sa mga nabidaw din akron all the way from 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bangting.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagbalit ninyo sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabatol sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Grabe na kitking ako pagdugodong. Dali na kiti normal. Gikulbaan na kiti ko. Hindi. Tingali ko si Mahita mo na ako.
4: Tata!
5: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawa sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
3: Mao ba, Dok?
5: Needed ang operasyon aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
3: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom nako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
4: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
3: Dili, Dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamalis yung isi mo pangisip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kay Bilabila Herbal Capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihinsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop safe o legit tanang baligya.
2: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Mungwa para ka! Mu-income pa ka!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sunayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Sunfold Plus Gold.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold, kinaayo ko.
2: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Sunfold Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunfold Plus Coffee Mix. Ang Sunfold Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
4: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: The secret of health.
6: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipa epektibo nga suplemento Sunfold Plus Gold og Sunfold Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
6: Kay balo ka ba nga ang Sunfold Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
2: The secret of health.
6: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
2: The secret of health.
6: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Sunfold Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay na

0: kita sa pagtuon sa ato mga eksperto. Makatabang ang Santon Plus Gold nga malikayan, kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Santon Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto Philippines! Welcome to the PCSO Lottery Draw. PCSO comes live at 9 this Monday night, June 8, 2026, to bring you millions of pesos in cash prizes. Isang magandang gabi sa inyong lahat. At para sa mga naghahangad ng papremyo, you're watching the right program. Sabay-sabay nating aalamin ang mga mananalong numero ng inyong mga paboritong lotto at digit games. We are coming to you live on your TV sets and gadgets via IBC 13, DATV, and our official live streaming channels on Facebook and YouTube. Stay with us for the next 30 minutes. We guarantee fun, excitement, and surprises. Lahat ng yan handog sa inyo ng PCSO. At ngayong gabi, makakasama natin si Queen. Hello, Queen. Good evening sa'yo.
1: Hello, Jerome. Good evening to you. And to all of our Lotto players na nakatunin sa atin, na excited na maglaro at manalo ngayong gabi. Hindi lang kayo ang excited dahil kami rin. Excited na magpapremyo lalo na sa ating Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655 kung saan napakalaki ng jackpot prizes na maaaring mapanalunan.
0: Bukod nga po sa big time jackpot prizes, naglalakihan din ang consolation prizes na pwede ninyong mapanalunan. Tulad na lang kagabi, isang maswerteng Lotto player ang nakasungkit ng second prize sa ating Ultra Lotto 658 game. Mayuwi niya ang 1.5 million pesos na consolation prize. Ang lucky ticket ay nabili sa Toledo City, Cebu. Muli, congratulations po!
1: Ang tanong, maulit kaya ang swerteng yan? Ang sagot dyan, aalamin na natin in just a few minutes. Kaya payo namin sa inyo sa mga sandaling ito. Sit back and relax. Manifest the win at ihanda ang mga masiswerteng lotto tickets. Kami ni Jerome na ang bahala sa pagpapapremyo. Pero syempre, ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang games ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
0: All right, at this point, batiin muna natin ang mga kasama natin dito sa studio. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: To ensure transparency of our lottery draws as well as fair chances of winning among our Lotto players, araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa highlights kanina, let's watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, the moment of truth is just a few minutes away, kaya huwag nang bibitaw pa!
0: Feel the thrill and the excitement of playing and winning! Mga kalaro, tara na! Let's play Lotto!

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagbalit ni Dios sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabatol sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Bell FM. Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras. Alas 4. 106.2
6: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

0: sampai satu mikrofon aneh murah gini. Murah gini gitu.
1: Bagaimana no? Sige, selamat.
0: Sige lang ito, bro.
1: Clint. Ah, sige.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines. Mapi ang mapi talangon mga kagsunang maranaw tausog. Assalamualaikum Mindanao, Gumbiagandao, Mindanao. Welcome na usap din sa ito entertainment program ang Yamog sa Kabundagan. Hook up kita karoon dito sa 97.7 Magnitans FM. Botong Pinamungahan, Cebu. Masamang taong bro, Simol Putes Bunal FM. Si CEO Vladimir Patatag Wasawas. Ang anadya karoon sa atong studio sa 97.7 Magnitans FM. Salamat kayo sa top management sa 106.3 Bell FM. Na naduman kayo ng itong hangyo na magsugod na sa itong programa 4:30 to 5 a.m. Pero 4:55 manamilit na ta. Amo ni hangyo ni SM Banisa Gagas Tumakmol. Kaya mag-ready pa po sila sa ilang public affairs program. Simulcast usab sa DXBZEM. Ang duha kaharing istasyon 106.3 Bell FM. Ang Radyo Bagting. Nagsibya sa kikusgon nga 10,000 watts. Member KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat sa Dios, lainos of God love sa itong kinabuhi mga ka-chance, mga kabalkadas. O safety tagagahapong adlaw bisan pa man sa trahedya nga mukuso-kuso unta dinhi sa pagadian. Apan tugod sa kadaghan kayong mga religyoso, mga religious people diri sa pagadian, medyo nalihis gamay ang maong linog. O dito sa laing lugar, dito sa Jinsan, dito sa Cotabato Province, doon nagyoy mga damage sa mga infrastructure. Ganing atong gobyerno mo gahin na usab o pundo alang sa kalamidad. Hinaot unta nga matabangan ang atong makiksunan nga biktima kagahapon sa linog. Unya, dili tanan masulo dito sa malita. No, dili tanan masulo dito sa malita, ha? Oh, dili tanan masulo sa lamisa. Martes karon pizza sa takaran. Pizza Nuebe. Pizza Nuebe ning bulan sa Hunyo tuig 2026 gaduhang adlaw. Sa klase sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. O ganing uban karon des bulatok. O mag half day ang lahis buntag, lahis po sa hapon. Tungod kay apiki ang kining ilang mga rooms, daghang mga estudyante. May nautang ang mga lantaw ni sa itong kagamhanan sa Department of Education. Sayang itong kibayaran, aning hapdi-hapdi lang itong estudyante. Silang sigutan ito ni sa itong yagyagan sa kamaturan, rumbirnis. Oh, naunsan naman eh. Malita-malitang kwarta nga gikawat sa kaban sa gobyerno. Katong kwartahan tagi hatag pa to sa Department of Education. Dili unta nga maapiki atong mga estudyante nga daghan kayo sila unya gamay ra kayo kuan classroom. Sa ngalan sa mag-CEO sa 97.7 Magnitans FM, Vladimir Patatag Wasawang, siyang First Lady Miss Flor Wasawas, Station Manager sa Radyo Bagting, especially din sa 106.3 Bell FM, Miss Vanessa Gagas Tumakmol, General Manager Ace Williams, Reyes, former Mayor sa Dumalinao, o katbang nagkakaroon sa Master Control, si Engineer Clem, Kini si Noy Munding, Albert Obianda, Suliano Galago, Mira Fuentes, Phil Sumalpong. Magiguban ko ninyo hangtod na alas 4:55.
1: Ang ipahangyo man tali,
0: debatoy po na itong ihangyo sa management. 4:55, mulayas na ko din. Basta pa, mostly ninyo nga ito ang minuto ng mga programa tungkol kay importante ni sa itong mga panglawas. Ang yamog sa kabuntago na ito ganito sa epektibo, ho garantisado mga produkto herbal sama sa ikmot. Miracle tiki-tiki vitamin sa itong mga kabataan, lakib na sa itong mga hamtong, ho labas sa tanan sa itong mga senior citizens. Provenantiste diri dito sa Cebu Province, Negros Oriental, Negros Occidental, Negros Island. Good morning guys sa 1st District o 2nd District ng Lalawigan sa Sabuaga del Sur. Kasikbit ng mga Lalawigan sa Sabuaga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province, Cotababo sa atong signal sa 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Patulosap ka dito sa Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Provenantisted na sa mga ka-chance o mga kabalgadas sa atong mga nakasulay din is Mindanao. Ang pipila lamang ka mga nakasulay pa din is Mindanao. Tawag kinabaguan pa ni sila. So mga bulan pag ito nga mag-adjust na nga ito sa 2 kabulan. Pero katong nakasulay na, nakapamatood na. Especially ni Madam Libong Kogon di sa Aper Pulacan, Labangan, Sabuaga del Sur. Si Madam Helen Caniete di sa Aurora. O si Bro Rumi Haka di sa Barangay Bye Bye Bonifacio. O ilabi na yun sa tuwang kapi nga bisa di ka bukaog utan unya nagkakapi ka nindot na ang resulta sa imong panglawas. Kiningatong lawas mga ka-chance mga kabalgadas, mauni bahandi labaw sa tanan. Bahalag watay kwarta, bahalag pubrita, basta ang atong lawas piskay, mumatadag sa iyo, nga magpasalamat sa atong labaw magagagahom. Celestor may karon sa Cebu bro. Oh, sugatan ninyo silang manong bians, Miss Flor karon diya sa Cebu Province. Oh, good morning diya sa Barangay Lutod ni bro, kinsa man to bro, Brosian ba to? Brosiano ba to? Hawag di hapod sa Barangay Kansi. Si Bro Rudy diya sa Barangay Kansi, Tuburan. Sugatan ninyo si Miss Flor o si Manong Bians karon. Sila ipagayon na sila store kayo doon buko ipadala sa kabuk. O niya kanang atuang kuan bro Bians palihog atong bagong kuan bago na tong sikit angle guide atong gi forward na ko ni Miss ni Ma'am Flor palihog niya ko kaya ko tong ipa print dere kay ugmang adlaw na pod ang atong weekly sales tour. Weekly sales tour na kada Miyerkules o Huwebes magkita-kita ta diri sa Lanao del Norte unang adlaw diya sa Dumingag diya sa Josefina. Dayon diya sa Serios Minya kung doon ay mag-text na to. Mula hosta diya. Ang atong bigro para sa itong maghayupan, mga ka-chance o mga kabalgadas. Para sa itong maghayupan, vitamin sa itong maghayupan o saka animal feed supplement. Huwag ang atong FB perfume. Siguro karong mga simanahon na mabot ang atong FB perfume. Ang imong sinina, bisag pamanas labunon, pero mapasunding gihapon ang iyang kahumot sa FB perfume. Problema sa inyong mata, naghanap ang pananaw, glaucoma, pterygium, sore eyes, halagamit ta sa atong eye drops. Atong patulos mata, kunya na dihang atong lingaw-lingaw sa kinabuhi nga way lingaw. Imanusab ang atong sabon, ang Primavilla Skin Lightening Soap with collagen. Mga na dindot ka sabon mga ka-chance o mga kabalgadas Sa man bro, sa'yo mo talas, dias buo na live, bro. Dias sa mabalbual. Feedback lang niya, bro, kung sa'yo mo takaroon kay sa dia pa ko, 4 to 5 EM. So, sa'yo mo manta dia sa Bunal FM. Sa 89.1 Bunal FM, Mualbual, Cebu.

0: A las 4:41 na ang atong oras resulta sa kwan kining niyang alas 2 kagahapon 2:06 pastilan kay ang atong 2:09 gihigda pus kanahan alas 5 migawas yung gihatag ni Ma'am Flor nga 401 or 104 ba to katong diha pa mi nag shell store sa Cebu hog sa Negros Island mugawas gyud ang 401. So sa naka timo-timo kaninyong tanan, congratulations.
1: Kung maminaw ka sa ha?
2: Ay, naun sa lahi man ni congratulations na ni.
0: Ito sulayan na ning asa mag-congratulations na ning Juan. Dahil sa ha? Atong congrats dire. Nara. Pilihan na ning congrats dire nga. Nagamang ning congrats dire God. Ang dabi. Kini daw.
2: Ay.
0: Kiri daw.
2: Oy, dahil lahi man.
0: Kiri. Ah, dara. Ha, kini. Congratulations!

So congratulations, better luck next time sa atong mga naka-maintain sa 401 or 104 ni Miss Floor. O, ako ba yung nagsulat ato sa mga papel? So, sa nag-maintain, kinagano itong lingalingaw mga ka-chance, kung mag-maintain la ka, mabulahan, good ka. Kung di ka mag-maintain, managingon nga, walay bula, dayon wala buhihan. O, muna siya, ang ato ang, kung diha, kininiyang estilo, na gusto tang makatimot-timota. Pero ang importante, ang atong mga produktong herbal sama sa Ikmot. Ikmot Miracle Tiki-Tiki nga ugma, sold out na ni ugma kay gi pa-reserve na ni bro kuan kinini ang undong diha sa kuan Dumingag. So ugma ha, mga alas unsi mo sayo ta ugma. O mga alas unsi ta ugma. Dias Dumingag kay di naman tama tuglan na kung may mag-text. Ang akong cellphone number alam niya itong nag-tune in sa 106.3 Bell FM nga wala nagalandaw sa itong live 0975-6955-190 0975-6955-190 alang sa inyong reservasyon. Muna ug mapod hapit po diha sa Perpulakan Labangan sa ilang Madam Libong Kugon mga alas 8:30 ta diha. Kay alas 8 man ta diri sa Gate 1 sa Agora diha sa May Lotto Outlet padulong Cash Pandalan. So di na kuron mo hatag og pabonus sa kay 4:30 naman. O 4:30 to 4:55 mga to ang programa karon.

0: A las 4:45, una de dos horas, Unia Carrón 21, Adlang Domingo, de atas a Ulutanga. Oh, good morning sa taga Ulutanga, labi na gyud sa mga pamilya sa asawa ni Jojo Soliano sa GT Barbershop o GT Big Shop. Yes, Tubod, Lakewood, Zamboanga del Sur. Good morning. O, Pitsa 21, di ata sa Ulutanga, di sa mga barangay Subanipa. Dala na itong atong mga produktong herbal. Basin mo abot na ito karong sumanauna ang atong Ikmot Miracle Tiki Tiki, ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass, ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, o ang atong Tomkis Herbal Oil. O, proven and tested na kini atong Haplas, aprobado sa Food and Drugs Administration, kon FDA. O niya ang atong pang-parmasya nga mukuha sa itong mga produktong herbal, pangutana lang mo diya sa ilahang Magallanes Pharmacy Dias Gipos o Romanas Pharmacy Dias Baroy, kay mauning atong mga regular outlet sa mga produktong herbal. So naplano sila nga mukuha o ginaghan o niya kining consignment bro ang ilang gihangyo. O kada bulan ta maningil sa mahalin lang. O mamunay pahagi diri sa uban atong mga kompetensya diri sa Mindanao. O bulimbulyo ang ilang kwaon dayon consignment. So wala pa tayo feedback sa top management sa Magnet Chance FM kung okay ba ang kwan kining nihangyo ang mga parmasya nga consignment. Unya nangayo sila o kining papel sa FDA approved sa atong mga produkto herbal. Ang ilang gipangita, ang ilang kwaon sa bro, for the meantime, nga di pa maila kayo sa itong makiksunan sa Mindanao, ang kwan, kining Tomkis Turmeric Powder 5-in-1 Tomkis Herbal Oil o kining sabon. Okay, pertindagan na kayong mga kompetensya na ito diri patulos. Mata, kining itong big bro, kini sa itong magkayupan, mang kwenta ni, mang negosyeta ni, mga nag buhi og mga daghang baboy kining pigiri ba. So og mga adlaw mao ni akong schedule. O hulat mo sa tuong alarma. Mo alarma tag usa karon sa Cebu og Negros.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules og Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Villa Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang magkapalit o one set, nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Bians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 at bang sa Luto Outlet sa Gasoline Station Banalib, Pagadian City. Alas 8.45, Gasoline Station Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9.30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. Alas 10.30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11.30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12.30, Kanhing Luto Outlet sa Ligarda 1, Dina sa Buanga del Sur. Alauna media Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13.30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
0: So, mato ang ato ang schedule, Miyerkules o Huwebes. So, alarma ta, kaya pikir itong oras, alas 4.52 na sa Cebu. Nagkatawa, kalipay, nagka-target. Pwede po i-syndicate ninyo ni. Himuhan ninyo ang Grand Slam nakaikid, nagmadaugon. Negros, Sunflower, Orsinia, Iris. Sunflower, Orsinia, Iris. Pwede po i-Jasmine Lavender Orchid. Jasmine Lavender Orchid. Mauto ang Negros na to. Sa Cebu, usbon ako, nagkatawa, kalipay, nagka-target. Nagkatawa, kalipay, nagka-target. O, pwede po di-syndicate inyo ning i-ligas. Grand Slam nakaikid, nagmadaugon. Grand Slam nakaikid, nagmadaugon. Sa Negros, Sunflower, Orsinia, Iris. Sunflower, Orsinia, Iris. So, muna nga ito ang alarma karong adlawa. Unya sa Huwebes po, niandam ang inyong mga cellphone kay mamasa ko karong Huwebes pohon. Ako cellphone number 0975-6955-190. 0975-6955-190. So ayaw mo kalimot og mga adlaw og Huwebes. Ang ato'y pagayon, special sale store. Diya sa Lanao del Norte. Pagka ikaduhang adlaw diya sa Segundo Distrito. Niya karong pizza 21, padulong ta diya sa Juan. Kiniang Ulutanga, sa Buanga, Sibugay. So dininaw sa prapopos ang atong entertainment program. Ang yamog sa kabuntagon sa Imulcast sa 97.7 Magnitance FM. Botong Pinamungahan, Cebu. Sa ngalan sa mong CEO Vladimir Patata Gosamas. Sa yung First Lady, Miss Flor Patata Gosamas. Niasugatan ninyo sila karungadlawa diya sa Cebu Province. Kinit si Noy Munding, Albert Obianda, Suliano Galago, Mira Fuentes, Phil Sumalpong. Hangto na lang unyang kadlaan usab. Alas 4.30 ngayon sa alas 4.55.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.7 Bell FM. Radyo Bagting.

0: imanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.0 FM Radio. Paing buntag na itong tinahan mga kabagting o kabalkadas. Kira ka-tune in sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM. Ang naka-monitor, pinagi sa ito ang live sa Facebook, sa Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment o gingin man 106.3 Bell FM. Ang naanihan, nagtikaw-tikaw, kinaka-download sa Radyo Bagting app. Good morning, ganyan yung tanan. Og lakip na usab ang kinatibuk ang mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM ni Buntaga. Ikan deres dakmayan lahos na ngadto sa mga nagkaniyang kalungsuran, mga probinsya og uban pang rehiyon. How are you ang mga nanimuyo diha sa mga daplin sa mga kadagatan gitawag nilag coastal areas. Nila man kun dili gitawag nga mga naa nanimuyo sa coastal areas. Man nga nakansilar kagahapon, nakansilar ang tsunami warning. O gadiin, nakabalik na, gato silang tagsa-tagsak ang mga Pinoy Anan, ang mga nihiklin na o ni Bakwit. Man sa kalit na nga pag dunay kausaban, nga nahitabo, gato sa kadagatan. O labi pa sa mga area na nang ipailalom sa alerto sa CDRRMO, sa inkadibitong RC naman noon sa kining regional disaster reduction management council o uban pang mga nakadawat sa mga saba kayo nga pahimangno gikan sa inyong mga cellphone gikan sa CDRRMO o NDRRMO pero papuslanon gayud kayo nga magpakabana sa kanunay. Kumusta na mo diha? Kaila po gihapon mo pagkumpiyansa. Tiid-tiid po kay dili kayo permiting magpakumpiyansa. Ano? Pero ang importante nga mapasalamaton kita sa kahitasan sa matag garon og unya. Especially nga walay mga kinibitaw nga dautang epekto. Dini sa atong dapit ang kusog nga pagtayog. Pero dito sa Jensan, sa Davao area, kadi nakasinati gayo og dako nga distroso sa mga building, nga diin nga hugno, tulunghaan, nakit na ang uban pa mga gambalay, mga kabagting og kabulkad. So padayon gihapon nato silang iapil sa itong mga pagpangaliya. Mga lakit na sa pagpadayon sa pagpasalamat sa kanunay. Alas 5:11 na mga kabagting og kabulkadas, dini sa itong pagpanaguban ng lanog sa bagtingan, di tamaglangay. Tangay na itong siren karong buntaga.
0: BDC Headlines.
1: Sa mga ngay siren, gumikan kay sa headlines, top 2 most wanted sa Pagadian City, dakpan sa kasong frustrated murder. Headlines maghihapon, entrepreneurial mindsetting, gipahigayon sa barangay Daxol, Gipos. Ang pang-headline sa mga balita. Inland slide natin ngayon sa lungsod sa tabi na kagahapong adlawa. Paglakip na ni inay mga kabagting o kabulkada sa wanted person sa Sumbuang Kadalsor na dakpan tungkol sa duha kakaso sa sexual na pagpangabuso pero dito na sa Jensan. Nagampang headline sa mga balita, unom kabalay sa pagganyan na danya suman sa linog. Pagdasmag sa sakayang pandagat ni Tudlong Hinungdan. Laing bahin sa mga headlines, Cotabato Trench posibleng gigikanan sa linog kagahapon nga hinungdan sa pagpagula o tsunami warning. Sa laing bahin, usa ka minor di edad patay, samtang duha ang missing. Uman sa kalit nga pagtaob sa tubig dagat sa Jensan kagahapon adlaw. Kumalarang Weaving Center gibisita sa mga partisipante sa Baliakag Festival atol sa National Heritage Month. Ang naman sa laing bahin sa mga balita. Ikan paghihapon, update sa kahimtang lakad sa panahon. Bagat o localized thunderstorm present paghihapon sa nasun. O DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal nga gibisita ang gihimong tulay o tulunghaan sa pisumpungan Midsalip sa unang adlaw sa pagbukas sa klase. Headlines pa lamang kanto aniyatas, detalye sa mga balita o nauntang update sa kahintang salakat sa panahon. Okay, sa iyon raba kayo mga naghabo-habo, nakaulan siguro sa inyo dapat taguban pa mga area. Sige, sa report ni Bagting, this is Chef Lorenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
2: Wala paghihapon gitangtang sa pag-asa mga posibilidad nga makasinatig nga mga pagbundak sa ulan na akong bahay sa nasud. Gumikan paghihapon kini sa epekto ni habagat ug nilokalize sa thunderstorm sa dugang pa sa pag-asa nga bisan pa man nga dunay init nga panahon nga masinatian na panahon sa buntag or udto. Dili paghihapon kini ang ayan nga kumpiyansaan ilabi na nga pag-abot sa kahaponon ang kalit nga pagbundak sa ulan adunay dakong posibilidad nga maoy mubanos. Hinungdan karon pa lamang kinahanglan paghihapon ang mga anak magdinikan nga padaron kini og payong o dibaka kapute aron usaba nga dili kini mga homo da panahon sa kahaponon gani kagahapong adlaw ang dito sa may lungsod sa Midsalip sayo kini usab nga nakasinadig pagbundak sa ulan o lakip na usab dere sa kapipila ka bahin sa Pagadiana City. Matud pa sa pag-asa nga ang gawas sa pagbundak sa ulan aduna pay pagpadalugdog usab nga masinatian sa mga tawhan o sa gayon nga mulungtad og dugay ang pagbundak sa ulan. Posibleng mamahimong moresulta kini ngadto sa pagbaha o di bagkaha pagdahili sa yuta. Samtang sa pigas bahin, hunas og tawo sa Pagadian City karong adlaw, alas 12:01 kaninang kadlawon 1.4 meter gradmong tubig unang taob. Ang hunas alas 6:03 ang takna sa buntag 0.5 meter gradmong tubig. Subling mo taob pag alas 12:01 ang takna sa udto 1.3 meter gradmong tubig. O subling mo hunas usab pag alas 6:31 ang takna sa gabi 0.3 meter gradmong tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:25 karong buntag o musalob kini pag alas 6:02 na ang takna sa sayong kagabion. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Grudge Bagting.
1: 106.7 O to'y update sa kahimtang salakat sa panahon. Kamuna diha ang mag-antigo sa pag-pangandam o pag-preparar sa inyong kaugalingon labi pa sa mga estudyante alaw sa ikaduhang adlaw sa pagbukas sa klase. Kaya ang unang pagbukas sa klase, first day pa lang yun. Tugkan ng mga hubag-hubag yung tao ng itong mga estudyante. Labi pa dito sa mga nanimuyo sa labing duol yun gayos na hitabuan nga linog mga kabagting o kabalkada. Sige, mga ginikanan. Sabi pa kung ang inyong mga kabataan is maupagidin tayo pagtangka sa tulungaan. Inyohan na naging ng kuskus niyo hapagid ng inyong pagsayaw, inyong kuskus, inyong pagyagsayaw. Sige, padayon lang. Okay, para sa kaugmaon sa mga kabataan. Bita 516 na mga kabagting o kabalkada. Sa dugang pang mga balita o kasayuran, tabuktangan to sa mga kasayuran gikan sa Jensen. And ito magod mga kabagting o kabalkada sa ang pinaka-kuntirya na hitabo nga pagtayog. O gadiin na to ang sayran mga kalap na impormasyon ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, ni ining maong mga kasayuran. Ito ang pag-sairan, no? Wait lang. And kini ang may kalabtanan sa usa ka minor di edad ang, mo ba ni? Usa ka minor di edad patay samtang duha ang missing human sa kalit nga pagtaob sa tubig dagat sa Jensen kagahapong adlaw. Ang detalye sa report ni ini ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Usa ka 14 anyos nga dalagita ang namatay samtang duha pa ka mga minor di edad ang namising human sa kalit nga pagtaob sa tubig sa dagat sa baybayon sa General Sanchez City gumikan sa magnitude 7.8 nga linog kaghapon. Ang namatay na ilang si Samina Ali 14 anyos samtang padayon na nga gipangita sa mga otoridad o rescuers sila si Raid Manigid 9 anyos og Ersad Kadatuan Mama 7 anyos. Sumala sa inisyal nga impormasyon, polos mga residente sa Buluan, Maguindanao del Sur ang mga nalambigit sa insidente samtang anagnis baybayon sa General Sanchez City. Gipaligon karon ang joint search and retrieval operations sa kagamhanan sa Bulwan ug Jansan aron makit-an ang duha ka mga bata nga namising, samtang nasuta sa gihimong beripikasyon nga nangaligo sa usa sa mga beach resort ang maong mga bata hinungdan nga naabot kini sa maong lugar. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.7 Radio Bagding. O mga natala ng mga kasayuran, mga kabagting o kabalkada sa Oga Diin, kisa bagoy po magdahom. Natas kadagatan ng aligo, tagning kalit niya o pagtay o gano'n mga panghitabo mo ng ay ginagid mo paglangay. Matikod mo diha. Sakto tong ipambuhat sa itong mga residente din ispagan ni city sa coastal areas nga nanimuyo. Matikdan nila nga kalit na lamang ni Kibra ang tubig o ni Atras ang tubig. O nga di na dahil magpalangay-langay pa, kinhangna na niyo ng mabakwit, mahama na magwala. O ang kining gikabalak ang dagko ng mga balod or kining mga tsunami. Pero di na kinhanglang pabuton pa. Naaman or wala, basta kang importante, mahiklin ang kinabuhi. Pinaka-importante niya, kabagting ang kabalgadas. Samtang sa Pikas Bahin kagahapon, aduna may activity ang lungsod sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Kagahapon usab nahidangan sa DSWD Secretary Rex Gatchalian sa personal niini nga gibisita ang himong tulay og tulunghaan sa pisumpungan Midsalip nga una nang gikataho nga nagkinahanglan sa tabang sa gobyerno nga naaksyonan adtong mga nanglabay nga or last year ata to. Last year man to ko is Jay, no? O dayon paghuman kini ang mga proyekto nga nahuman og safe na kining maong nga tulay. Safe na kayo ang mga tulay hinaut nga mulahutay pag kining mga tulayan ni para sa mga pagtabok-tabok sa itong mga estudyante. Ang detalyes report ni Bagting 17 Florence Zafima naka-standby na.
0: BBC Live Report.
2: Personal ang gibisita kagahapon nga lawan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang kasamtangan nga gihimo nga steel footbridge ug lakip na usab duha ka lawak nga tulungan sa Pisumpungan Integrated School, Pisumpungan Misalib, Zamboanga del Sur kini aron nga masiguro nga ang kaluwasan sa mga estudyante panahon sa ilahang pag-eskwela tungod daw sa kini or human kini nga nag-viral kaniadto nga mga humod in town ang mga bata ang mga eskwela gumi-aron la gumikan lamang kay mutabok pa kini sa suba or muubog pa sa tubig. Humana nga nalaki pa sa zona kung State of the Nation address ng Pangulong BBM, gilayon nga gilusad ang nasangpit ng programa ilalong sa Kalahi Seeds ang tulay kini ang mamahimong mapahimuslan sa magatawhan o sa mga estudyante sa Pisumpungan Integrated School nga nagikan sa puro ka 2 o puro 4 nga kaniadto kanunay or kanunay kini nga kini nga mutabok sa suba aron na lamang nga maka-attend sa ilahang nga eskwelahan o galakip na usaban ni ini kini ang nakahatag og perwisyo sa kadaghanan ilabi na panahon sa tingulan. Nasayran usab nga nikabat or mukabat sa 380 ka mga estudyante ang makapahimulo sa nasangpit nga tulay o sa wala kaniadto nga wala pa natukod kini giingon nga mao kini ang sagad nga hinungdan kun nganong nga daghang mga estudyante ang mapugos sa pag-absent ilabi na kun ugaling taas ang tubig baha. Hinaingnungdan nga dako ang pasalamat sa mga katawhan, labi na sa mga tinunan sa Pisumpungan Integrated School tungod kay sa dili madugaya hingpit na mga magamit nila ang nasangpit nga tulay o gagani kagahapong adlaw bisan pa man tuod nga wala pa hingpit ang nahuman ang construction or ang paggama o pansayan sa duha ka kaduha katulungan o lawak ka saringan kini ang gigamit na sa mga estudyante gumikan usab kay una man nga pagbukas sa klase og alayo niini gipanaad usab ni Secretary Rex Gatchalian nga suportaran paghapon na sa DSWD kuno sa man ang mga panginahanglan sa mga estudyante og nakikutay na usab sila ngadto sa Department of Education na human nga nasuta nga ang mga tinun-an sa Pisumpungan Integrated School kini ang wala matudpay mga saktong gamit, ilabi na walay ang mga baga o hinungdan nga ilan sa magigikutay sa Sekretary Sani Anggara. Samtang hangyo usab ni sa school principal nga si Sir Gukong nga unta mahatagan pa og duga nga tabang nga sa nasangpit nga buhatan ang mga tinun-an ilabi na nga sagad matubas sila mga kabataan dili gayod da active sa partisipasyon na o gulang matod pa kini sa ilahang nga pagkaon o gagingon niini nga dili paigo ang gialokar nga budget gikan sa Department of Education alang nga sa feeding program tungod matod pa sa kalayo sa mga Pinoyanan sa mga estudyante pag-abot sa tulungan na hasagad gipanggutom na hinungdan nga wala na usab kini gana nga maminaw sa klase o dili na kini laula na kini plano nga partisipar pa sa klase tungod kay gipangkapoy o ingon man gipanggutom alayo nining tanan pinaagi matud pa sa Department of Social Welfare and Development manginaot ang or nanginaot ang prinsipal nga matabangan ang ilang mga panginahanglanon gawas sa panginahanglanon sa mga magtutudlo ang labi nilang gitan-aw ang kayuhan sa mga estudyante. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Gradyo Bagting
1: 106.3 Radio mga kabagting og kabalkada sa ang kasamtangan nga sitwasyon dito sa Pisumpungan Midsalip nga nahimong nag-viral. Tulungan ka tumuubog pagyod nga magkapakapa og di ta kabalo mulangoy nga muubog pagyod ta di kita ka eskwela. O na, sao na lang yun. Yeah, my goodness. Pagkakaroon, doon na na'y nabutang at tulay at least man lang. Footbridge to siya, ha? At least man lang is may mong safety ng itong mga kabataan. As to, uban pa nga mga hangyo sa mong school principal. Kasi sa mga hinauta nga doon ay dinalian o aksyon o matagan katong pagtagan sa ahensya sa gobyerno, mga kabagting o kabalkada. Sa oras, alas 5.24 na.
4: 106.3 That time check was brought to you by Sun Mig Light. Live light, drink light, Sun Mig Light.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
12: Ang

0: Virginia.
1: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
8: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karoon, di na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa. Oh. At saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano bang inoon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Sa panahon karon na andan na, pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
14: The strongest. The strongest.
15: Radio Magbating.
16: Ayon ta mga kabagting og kabalkada sa tunga-tunga nga bahina sa ato ang pagpanaguban sa landog sa Bagtingan. Syempre sa gihapon ang ato ang tulumanon ang landog sa Bagtingan gipaluyohan kini sa maayong kabubuton. Mga wa pagid in town diha naka paghatag og pagtagad sa kaugalingon kay bisig ayo. Gisakitan na kayo mga kalawasan. May pagkanto mga nangarsa-arsa kagahapon in taon mga kabagting o kabalkadas. May mga pamaol. Inanglan mo haplas na ang said liniment. Epektibo kining ihaplas sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit o bagubag sakit sa ngipon. Nakiptol sa magsakit sa tiyan, pinakan slamok o mga insekto o pwede usap kining himuong mosquito repellent para gyud nga di makaduol ang mga lamok o guban pa mga insekto. Huwag kang sa Delinimet na papatudaan nga epektibo sa taas na nga panahon. Sa Delinimet minutos lang, wag tang ang tanang balatian. Said Liniment ginama kini sa Said Pharma mga kabagting og kabalkadas 106.0 Radio Magbating Inang sa inyuhang makanunayon nga pagatiman sa inyong mga kabataan di ato pod i-considerar ang kanunay mga pagpatake kanila og vitamina dili lamang kay sa mga estudyante apan lakip na sa tibuok pamilya mga kabagting og kabalkadas. Og kini ang Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan, og maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataon og may edad na. Og gikan sa kining edad nga 0 to 11 months. Vitron Drops, og lakip na usab sa 1 to 12 years old. Og Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Yung panahon nga nagbukas ng klase, ayun pasag diing, ayun mong anak, magtungok ka na rito, walay energy. O busa, Vitron, Vitamins Plus Iron, aron nga kanunay nga uptick alerto ang panghuna-huna. Alas 5.33, dito maglangay mga kabagting o kabalkadas, kaya aron nga mahatag pa natong uban pa nga mga updates sa dinhi sa to ang pagpanag-uban ang lanog sa bagtingan. Inisibyaan sa Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM 106.3 Bell FM usab ang inyong frequencing pangitaon mga kabagting o kabalkadas. Anita sa unom kabalay sa pagganian na Danyo human sa linog. But actually, ang pagdasmag sa sakayang pandagat, itudlong hinungdan niini mga kabagting o kabalkadas. Follow up na lamang gining mga kasayuran. Inagis report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
0: Live Report. May kabat sa unom ka mga balay ang nadanyo sa coastal areas Pagadian City, labi na sa Barangay Bomba. Human sa 7.8 magnitude nga linog nga migo sa Sarangani kagapon sa buntaga. Kini ang gikumpirmar ni OIC City Mayor Honorable Lance Co nga posibleng dili tungod sa kusog nga balod ang hinungdan sa kadaot kundili tungod sa pagdasmag sa mga sakayang pandagat sa baong mga balay. Padayon pang assessment sa mga otoridad aron matino ang hinungdan o masiguro ang kahimtang sa mga apektadong pamilya. Samtang gipaniguro sab sa lokal nga kagamhanan nga matagan og suporta ang mga biktima. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM og Radio Bagding.
16: O to'y mga nakuha or kinibitong napagan o ganadanyos nga mga panimalay, mga kabagting o kabalkadas. Nagampang mga balita, dini sa to ang pagpanaguban. Lahos punta nga to sa lungsod sa Tabina, sa Buanga del Sur. Ini ang may kalabtanan na sa mga report nga landslide. Natigayon sa nasangpit nga lungsod kagahapong adlaw. Ay ang detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. BBC
15: Live Report. Natambakan ang mahin sa National Highway sa Puro Kahayag, Barangay Concepcion, Tabina, Zamboanga del Sur, human sa usa ka landslide ginahitabo. Alas 9:40 subunta gahapong adlaw, Hunyo 8/2026. Base sa report, usa ka dakong bato gikan sa kanhi quarry site ang nangahulog gikan sa buntod ug natugpas sa kalsada. Hinuon walay natalang namatay o naangol sa maong insidente. Gilayon nga miresponde ang mga sakop sa Tabina Municipal Police Station human madawat ang report alas 15 sa buntaga. Nagig-ordinar dayon sila sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o Municipal Engineering Office aron sugdan ang road clearing operations o pagdumala sa trapiko sa apektadong lugar. Sa inisyal nga investigasyon, gituuhang ang padayon nga kusog nga ulan o ang baguhay nga hinay nga linog mao'y posibleng nakatampo sa pagkahugno sa dakong bato. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
16: 106.0 Radio Magbating. Alas 5:30 sa isda mga kabalting og kabalkada. Kung dito pagabasihan sa tua, dili ra kay tantog kusog, pero kung dito pagabasihan sa epicenter gayud sa mao nga kanibitong pagtay-og, naagid to sa 7.8 matud pa. O kaning pagtay-og magnitude 7.8. Dili nakatala kini 32 ka patay. Mindanao mga kabalting og kabalkada. So, dunay mga gitawag na itong area nga dili ka rakay kusog, pero dunay sa pinakasentro gayon. Uy, nakatalas ka bing kusog, kaya nahugno. Ginitawan po ang Jollibee, no? Nakip ang eskwilahan, nahugno. O, yun man, ang usa ka radio station. So, mga kabagting o kabalkadas. Kay dire sa kuan kagahapon sa pagtay, o guwaramang tana, ambot lang kasi yung dapit. Labi pag inyong medyo humukon, pero sa mong opisina dari sa Sibian, yun may nakamatikon mga kabagting o kabalkada. So 5:37 din sa itong pagpanaguban, padayon to sa pagtunol pa sa mga balita ni Bagting 27 Daryl Ayay, wanted person sa Zamboanga del Sur na dakpan tungod sa duha ka kaso nga sexual nga pagpangabusar. Apan dito na po ni sa Jensa na dakpan. Ang detalye sa moong nga balita atong Siren. BBC
17: Live Report. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 63 anyos nga lalaki nga residente sa Mahayog, Zamboanga del Sur, ug ipangita sa kapulisan tungod sa duha ka ihap sa kasong sexual abuse na tungod sa 7/2026 sa Prok 8 Kabuling, Barangay Tinagakan, General Santos City. Ang akusado gidako pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Regional Trial Court ng Judicial Region Branch 23 Mulabi, Zamboanga del Sur kaniadtong March 15, 2016. Ang maong warrant may kalabutan sa krimen nga sexual abuse ug adunay gi-recommender nga piyansa nga 200,000 pesos matag kaso. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Police Station 9, General Santos Police Office, alang sa nahiangay nga legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
16: Dugang pang accomplishment sa gikan paghihapon sa mga otoridad. Top 2 most wanted sa Pagadian City arestado sa kasong frustrated murder. Kabalikan si Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
15: Live Report. Nasikop sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa Pagadian ato sa operasyon nga gihimo sa mga personahe sa Pagadian City Police Station na alas 9:22 sa buntag hapong adlaw Hunyo 8, 2026 sa Purok Paglaom, Barangay Santa Lucia ning syudad. Ang dinagpano sa ka 38 anyos nga lalaki kasamtang ang nagpuyo sa Napulan, Pagadian City. Nasikop pinagi sa warrant of arrest nga giisyu sa presiding judge sa Regional Trial Court and 9 Judicial Region Branch 21, Pagadian City niadtong Hunyo 1, 2026 tungod sa kasong frustrated murder ubos sa Article 248.1 sa Revised Penal Code ug adunay biyansa nga nagkandidado og 120,000 pesos alang sa temporaryong gagawasan sa akusado. Sa pagkakaron anaan sa kustodiya sa Pagadian City Police Station ang suspek ug gihikay na ang dugmang kaso batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal of M o Radio Bagting.
16: O, ito yung mga impormasyon gikan ni Bagting 28, Kimberly Namuag. Samtang sa laing bahin, kabagting og kabalkada sa Cotabato Trench, posibleng gigikanan sa linog kagahapon nga hinungdan sa pagula o tsunami warning. Panunsa kining kinatibok ang detalye ni mong balita itong Siren. Balik ko na itong report ni Bagting 29, Cirilo Nyotli Razan. BBC Live Report.
0: Posibleng ang subduction o paglihok sa Cotabato Trench mahinungdan sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa kadagatan sa Sarangani Province kagapon sa buntag, sumala sa DOST FEVOX on Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa earthquake primer nga gipagawas sa ahensya. Nahitabo ang linog alas 7:37 sa buntag, din ang epicenter 32 kilometros sa kasadpang bahin sa maasim Sarangani Province o may giladmon nga 33 kilometros. Mikabot sa 6.38 ka aftershocks nga dunay magnitudes gikan 1.3 hangtod 6.7 ang natala hangtod alas 11 sa buntag kagahapon. Ang labing kusog nga natalang pagtayog mao ang intensity 7 o destructive sa General Santos City, samtang nabati ano sab kini sa mga ubang mga lugar sa Mindanao og labi na diri sa Zamboanga del Sur. Gikonfirmar usab sa Fivox nga nakamugna og tsunami ang mong linog. Din adunay mga balud nga mukabat og usa ka metro ang natala sa pipila ka baybayong dapit sa Sarangani og Sultan Kudarata. Tungod nini nagpagawas ang ehensya og tsunami warning sa daghang probinsya sa Mindanao, lakip na ang Zamboanga Peninsula. Apan kinigikan sila rosab pagalas 3:19 kaghapon sa hapon, human na pamatun-ang wala nay hulga sa publiko. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
16: Motoy mga gika igong detalye gikan kadtos DOST kabagting og kabalkadas kay lisod ang kaayo og mahitabo ang dagko ay na kaayo nga mga panghitabo sama niini no tong mga nanglabay nga katuigan na I think murag 50 ka tuig na masiguro tong nahitabo og dagko kayong tsunami nga nahitabo sa Pagadian City. Una nga usas mga tinubdan ni ato mo ang paglihok sa Cotabato Trench og karon mga kabagting og kabalkadas mas magmabinantayon pagayon ang mga katawhan, labi pa na nimuyo sa mga naa sa faulty ni Olibacadias kadagatan sa mga coastal areas. Nan, alas 5.43, dagan patag mga balita o ngayong sayran, ninis itong pagpanaguman, standby lamang. Mga kamagtingog, Cabalcad. 106.2
18: Radio Magbating. This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
20: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usap man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape.
21: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ito. Uy, nalaw, yun naman kaya mo. Niya, makasaka ko. Kalag sa, ang bukid doro. Gani ay. Nag,
20: ha, bukid sa kulian?
21: O kato ganing ama nga mo rin na.
20: Bukid sa
21: ganing.
20: Sundan.
21: Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod.
20: Taka ka sa bukid, igo ka sa ka.
21: Sa tiya nga nagmintin ko ana ay pertong sa iha.
20: Ah, pwede na magkat ka tayo ka sa bukid.
21: Magkat ka to.
20: Tanaw mo
21: yung mga mga pagid magra pagid to atong mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Oy nang kalugsong pun eh kanang tiguang naman kay ka. Igo salamat.
20: Sige pa kanang mulay.
21: Sion.
20: Lido.
21: Alberto.
20: Pilay mo idad.
21: Ay, kung anak ka, nobinta na ka.
19: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
23: Paragis Bila Bila.
22: Paragis Bila Bila.
24: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
25: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
24: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
19: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos,
1: natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Maskin Shop na! Mungwa para ka, muinkam pa ka!
23: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
26: The strongest. The strongest.
1: Herbal oil ug Paragis Bilabila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
27: Paragis Bilabila.
22: Paragis Bilabila.
28: 106.2 FM.
16: Ang salamat og din balik ta mga kabagting og kabalkadas dinhi sa to ang ikatulong bahin sa tong pagpanag-uban sa Lanog's Bagtingan. Mga balita pagyapog impormasyon natong gipambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas so, sa standby mag-update sad pud ta sa nahitabo paghapon nga pagtay-og gagahapon no. Sa mga areas nga sobrang naapektuhan og grabing na danyo sa nasangpit nga katalagman. Og din sa pagkakaron atong sang saira nang update gikan sa merkado publiko kay importante pud nga makisayod das precious bugas. Kaya mo magin niyang partner, di magin na ito na iglalis. Kaya kadaghanan sa mga Pinoy, bugas gayon. Managdigid mabuhi o guay rice. So, uban pa dihang itong kalanon, bugas. Sige, okay, gapon itong panulungan. Ang precious bugas. Good morning ni mo diha, Daryl. Og doon na ba mga kausaban? Itong sa Iran, gikan sa market report, ibagting 27. Daryl ayaay.
22: BBC Market Report.
16: Good morning, Yang.
29: Yes, Bakting, this is Ice. Mayong buntag, ilabay na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita karon sa Merkado Publiko Particular din hi, sa may bugasan nga bahin. May mga oras na ito, ito na lang kasamta nga presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo. SM, 52 ang kilo. Supremo Green, 54. HR216, 57. Palma, 59. Budha, 59, masipag 54, Japanese rice 53, sweet rice 50, Angelica 57, pink mini 53, Capricorn 59, Princess Bea 50, Mangbigas 59, Young Master 60, Alas Jasmine 50, Organic rice 60, Ugang Black rice 86 ang kilo. Sunod kita sa mais numero 12 nga to numero 14, 53 usab ang kilo. Sa hapsak na bugas, Buda 1380 ang hapsak, Head Rice 1350, Masipag 1250, Jasmine 1250, Princess Bea 1250, Mangbigas 14, Young Master 1450, Mimis 1250, Pink Mimis 1280 ug ang mais danlugan 1280 ang hapsak. Mo kataw kasamtang presyo sa bugas, ako si Bagting 27 Daryl Ikat ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
16: 106.2 FM. Salamat sa precious bugas mga kabagting og kabalkada sa update to og latest adto. Karon tong buntag ikuha nga mga presyo mga kabagting og kabalkada. Okay? Sige, samtang standby sa mo diha kay nato mga wapagin na kapaindrol. Pwede pa mo muhabol mo paindrol ha sa DepEd. Gumikin kay sa government hangtod pag pizza 15 kung wabo na kapaindrol sa mga kabataan. Pero ang SEMAPESIS, CMA Pagadian Educational Center Incorporated, padayon pagyapon sa ilang enrollment usab alas sa school year 2026-2027. So ang enrollment fee niin is 2K. O ganyan, tentat ang schedule sa ilang klase is kagahapon, pero pwede pagyapon tang anang muhabol mga kabagting o kabalkadas. Napaman sila sa una pa gayon, no? O niya, gawas pa ni Ana, sila nagatanyag sa preparatory, kinibitong og elementary. So, sa preparatory na nursery, 3 years old, kinder 1, 4 years old, o kinder 2, na sa 5 anyos, o elementarya sa grades 1 to 6, mga kabagting o kabalkadas. Yeah, fully air condition nila mga classroom. So, niya, small sizes lang ang class size or small class size. 25 kabuok, ideal sa learnings ng mga kabataan. Kanya, alas dugang kasayuran, you can text or call 0951-835-7196. Again, 0951-835-7196. Organize sila mahimutan sa May Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City, or you can text or call. Ito ang text line, you can alas 8 ang taks buntag, laos na sa alas 5 ang takna sa hapon. Building minds, nurturing hearts, one family, one SEMAPESI. Alas 5:52, mga kabagting o kabalkadas, kanilang sa atong unahon na client, maki-update sa 32 patay sa magnitude 7.2 nga linog, not 7.2, but in 7.8 nga linog sa Mindanao. Nakasun na ako ni client ha, mukabat sa 32 ang gikataho. Pero palihog ko gamit sa picture ni Cheryl. Itong linog. Okay, umikabat nga ito sa 32 ang gikatahong nakabsan sa kinabuhi. Man sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog, gamigo sa maasim sa Rangani kagapon sa buntag. Kaya nakamugnaw galapad nga kadaot sa mga buildings sa mahinumdanon nga mga infrastruktura. Sigon sa Office of the Civil Defense kung OCD. Sa dato sa OCD, tulo ang nakabsan sa Davao Occidental, napulo sa General Santos City, duha sa Tupi, South Cotabato, o 17 ang kumpirmadong namatay sa mga landslide sa Sarangani. Kinaganan sa mga biktima ang nahagsaan sa mga struktura, debris o ang pagkahunlak sa yuta. Sa 17 ang mga biktima sa pagkahunlak sa yuta, 13 ang gikan sa Glan, nagupat ang gikan sa Malapatan. Sigon sa Sarangani PDRRMO head nga si Rini Punzalan, natala usab ang 234 ka mga angol og 12 pa ang missing. Samtang ibutyag sa OCD nga padayon paghapon ng verifikasyon sa nasangpit ng mga taho. Kapin sa 10,000 o 10,000 kapamilya gikan sa Sarangani, Sultan Kudarat o guban pa mga apektadong lugar ang gihikli na isip pag-amping. Sigan sa Feebox nga ang linog nga miigo sa kabaybayon ng bahin sa maitim o maitim Sarangani baka ni o maitim Sarangani. Yan ang alas 7:37 sa buntag. Bunga matudpas paglihok sa Cotabato Trench kundi in tunga ang fault line sa Celebi C o gamitabok ngadto sa may baybayong bahin o pipilang kabaybayon sa Mindanao nga nagpataas sa tsunami alert. Imando na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagpataas sa heightened alert sa tanan ng mga police unit sa Mindanao. Nagip na ang pagdinaliang tamang pagresponde, appeal sa response operation o pagbantay sa mga critical infrastructure. Samtang sa laing bahin, ikansilar usab ang 17 ka flight suman sa temporaryong pagsuspensa sa operasyon sa General Santos Airport na gumikan sa kusog ng linog na Negos, Mindanao. Isuspensa usab sa Korte Suprema ang mga operasyon sa korte sa mga lugar na apektuhan sa linog. Panayan ang search, rescue, and retrieval operation sa mga otoridad sa mga apektadong lugar. Tay update gikan sa nasangpit nga dapit nga grabing gitayog sa linog. Alas 5:55 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban o gato ang resulta di ay sa di pa ko mag greetings ang resulta nato is ni 117 117 ang resulta mga kabagting o kabalkadas. And 117 o gamay buntag ganatong tanan, especially sa mga nag-tune in diha, no? At ang mga nagpaminaw diha mga kabagting o kabalkadas, Tata Judy Makalisang may buntag diha sa Salawagan, Dimataling, sa mga dalsur. Sir Banix Mucha Bamunga, kumusta mamudiha? Juni Cuba, Mike Buntag, happy listening from Barangay, Don Jose Dina.

0: sa Buang Gadal Sur o Gihaimiti Zone. Das binuway di Mataling sa Buang Gadal Sur. Yeah, good morning po ni Ma'am Nori Amor Prahes. So, may buntag diha sa Nimid Madilin, Marientos Balansag. Yeah, sa may Limas Tigbaw. Oga, ingon man ni Perlita Villanueva, may buntag usab sa Pitugo, Rosalie Daliripin o Jerry Daliripin, sa kung anak nga si Duday o Dudong Deris Mulom Lapuyan, may buntag usab gikan ni Rosalie o Jesseline Polinar Madarimot Ababol. May buntag di mo diha o Dundon Torme sa may Kamalig Dumalinaw o Maylin Caballero Monteza. Dagang kay salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw. Ano pa dahil sa pikas di ay? Oh, ni Ma'am Juanita Sasel Calderon. Ah, na-mention na nakagalina. Good morning. Og Domiciano. Domiciano Calo, may buntag. Oh, salamat kay sinyohang pagpaminaw diha mga kabalting og kabalkadas, mga nagtikaw-tikaw. Og lakip na usab. Ni aning mga uban pa nga naka-view ni ining takna. May buntag. Kaya po, nagpahimang no po ng NTC ha. Ay mo, pagpatakag-click sa dili autorisado ng mga link ha. Ay mo, pagpatakag-reply-reply. Kung nga doon ay moingon, nga nakadaog mo, money, moto, mona. Ay na, kung nga po'y giapilan, nga nun makadaog man, di ba? So, pahimang no, giyapo na sa National Telecommunications Commission, kinanglan nga magmatngon kay lisod na ang inyong mga tinigom, mahurot o mahanaw. Mikan kay inyuhang nagkumpiyansa ka mo o nituo mo niya namang nagtawag-tawag, nag-text-text o nag-email-email nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada si Itugana. Itaho gayon, gantos National Telecommunications Commission Region 9 o dibaka ha sa inyong mga service provider. Ano mga kabagting o kabalkada, nagpahimang nausab ang NIA o National Irrigation Administration. Ah, sa itong kopya diri, hinahanaw man. Nga diin na sa gyapon kung aduna mo yung mga reklamo o uban pa nga mga problema sa liran, sa gestyon, nagbuotin ninyong ipadangat aron mas mahimo pang effective ang NIA sa ilang pag-alagad sa atong mga mag-uuma. Gila yun nga makigutay nga to sa National Irrigation Administration ang inyong buhaton. Una, ay sige, sabit na inyong reklamo. Kaya pag-uman, pag ma-acknowledge na sulod sa duha ka adlaw, ilang man ng susihon. Kaya ikatuloy, ila din ang aksyonan kung ma-approve nila nga, oy, sige, hatong hatagan ni pagtagan. And pagka upat ka step is pagsulbaro na ni nila. Makigutay na silang ato kaninyo, dayon mahimo na dayon maklose sa lima ka step, matagan na dayon pagtagan imong problema diha sa kuan, mga mag-uuma ano dayon concern sa serbisyo sa niya. Kung yalas dugang ka sa iran, text or call 0985-824-4566 o diba ka ha, email ilang r9@nia.gov.ph o diba ka silang Facebook sa Zamba, Konea, Zamboanga Peninsula. Ano wala mi igong oras, mga kabagting o kabalkadas, napupos ng oras itong pag-uban-uban. Pulong nga nagkanayon. Ato ipaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas ha. Nakini sa kining Proverbs 15 verse 17, better is a dinner of herbs where love is than a fattened ox and hatred with it. Ano? Wala diha na din ang bahalang saging basta labing. Pindi. Ayan, alas 6 na mga kabagting o kabalkada. Sa kusbagting, this is 6, Vanessa Cagas tumakmol, mayong bunta. 106.3 Radio Magbating Ding.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

0: God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
0: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
0: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
0: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
0: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. 106.2 L. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Rádio Barbarim.
1: Kabag di kabalikada, maig buntag, kanin yung tanan. Adlaw nga Martes sa pit sa 9 na sa bulan sa Hunyo 2026. Ikaduha nga adlaw, gikan sa pagbukas sa klase, kabag di kabalikada. Kumusta? Ang ato ang mga estudyante sa inyong unang adlaw kagahapon sa inyong pag-eskwela. Nakaklase na ba mo? Or else kay nag-ila-ila pa mo sa inyong mga bagong mga classmates? Labi na itong mga transferis kabag di kabalgadas, no? Kaya basta pag bukas gani sa klase, doon na gayo yung mga transferis, no? Gika sa lain ng eskwilahan, o diha nitong ha sa inyong gitunghaan karon na, o diba ka ha, katong nag-ila-ila pagyugtaman, katong mga grade 7, diba? O diba ka katong nag-grade 1, o mo ginisagad kabag di kabalgadas nga mag-ila-ila pa, kinahanglan pa, no? Nga mag-ilahanay, mag-ilahanay sa matag-usa. Igatong mga nanas sa mga higher level kabag di kabalkadas, kadi naman to kinahanglan mag-ila-ila, gawas lang lagi kung ugaling unsa man transferi ka, no? Kaya kinahanglan mo nga mag-ila-ila. Anyway, ala sige, laing adlaw na usab, badas to ang atuluman nun sa kanunay, ang bagtingan sa katawhan. Ganyo nga mabati sa 106.3 ang Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Kabagting Kabulkadas. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako daing partner karong buntaga sa Pabayaw Tukuran, si Dimar o si Marian Kinimon. Sa May Mount Palpalan, si Marian Tampugaw, di ba ka si Kuya Marino Biguas. Og labi na usab sa mong technician na diri sa studio, maing buntag. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, kung ugaling, doon na mo yung mga gustong ipadangat ng mga reklamo. No, sa kanunay, bukas ang ato ang cellphone number kabag di kabalkadas aron sa pagdawat sa inyohang mga reklamo, inyohang mga suwestyon. No? O di ba ka, unsa inyohang pahatagan o pagtagad kabag di kabalkadas? I-text lang sa tong text line ang 09-38-2077-614. Atong usbon ang atong text line 09-38-2077-614. Ang ato na yung tulumanon kabag di kabalkadas sa kanunay inabagan pod, no? Sa atuang, syempre, atuang sponsors nga mao kabag di kabalkadas, unang-una ni ana ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kababayanan nga nagpangidaron og 23 nga ato na sa 44 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper. Ay na mo paglangan pa adto na sa GPMT8 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala mo angay ang kabalak-an tungod kay lisensyado kini sa DMW. Pinagi sa ilahang DMW license kabagtig kabalkadas nga 675-LB-11192025-R. Nagkinahanglan sila ang mga domestic helper ng mga kababayi ala sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. First time or di ba ka ex-abroad, lakip na usab nene ang with or without passport, at least as long as physically fit o inguman willing mo nga mutrabaho sa gawa sa nasod, pwede kay mo nga mo-apply kabag di kabalkada sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Labaw sa tanan, wala may angay kabalak-an. Tungod kay sila ang nagtanya og libreng kapuy-an dito sa Manila, libreng pagkaon, libre usab nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha sa passport or paglukat og passport og libre usab nga paglukat ninyo nga mga medical certificate kabag di kabalkadas. Ay napagduha-duha pa alang sa maayong kaugmaon sa imuhang pamilya. Oh, pag kung ugaling gusto kang mo trabaho sa gawa sa nasod isip domestic helper, diri na apply sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Pwede nga makontak sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 o pakikita ilang mga usab si Mesa Jacqueline Kabahog Kabagtig Kabalgada sa dera sa JPA 88 International Manpower Services Corporation. Bueno, Kabagtig Kabalgadas, no? Natuan ang atuang tapiko karong buntaga Kabagtig Kabalgadas. Alang sa inyo ang kasayuran na mahitungod niining nagsingabot bitawng ipahigayon nga jobs fair diri sa syudad sa Pagadian. Uy, ug mga adlaw naman dai ni ang jobs fair June 10, di ba? June 10 ang job fair sa Pagadian. O gitawag ni siya og Freedom Job Fair Kabagtig Kabalgadas. Kagawasan, tagaan kag kagawasan pinagi sa imong pagpangitag trabaho sa naol na ay kagawasan. Anyway, ang job fair Kabagtig Kabalgadas sa kanunay diri kinay pahigayon sa may atrium sa Upper Ground Robinson's Pagadian City. Magsugod Kabagtig Kabalgadas alauna sa hapon ngadto na sa alas 7 sa gabi. Mao ni ang schedule sa job fair ha, katong mga katawhan nga nangita og trabaho, pwede kayo mo Kabagtig Kabalgadas nga mo apply, no? Karon pa lang daan, andaman na na inyo ang mga resume dihang dapita. Inyo ang mga curriculum vitae, no? Og lakip na Kabagtig Kabalgadas ang inyo ang unsaman. Transcript of record or uban pa nga mga dokumento Kabagtig Kabalgadas isip kabahin, no, sa inyo ang pagpang-apply og trabaho, no? Rabaw sa tanan, sa kanunay na kunang gibalik-balik dire. Nga sa higayon nga mga apply gani mo og trabaho, no? Kinahanglan po din taon nga kanapong mga kuan kining corporate attire ang inyuhang nga suoton or diba ka kung dili man corporate attire, at least man lang nga disente mo tanawon sa inyuhang gisuot Kabagtig Kabalgadas, no? Atong una-unaon nga ang inyuhang pagpang-apply og trabaho dili pang beauty pageant, ha? Dunay uban kay sexy kayo, no? Naka-spaghetti, naka-tube ang uban. Ang uban po kay nasubraan og makeup. Kanalanggut pong tama-tama lang, no? So muna Kabagtig Kabalgadas, ayo galimot ha. Ugmang adlawa June 10 kini, no? Dira sa may atrium, Upper Ground Pagadian, kini pinaagi usab sa pagpanguna sa tuang Pagadian City Employment Service Office kun peso. Og sa kanunay kaabag paghihapon ang Robinson's Pagadian Kabagtig Kabalgadas, no? Nganong kanunay man, mingunta, nganong every 10th of the month man, ang Pagadian City magpahigayo na niining jobs fair Kabagtig Kabalgadas. Kaya sa tumong katuyuan, nga matabangan, nga makakita og trabaho, kadtong mga mga Pagadianons, nga bag-o ni graduar, o di ba ka Kabagtig Kabalgadas, kadtong mga walay trabaho o napulaan sa ilahang kasamtangang employer tungod kay wa kasabot sa pagdumala, di ba? Mao ni usa sa hinungdan usab kun ngano nga gibalhin ang oras sa jobs fair, no? Kay kaniadto ang jobs fair sa Pagadian magsugod gayod og alas 9 paingon sa alas 12, di ba? Mao magini ang kaniadto sa naandan. Pero giusab ni sa tuang kagamhanang lokal sa Pagadian aron nga mahatagan pagkahigayunan kadtong mga adunay trabaho ba, no, nga gusto nga mo apply og lain nga employer Kabagtig Kabalgadas. So muna ang usa sa hinungdan nga gibalhin og oras, di ba? Ikaduha, wapun mo ang kabalak-an tungod kay kuno galing aduna may mga ipa-photocopy, adunay libreng photocopy sa nasangpit nga sa mismong adlaw, no, diha sa venue mismo dunay kining photocopier. O galakip na usab niini. Uban pang panginahanglan ninyo, makumakatara gid mo Kabagtig Kabalgadas, pinaagi sa tuang mga personahe sa peso Pagadian, di ba? So muna ang pahimusli ninyo, ayaw na mo pagduha-duha pa kay aron Kabagtig Kabalgadas nga dili masayang. Oh, ano maingon man tag dili masayang? Alangan nga talagsa ra baya ning ingon ining kahigayunan. Plus bukas pagid ni siya sa tanan. Dili lang niingon nga exclusive sa Pagadian City, di ba? Ang job fair sa Pagadian, alang niadtong mga mga aplikante nga nagikan sa matag kalungsuran nga gustong mo-apply, willing kay mo nga maka-apply, no? Pwede kay mo nga maka-apply gayod sa matag job fair nga ipahigayon diri sa syudad sa Pagadian. Mao nay ikagarantiya nato Kabagtig Kabalgadas Tungod kay kapila na ta nang utana o nag-interview sa to mga opisyales no sa pagadian, labi na usab sa personahe sa peso nga ang job fair is dili lamang exclusive sa pagadian kundi dili bukas kini alang niadtong mga nangitag trabaho, di ba? Kung yung unaon, gumikan kay Pagadian City, kanunay nga dunay job fair every 10th of the month, padayon nga nagkaubos ang kinibitawng poverty incidence sa tuang syudad sa Pagadian, di ba? Kay ang ato magong ama sa syudad sa Pagadian, kugihan pod kayo ba nga mangdanay bitawg mga negosyante, di ba? The more nga daghag mga negosyante o mga negosyante nga musulod sa tuang syudad, the more nga daghag opportunity or kapilian nga trabaho ang atoang mga katawhan dili lamang sa Pagadian kundi rin sa entero Zamboanga del Sur, no? So muna ay nakanindot kabagtig kabalkadas kung ugaling, makabaton mo og leader nga adunay dakong panlantaw. Nabitaw nga wala ang yahang dili lamang yang kagalingon ang yang gihuna-huna kundi iyasab gihuna-huna ang uban sab nga kaayuhan kabagtig kabalkadas, di ba? So kung yung buto na hunaon, only ang Pagadian rabaya nga matagbulan, aduna gayo ipahigayon nga jobs fair kabagtig kabalkadas, no? So muna nga pahimusli ninyo katong mga nangitag trabaho diyang dapita ay na mo paglangan pa. Ug labaw sa tanan sa maong adlaw kabagtig kabalkadas ug mang adlawa, no? Matod pa dunay express lane makalang sa mga bag-ong ninggraduar, no? Dunay express lane kabagtig kabalkadas. Diha dapita, dumingon ba nga do na mo exclusive nga kining linya alang ni atong mga bag-ong ninggraduar, no? Kay kubot mag unahunaon ato kabagtig kabalkadas matagtuig daghan kayo mo graduar, di ba? Nagadaiya nga kurso. Ang resulta mabiton hinungdan kun nganong ang nahitabo kabagtig kabalkadas kay daghang mga mismatch job, di ba? Kay like nako. Nag-graduate og kining lahi nga kurso pero lahi pud ang gitrabaho. So ana ba? Pinagi man gud nini kabagtig kabalkadas, no? Kay kumikan lagi pod yang manong mingon tanga daghan og kining mismatch job karong mga panahuna. Gumikan man gud kay kun magsalig ka kabagtig kabalkadas sa imong kurso nga nahuman, magpaabot ka kanus aka maka-item, murag maabda na lang kag pagkatiguang. Di gihapon ka makasulod og trabaho ngano man. Tungod kay karong mga panahuna, samot na gobyerno ang imuhang sudlan, sus pastilan. Kana mga apply kag trabaho karon aduna ka experience. Pangitaan sa kag-experience, di ba? So muna nakapait kabagtig kabalkada sa tuang gobyerno. Then pagkahuman, aside sa experience, kinahanglan, doon na pa at least 13 hours of kining trainings. Naunsa naman itong gobyerno, di ba? Ingon ana, kabagtig kabalkadas. Muna nga, katong mga ninggraduar, ay kimo pag-ingon nga, kining di mo trabaho, uglain nga trabaho, no? Kay gusto gid mo nga paboto ninyo nga diha inyuhang masudlag trabaho kanang kurso nga inyuhang giskwilahan kay gamay ra gyud kaayo, no? Out of 100% may lang og naay 40% sa tuang mga ninggraduar og kolehiyo nga inline gayod ang ilang trabaho sa ilang kurso nga nahuman kabagtig kabalkadas diri sa malls Pagadian tanawa unsay imong kurso education. Pero nahimong ang trabaho sa mall, cashier. Di ba? O di ba ka, dicer. Dayon pagkahuman, kung usaka ka kining criminology graduate, kung dili ka makapasar sa pag-board exam, o di ba ka, dili ka makasulod isip pulis, ang uban nag-security guard. Di ba? So, ingon ana, munigingon nga dako kayong mismatch job sa tuang nasod. Pero may na lang at least do na kay trabaho, di ba? So munigingon bahalag mismatch job, ang importante nga do na kay trabaho busa adto na ugma, no? Sa ipahigayon nga jobs fair sa syudad sa Pagadian ug dad-an ang mga dokumento nimo kabagtig kabalkadas aron ka nga makatrabaho, ha? So ay kalimot kay ugma nga adlaw na kana. Kanunay na ito nang ibalik-balik, aron tabangan na ito, promote ang atong syudad sa Pagadian, no? Nga daghan usab ang mamahimong aplikante kay kadaghan na rabang higayon na hitabo nga daghan og bakante nga trabaho pero gamay rag aplikante. Diba? Kay ngano man, tungod kabagtig kabalkadas, kay ang nahitabo manggod ni ini, unsa man, ang nahitabo kay ang atuang mga aplikante sagad tagapagadian ragayod. Dili bitaw maingontang gamay ra kayo ang nagikan sa kalungsuran. Kaya ka na lagi nagtuo sila kabagdi kabalkadas nga ang job sphere sa pagadian is exclusive lamang sa pagadian pod. Muna ang atong klarohon ha. Ang job sphere sa pagadian dili kini exclusive dili sa tagapagadian kun dili bukas ni sa tanan. Ha? Huh? Muna kabagdi kabalkadas. Anyway, ang ato ang programa sa kanunay usab, no? Inabagan ka na kabagdig kabalkada sa Eliana Bivio College, The Builder of Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Alang na itong mga ginikanan, nga doon ay mga incoming senior high, or di bagha first year college, diri na ipa-enroll sa Eliana Bivio College, kabagdig kabalkada. Doon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTBTED, og BAELS. Ang Eliana Bivio College, usa ka pribadong tulungan sa pagadian, nga ubos lamang kayo og tuition fee. No? Muna ay napaglangan, ipa-enroll na sa Eliana Bivio College ang inyong mga anak, o pwede mong makapili sa klase, buntagon, hapunon, o dibagha, panggabi eh. Muna ang Eliana Bivio College, The Builder of Future Leaders, kabagting og kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
1: 106.7 Sa atong pagbalik kabagting kabalkadas, no ato sa bang ipabati sa inyo ha, kay ni ato manggong Biyernes kabagting kabalkadas, no? Nagpatawag og press conference ang atoang taga Department of Labor and Employment Condole. Oh, aduna sila gipahigayon nga press conference kabagdig kabalkadas daghan og mga topikong maingon ta og gisgutan apan kining atong ipabati unya kabagdig kabalkadas ini og balik nato, no? Ang atoang ipabati diha kaninyo kining mahitungod niining second quarter nga Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan kabagdig kabalkadas. Kanus-a man ni mahitabo? Mahitabo ni kabagdig kabalkadas karong wata masayop June 12, no? Adlaw mismo sa kagawasan. Oh, Independence Day kabagdig kabalkadas ipahigayon ang second quarter Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan dito sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur kabagdig kabalkadas. Ang sa maning child laborers kabagdig kabalkadas, katuning mga bata ba nga mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho kabagdig kabalkadas, no? Sa ilahang linghod nga panuigon, hinungdan usab nga ang uban kay wa na naka-eskwela or niundang na og eskwela kay lagi kabagdig kabalkadas unsa man giuna ang pagtrabaho og sayo sa linghod nga pangidaron. So kini manggong child laborers kabagdig kabalkadas mo gini usab problema usab sa tuang nasod, di ba? Mabitaw na isagad nga daghan usab ang matawag taog out of school youth tungod kay syempre gumikan siguro sa kapobrehon, di ba? Mao nay usa sa hinungdan nga dunay mga bata nga mapugos gayod og trabaho sa ilahang linghod nga pangidaron. Nya napoy uban nga maginikanan, di ba? Sila mismo ang nagtukmod sa ilahang mga anak aron nga motrabaho kabagdig kabalkadas, no, mapugos og trabaho sa linghod nga pangidaron. So, sa itong pagbalik, kiniya ito ang hisgutan, no? O ingon man, unsa kaha ang mamahimong atubangon nga kining sanction sa ginikanan. Sa gayon nga ang ilahang mga anak ang gipatrabaho sa linghod nga pangidaron, wala gipa-eskwela, o lakip na usab mismo sa employer, no? Unsay kahay atubangon ni ini. Ato ang sayran. Unyas itong pagbalik, diri pagihapon ang bagtingan sa katawhan.
2: laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katauhan. This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na ano, ikakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ako, maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, Sunmig Light.
7: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
8: Ang

0: dog, Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold, naulihan yun ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
9: The strongest. The strongest.
10: Radio Magbating.
11: Balik na sa pagpanaguban, kabalik ng kabalikadas, dari paghihapon sa tulumanon ang bagtingan sa katawahan, ng sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. Sa kanunay usab, inabagan kini kabalik ng kabalikadas. Sa National Irrigation Administration kon NIA Regional Office 9 nga nahimutang sa may Regional Center Balintawak Pagadian, no? Matod pa ni sa tuang sa pahibalo nila kabagdig bakabalkadas nga nakahibaw ka ba nga ang NIA uban sa tong mga mag-uuma galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilahang pagpanguma pinaagi matod pa sa irrigasyon og laing tabang pang-agrikultura. Pero unsaon matud pa ang irrigasyon na kung kining yutang pang-agrikultura gitambaka na. Mao na diha. Ingon nga wa na gyud tay mahimo nini kung gitambaka na ng mga irrigated nga luna kabagtig kabalkadas. Sumala pa sa Department of Agrarian Reform Administrative Order number 30 sa 2021 kining yutang patubigan or irrigable land dili kini negotiable for conversion. Lakip nini ang mga yutang wala pa irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. So kuno galing ano aduna moy mga kasayuran bahin nini hala sige adto lang itaho sa buhatan sa NIA. O kontaka ilang cellphone number nga 0985-854-4566 or baka sa 0917-790-7431. O gana ang pahibalo sa buhatan sa National Irrigation Administration Konia Kabagtig Kabalkadas Region 9. Ingon man Kabagtig Kabalkadas ang Yes to Health Clinic di ay, no? Ning abag usab sa to ang tulumanon Kabagtig Kabalkadas ang bagtingan sa katawhan na available na ang mga produkto sa Yes to Health pinaagi sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahay ilang buhatan nga nahimutang sa Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo ang ilang mga produkto sa mas Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vic Visionex Plus o Clear Skin Herbal Soap kabag tigbalkadas o ubang pang produkto nga inyo mapalit ang diha sa mga Yes to Health Clinic and the Pharmacy kabag tigbalkadas shop. Padayon ta sa tuang pagpanaguban sa tunang ikaingon kagarina kabag tigbalkadas no sa wala pa ta nag commercial nga ang buhatan sa Department of Labor and Employment Condole no nagpatawag og press conference niadtong adlaw nga Biyernes og usa sa mga nahisgutan kabagtig kabalkadas kini ilahang activity nga ipahigayon karong adlaw nga Biyernes no pizza 12 usa kini kaadlaw nga holiday kabagtig kabalkadas gitawag kini og child laborers and their parents kabagtig kabalkadas o mas naila nga kini ang second quarter regional child labor prevention and elimination program information and service caravan. So unsa man ni siya kabagtig kabalkadas no unsa ba ni nga kining programa sa nasangpit nga buhatan sa Dole. So kining nasangpit nga usa ka adlaw no nga programa sa Dole kabagtig kabalkadas maingon tang kini nga programa alang ni atong mga kabataan no nga linghod ang panginaron apan napugos sa pagtrabaho kabagtig kabalkadas gumikan sa kapobrehon or kawadon gumit o baka gumikan sa kapitos kabagtig kabalkadas o gingon man sa to nang ikaingon sa unahan nga dunay uban nga mga bata, mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho tungod kay mismo ang ginikanan maoy nagsugo kabagtig kabalkadas no. So kini nga kalihukan protection ni alang sa itong mga minor de edad nga nagtrabaho, no? Kaya ang mga bata, manggod, kaya mga minors, kinahanglan na sila nga paeskwilahon, di ba? Kinahanglan nga hatagan sila kagawasan nga na ipanahon nga magdula, panahon nga makakaton, no? Normal lamang kabagtig kabalkadas nga tudluan ni mo gimbuhaton, no? Trabahoon sa balay ang bata, pero dili normal kining mga bata nga gipaundang og eskwela kay gipatrabaho kay aron nga makatabang sa pamilya nga makahatag og income, ha? So aniya ang pamahayag sa tuang provincial director sa Dole Zamboanga del Sur si Mera Flor Casanes o gani do na poy pagpaklaro niini ang atoang regional director nga si Albert Gutib kabagtig kabalkadas kun unsa bay mga sanction nga mamahimong atubangon sa employer o sa ginikanan sa higayon nga mapamatud-an nga ilang anak gipatrabaho kabagtig kabalkadas aron lamang nga makahatag usab og dugang income sa ilahang pamilya.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdiwang sa katatawhan.
13: Ang hindi ay pipitin siya, sir. O ganito ang mga partner sa media, among invited no, sa itong event, this is regional activity, but kita ang mas dalang participation or attendance is coming from our provinces. Kita ang most, no? Those province for the second quarter caravan, regional caravan. So, maunang imbitado talang mga ito ang mga kaubang sa media para matapang mong advocate sa ito para finally, ito nagiging maundang mo kaya ito ay yung purpose sa Jundul. Ang highlight sa mga activity is ito about sa child labor mo. Proyeso ito ang tabangan na ma-advocate na ito ang tibuo probinsya na wala na yung ma-engage ng children sa pagpanabago na ito. Especially, kaya i-engage na sa family for economic activity. So, muna siya, sir.
14: Ma'am, pwede mo matanagan ko sa mga sa isang video. At ito, musta ko na nga ito ang data sa child laborers? Taas ba data sa Buanga del Sur?
13: Naatay data, hindi ko makaingong taas, sir. As far as kita, sa Ramon Magsaysay mo, naatay, naatay 112. Muna ito ang part sa ito ang programa sa June 12 is ito ang ato ang i-award ng no, atong support, mga intervention dito sa 112 ka mga bata involving 91 parents, no?
15: So, kanang 91 parents na atay mga livelihood assistance and of course, ang atong children, no? Kaya ato silang i-consider as withdrawn na. This is our last batch of profiling child laborers in Ramon Magsaysay. For so part put sa ato ang activity sa June 12 is to declare, no, Ramon Magsaysay as child labor free. No, atong disuportahan ang palikamot sa local government unit na gusto nila i-declare ang entire municipality na child labor free na ang tanan, no, tanan na 27 barangays, wala na yung mga child laborers. So, mao na ito ang highlight po, no, isa sa highlight sa itong activity sa atin, well, sa Ramon Magsaysay. And this is convergence, sir, no, na tayo mga nalawag na commitments, no, coming from our partner agencies. So, naatay lang kang sila pa various activities na himuon during sa whole day na activity sa June 12.
16: Ang sabi sa agad ng mga trabaho na sa iyo na nalambigit ka na po ang mga kabataan sa kuwan ng pagtrabaho sa work nila?
15: Generally, no, based sa po ang data mo sa mga scientists, farming, sa farming, vending, mo na, no, kasagaran dito mga bata at pag-involve sila sa kanang mamagos o kanang mga kawayan, yan ba? Pero generally, farming, yun, no, ang involved ng mga bata and wala sila na naundang sila sa ilang pag-eskwela, no? So, muna, part sa intervention is natin nagkalailain na siya ng government agencies na ginifer po na to. Of course, for example, ang atong partner from the Municipal Social Welfare Office, itap na to sila. Sa first line of intervention, no, is yung counseling both parents and children. So, naana mo na itong first line intervention sa ito ang mga identified or profiled child laborers. And other intervention like sa DepEd, or so na ako ng DepEd is part po sa itong advocacy is para ang mga bata na mustap na sila sa ilang pagpanabaho, kasagaran ka ng mangubra, diya sa basakan, gabasak. So, una, kasagana na nga ito ang gigibos na ito ang DepEd kaya dapat ang mga children is naa sa school. So, naa si DepEd po nung part sa Medruan na itong proseso din siya pero, no, kaya we started our activities or referral system last few months last year and ano din nato atong ipasusat every month na naagita intervention until such time during sa opening sa school nung nakasulod naka-enroll na ang mga bata because that is one way of withdrawing from that vulnerable situation ang children naman. Dapat school na sila, nalasya sa school si sila, and hindi naging sila involved, no, sa day-to-day nga economic activities sa family. Okay lang na ako i-train ang itong children ang mga kabataan sa pagpanabaho, kaya importante kayo na, no? Kaya yung survival skill, wala na ang pag-train sa mga bata sa pagpanabaho to involve them sa economic activity sa pamilya para yun ay malibugas instead of sending them to school, naa sila dito ng ubra, na nagbasak, kaya para naa sila itita para yung palibugas. So, muna isa, no, sa kasagaran na itong findings kay ang area magod is ang cultural area. So, maunang kasagaran po ng mga bata ingun sa farming, sa agri-related nga trabaho.
17: Nako tayo nadunggan, ma'am, ang Bulati na ay itabangan dito sa Department of Labor, siya labor niya po dito sa pamilya na dito ay IBT na po. Magkaya ba lang ba sa status sa rin? Sarapan.
15: Ginapaloob na ito ni sir, ginamonitor ni through our public employment service offices. Katong tanan na ito nga na nahatagan na, no? Because our goal is to really assist, no, our the parents of PCL and there is a Del Sur Mangod murag amog yung kinatanaw mo nga katong mga parents nga withdraw na gyud ang ilang mga children from that vulnerability mao ato ang ginatagaan og mga livelihood kits, no, balik part sa atong continuing support sa family. For example, the partners ka, kung tagaan ang parents o katong, o sila pa makap tabang sa ilang pangita ba, panginabuhi, nga dili na nila itap ilang mga children nga paundang mong eskwela kay patrabaho o na lang. So, ako silang suportahan, pinaagi sa ilang naanda nga panginabuhian nga atong i-upgrade ang ilang, for example, kung sa una, gunag-gunag pa sila, so tagaan na ito binagmay support ng mga tools, engines, para mapaspas o makaproduce na sila, nanas, magpwede na sila magproduce kung ubay-ubay, pinaki sa ilang katong mga tools nga itong i-provide. So, dili, no, dili sa Del Sur, ang ato ang isang strategiya is katong yung confirm na withdraw ng mga children from that vulnerability o saan ato tagaan ang parents o one support or livelihood assistance. While dili pa nila maakay o matabangan ilang mga bata sa pag ano gyud sa pagpa-eskwela or kanang kanang para mahawa sila akong pagka child labor, dili sa nato sila tagaan og support, no? Kaya para i-continue pa nato sa counseling with our partner from the Municipal Social Welfare. And our strategy dili, ato yung ginasulatan ng atong local chief executives, na mao ni ang ato ang mga data, na mao ni ang resulta sa ato ang pag-profile, no? Or pagbisita sa ilang mga kabarangayan, o mao ni ang mga needed intervention na para tabangan nato sila, na ato silang makauas dito sa ilahang mga kalimutan, no? As child labor. So, ana sir, continue yung atong monitoring sa ilahang with our, together with our Public Employment Service Office Managers. So,
18: ma'am, natin ito labago ng inikanan nga sa iyang pagpasalan sa iyang anak?
15: Natay proseso, ana, no? Pero, karong manggod, no? Muna gingon sa mga inikanan, lalo lagi, ma'am, kami lagi sa una, wala lagi na yung ana, no? At yung kumayo, dilikit ang mga dilikit mo mga preso sa una kung may balaon. Kaya karong ginaan mo tayo mga balaon, kung dilikit ang sunod sa balaon, anak dito tayo, pero na ay proseso. Na ay proseso. So far, sa Sambuaga del Sur, in my 5 years no, nga pagkikuyog sa inyo, ma, wala pa tayo naabot sa iyon ang mga level na nakaila na ito kung kaso ang parents kaya involved nila sa child labor or nag-child labor ang ilang anak. Kaya ako ang mga yun, palikamutan na ito nga ma-withdraw sila from that scenario o ma-rehab na ito no, ang the whole family, ma-counsel ang family. So, muna ito yun.
18: Ito mga ginikanan mga natagaan na ito kinigay-behold kids, kumusta? May nga improve ba ilang panginabuhian?
15: Generally speaking, sir, no, majority sa itong natagaan so far ang feedback sa itong Public Employment Service Office together with our monitoring team is okay ang ilang pagpanginabuhi. Wala na yun din balik ang mga bata because part sa ito ang continuing activity is katong atong mga natagaang assistance sa previous years or for example last year, this year, early this year, ako na po silang ipalikan. Ako mo na natay binunitor na ako na ito. So from profiling, after a year, kung nangatay mga intervention, ako na pong i-monitor kung totally na ilang kapag yung i-sustain ang pag-withdraw sa ilang children from that vulnerability or pagka-child labor. So natay monitoring. So based ako monitoring, sir, natay duha to no, but we again, no, referred for another round of counseling. Okay, because again, ang malikon, ang tuntuyo is ato ang matabangan ng pamilya na ma-educate na dili maayo nga itong ibuta itong mga anak sa inyong anak na sitwasyon.
19: Mao ka lang itong approach, no? Itong gi-spin sa itong provincial director, developmental approach to sa pag-address sa child labor dili sa itong region or sa Pikuok nasod, no? But in terms of penalty, na-joy karampatan penalties, no? Ang parents na, ang employers na, no? Na-ay provision, no? sa Republic Act 1931. Gani, gingon diri sa kwan, gingon diri. Aron madunggan po sa mga parents, no? Aron di na sila sige ka salik sa ilang mga anak nga ang mga anak nilang patrabaho kabawal man dyan siya kung masakpan o may bawal nga nakapayulit sila sa maong balaod din ang mga parents kaning ginatawag na ito mga legal guardians nga nakapayulit din na dyan siya fine or penalty nga nasa 10,000 but not more than 100,000. Ingon diri para kabalo, no? Kay mga media partners man ato, no? Then of course mo-require sila og kanang community service nga dili siya muubos sa 30 ka adlaw og dili pud molapas sa usa ka tuig. Mo nang penalty sa mga parents, mo nang ato yun ang gibawal, no? Gibawal but again akong balikon ang ato nga procedure developmental, no? Mo nang hatag tag livelihood aron matagan sila og trabaho or employment or maka-income sila aron ang mga bata dili na magtrabaho para mo magtrabaho nga mauna ang mohimo sa role sa mga parents.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
11: Mauto kabag di kabalgada sa inyohang na bate, no, ang taas-taas gito nga pamahayag sa tuang mga personahe sa Dole, pinagi sa tuang regional director nga si Albert Guti, pagingon man ang tuang provincial director nga mao si Ma'am Miraflor Casanes kabag di kabalgada sa no, mahitungod rather nining matawag taog child laborers diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. So, no? Muna giingon bang mga ginikanan nga nagpaminaw karon, no? Kamo mga ginikanan nga nagpaminaw, dili obligado ang inyuhang mga anak nga mutrabaho sa linghod nga pangidaron aron lamang nga makatabang sa inyuhang kalisdanan, no? Aron lamang nga makabaton og income aron nga manay mahatag sa inyuha kabagtig kabalkada sa kundili responsibilidad sa mga ginikanan na ang ilahang anak paeskwilahon, hatagan o maayong kinabuhi kabag tigabalgadas siya. Diba? Atong hunahunaon mga, or angayan nyo hunahunaon mga ginikanan, dili pa mingunog ato, kadi pa mako ginikanan, kundili angayan nga hunahunaon ninyo mga ginikanan na nga kamoy inyuhan ang kagustuhan, no, nga makabaton mog anak. Diba? So, kay inyohamang gigusto nga makabaton mog anak, so inyohang responsibilidad nga hatagan ninyo na og maayo nga kaugmaon og ingon man inyohan ang proteksyonan kabagtig kabalkadas. Dili kay inyoha hinuunang paundangon sa pagpaeskwela kay tungod kay inyohan ang patrabahoon. Diba? Mamani ang usa sa mga nakita agad nga mga rason, kisagad matod pa sa rason, gumikan sa kapobrihon, no? Ang bata kay paundangon na lag-eskwela, dahil pagkahuman kay paubrahon o kay aron nga adunay mahatag nga income ngadto sa iyang ginikanan. So, klaro tong pamahayag sa tuang regional director, no? Nga sa higayon nga kamo mapamatud-an, ilalo matod pa sa Republic Act 9231, pwede mo nga pasakaan og kaso kabagtig kabalkadas nga pamultahon hinoon mo og gismail ngadto na sa 100,000 kabagtig kabalkadas. Dako na hinoon mong problema, di ba? Muna giingon nga ayaw ninyo patrabaho og sayo ang inyohang mga anak samot na nga mga bata, mga minors pa, di ba? Normal lamang ang bata patrabahoon, di ba, kung tudluan sa mga gimbuhaton sa balay. Sabadog Domingo, walay problema. Dili matawag nga child laborers kabagtig kabalkadas. Matod pa ka na sa tuang pamahayag sa tuang provincial director. Matawag kabagtig kabalkadas nga child laborers kadtong mga bata nga gipaundang og eskwela or wala gipaeskwela sa ginikanan kundili gipatrabaho kay aron nga dunay mahatag nga income, di ba? Or else bisan pa tuod og ipaeskwela ni muna, no? Pagkangalan kabagtig kabalkadas nga imuhan ang ipatrabaho aron nga makabaton og dugang nga income, dako gid nang supak sa balaod kabagting og kabalkadas. Mao ginay angay nga ninyo nga isilsil kanunay sa inyong alimpatakan na aron nga dili mo mapahamtangan og silot sa atoang gobyerno. Hatod pa ni Ma'am Casanes sa atong during sa interview, doon na matod pa may ingon nga naman lagi kami sa una, wala man may giingon ana, wala man may kining gihadlok sa kining giingon nga pasakaan o kaso ang amuang ginikanan. Tungod kay kaniadto kabagtig kabalkadas, wala pa'y namugna ang balaod nga nagprotektar sa mga minor de edad nga gipatrabaho sa mga ginikanan, di ba? Karon, sagad sa mga kabataan, halos tanan kay protektado na sa balaod, di ba? O sa tunang gikaingon, nga katungod sa mga bata, nga duna sila'y katungod nga mupahulay, duna'y katungod nga magdula, o ingon man, kinahanglan nga proteksyonan sila panalipdan, gikan sa mga peligro nga trabaho kabagtig kabulkadas. And do you think, kanang ilahang trabaho nga mga mag-uuma o mangubra, luwas sila ni Ana if ever walay mga PPE? Di ba? Munay ang ayan nga tanawon kanunay mga ginikanan. So karong pizza dosi sa Hunyo, adlaw nga Biyernes, doon na matutpay 112 ka mga child deliverers diri sa may Ramon Magsaysay nga hatagan o hinabang sa kineng dole, no? Lakip na usab nini ang 91 ka mga ginikanan. Tagaan kini sila og livelihood kits kabagtig kabulkadas. Dayon monitoro ni kanunay sa tuang municipal social welfare og lakip na sa tuang mga hintungdang ahensya kung ugaling, no? Wala ba gipabalik og trabaho ang mga bata nga anaa sa linghod nga panuigon, no? Ang mga bata kabagtig kabulkadas kinahanglan nga paeskwelahon sa mutna sa mga minor de edad. Ayaw ninyo ihikaw mga ginikanan ang ilahang nga kaalam. Kay sa ngadungad to, o makahuman lang nag-eskwela, makatabang ralagi na ninyo, di ba? Pero karon nga mga minor de edad pa, muna giingon nga paeskwelahan sa ninyo o pahumana sa ninyo giskwela. O di ba kaha, paabtang nga mahamtong nagyos siya, di ba? Inana ra kabagtig kabulkadas. Dili na to paabuton nga musa mo samput pa ngadto sa pwede mo mapasaka ag kaso. Dili lamang ang ginikanan apan lakip na usab nini ang konsekwensa man ugaling ang gisudlan or gitrabahuan sa usa ka minor de edad kabagtig kabulkadas, no? So kita manggod maingon ta og kulang ta og unsa man. Kulang taog edukasyon, kulang taog kaalam, no? Mahitungod sa unsa bay angayang buhat

0: taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
3: Try ko po itong rice coke kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka. Kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa andanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Xanton Plus Gold og Xanton Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilobi.
11: Carl, palihog gani sa litron.
12: Carl, palihog po ng bupis, please.
10: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po, babe.
13: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel litro. Kananay o katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
10: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
12: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
14: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar.

0: lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Sa kusog na 10,000 watts, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
3: BBC Bagting Balita.

0: sa Nasayon Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz ug aniya ang inyong tingbalita.
1: Kabagting og kabaw kada, kumusta og mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes bitsan 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan nilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Magkita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor sa kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, tulay maoyawi sa edukasyon sa mga kabataan.
3: DILG 9 o MILG Barm naghiusa alang sa transition sa sulungad to sa Region 9.
1: Bulan 5,000 ka mga individual nang hiklin kagahapong adlaw sa pagadian human sa nahitabong linog.
3: Sa uluhan sa balitang regional, duha ka babae dakpan human sa pagpandunggab o pangpandapat dito sa MSU Marawi Campus.
1: Sa patay, samtang duha ang nadakpan sa anti-drug operation sa Lanao del Sur.
3: Sa uluan sa balitang nasyonal, sugyot nga interim arrangement ni Senador Cayetano gisalikway sa Malacanang.
1: Ahensya sa gobyerno, dinaliang gipalihok ni PBBM labot sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao kagahapon.
3: Sa uluan sa balitang international, tulo ka OFWs angol sa drone strike sa Kuwait International Airport.
1: Iran gisaway ang gihimong airstrike sa United States batok sa ilang radar o surveillance sites.
3: Sa uluan sa balitang negosyo, kinitaan sa Meta mitubo og 3% tungod sa bagong AI agent ang pang negosyo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alexandra Diaz nasakmit ang tulo ka bulawang medalya sa National Weightlifting Championship sa Zamboanga.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, HPV vaccine gikatakdang ibakuna sa mga batang babae aron makalikay sa cervical cancer.
1: Samtang sa Nasayod ka ba corner, mga bioengineered mosquito sa Florida namugna aron pangontra sa mga nagadaghang ihap sa delikadong lamok.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Linda Walker may abutan sa Pilipinas alang sa educational campaign.
1: Huwag atong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Sa detalye sa balitang lokal, mga kabagting o kabalkada, sulod sa taas nga panahon, giantos sa mga ginikanan o tinunan sa Pisumpungan Integrated School, Pisumpungan Mid-Salib, Zamboanga del Sur, hilabi na sa mga residente sa Purok 2 o 4, ang pag-ubog sa suba aron lamang mahaton sa eskwelahan ang ilahang mga anak o maka-eskwela. Apan sugod kagahapong adlaw, nahatagan na o kasulbaran ang kalbaryo o peligroso nga agianan sa mga tinunan tungod kay nahuman naman sa pagama ang tulay amoy makahatag kanila sa mas luwas og sayon nga agianan padulong sa tulunghaan. Ang maong tulay yawi alang sa edukasyon sa mga kabataan sa Pisumpungan Integrated School. Alayon nini dako ang kalipay ni Mrs. Judith Maladia nga taga Purok 4, Pisumpungan Mid-Salib, Zamboanga del Sur, human gigahinan og budget ang maong tulay o steel bridge nga nikabat sa 1.3 million pesos ilalom sa programa sa Kalahi Seed sa DSWD. Kinduman nga sa wala pa nagama ang maong steel bridge, manglangoy sa suba ang mga estudyante aron lamang makatabok og makaeskwela apan pinaagi sa mga programa Mas mapasayon na sa mga tinun-an ang ilahang pagtungha og dili na mabutang sa peligro ang ilahang kaugalingon.
4: Dut kayo ang maong project nga gihatag sa barangay sa Kisumpungan tungod kay aduna ako yung anak nga nag-eskwela din sa kay tungod tungod sir nga sa una nga wala pa bitaw, wala pang maong project, isudyod kayo sir.
1: Ayon ni ini gipasalamatan ni Mrs. Maladia si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod kay nabatian gayud nila ang mga programa sa gobyerno human nga nahatagan kini og saktong agianan. Lagip sayang gipasalamatan si DSWD Secretary Rex Gatsalian tungod kay mao man kini ang implementing agency mahitungod sa maong programa.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Sa dugang detalye, nagpahigayon og Joint Agency Transition Planning Workshop ang Department of the Interior and Local Government kon DILG Region 9 ug ang Ministry of the Interior and Local Government AI kon MILG BARM aron mapalig-on ang pagpangandam alang sa administratibong paglakip sa probinsya sa Sulu ngadto sa Region 9 subay sa Executive Number 91 Series of 2025. Ang workshop nagsilbing plataporma aron isgutan og ipahiuyon sa duha ka ahensya ang mga estratehiya alang sa transition. Lakip na ang programa, mga kawani, kabtangan, mga record o mga operational arrangement. Tumong niini nga masiguro ang hapsay nga pagbalhin sa mga kon katungdanan sa pagamhanan ug walay hunong nga paghatag sa serbisyo publiko ngadto sa mga residente sa probinsya sa Sulu.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, dul-an sa 5,000 ka mga individual ang mibiya sa ilang mga panimalay og nang hiklin sa nagkalain-laing evacuation center sa Pagadian City kagahapon human sa kusog nga linog nga miigo sa Mindanao og sa sunod nga tsunami warning alert. Sa press conference ni OIC City Mayor og Konsehal Lance Co, iyang ipadayag nga alas 9 buntag kagahapon adunay kapin 1,500 ka evacuees ana sa rotonda og 3,300 sa covered court samtang padayon usab ang ilahang verification sa ginaghanon sa mga evacuees sa Santa Maria Barangay Hall og duol sa palasyo apan gitambagan na sila nga mubalhin ngadto sa mas luwas nga lugar tungod kay duol gihapon kini sa baybayon. Matod pa sa opisyal, gihatagan gilayon og assistance ang mga evacuees human sa profiling o gitagaan usab og medical nga atensyon ang mga nanginahanglan. Sa Bicas Bahin, alas 3:19 sa hapon kagahapon, opisyal nang gikansilar sa mga otoridad ang tsunami warning nga gipagula human sa linog. Bisan pa niini, nagpabiling alerto ang publiko og giawhag nga magpadayon sa pagsunod sa mga pahimangno sa mga lokal nga opisyal og mga ahensya sa gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Regional.
3: Duha ka babayi nga giila lamang sa mga alias nga Amina 51 anyos og Sodioda 72 anyos ang nadakpan sa kapulisan human sa usa ka insidente sa pagpandunggab og pagpandapat sulod sa Mindanao State University kon MSU Marawi campus Baguhay lang. Base sa imbestigasyon, nagsugod ang kagubot tungod sa walay panagsinabtanay tali sa mga suspetsyado og biktima nga si Azan Manulukon Dimakuta 22 anyos nga nag-ayo og aircon sa atubangan silang balay. Giingong mibalik ang usa sa mga suspetsyado nga nagdala og sundang og gitigpas sa ulo si Dimakuta. Nasamdan usab si Aliliana Dimakuta Makaraya 23 anyos og Habiba Bung Karawan Manguntong 26 anyos human gidapatan sa laing suspetsyado samtang misulay sila sa pag-ulang. Daling miresponde ang Marawi City Police Station og ang ilang gidakop ang duha ka suspetsyado sa maong lugar. Samtang ang mga biktima gidala sa Amay Pakpak Medical Center alang sa pagtambal ug karon ana na sa kustodiya sa kapulisan ang mga suspetsyado ug giandam na ang mga kasong ipasaka batok kanila.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, usa patay samtang duhang nadakpan atol sa bypass operation sa Barangay Matling, Malabang, Lanao del Sur. Niadtong Hunyo 7-2000 body size, na-recover sa mga otoridad ang 362.6 gramos nga gituhang shabu. Adunay kantidad nga 2.4 million pesos o nadakpan ang mga suspechadong gila nga sila si alias Mona Lisa o Abdul. Samtang nagbadayon ng operasyon, gingong mipusil sa mga operatiba ang ilang kauman nga si Fahad Human mabantayan ang operasyon nga misangpot sa armadong inkwentro. Naigo kini sa dughan nga bahin human mabalsan sa kapulisan o gidalagrayon sa ospital apan gideklara kini nga dead on arrival. Na-recover sa operasyon ang usa ka Toyota Vios kalibre 38 nga revolver o bypass money. Samtang ang duha ka dinakpan na nasa kustudiya sa kapulisan, samtang padayon ang investigasyon o pagpasaka o kaso.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Nasyonal.
3: Sa likway sa Malacañang ang sugyot ni Senator Alan Peter Cayetano alang sa usa ka interim nga kahikayan alang sa kanilang duha ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian samtang wala pa masulbad ang issue sa liderato sa Senado. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro may ingon nga sa pagkakaroon wala maayong sangputanan ang ingon ni ining arrangement nga gustong mahitabo ni Senador Cayetano. Nahadlok usab si Castro nga ang nahitabo sa ubos nga balay sa Kongreso diin wala na dayon matuman ni Cayetano ang term sharing agreement nga iyang nahimo uban ni Congressman Lord Alan Velasco base sa nahitabo sa pag-usab. Nabalaka usab si Castro nga mahimong masubli ang nahitabo sa ubos balay balauronan sa Kongreso nga diin wala gilayon gituman ni Cayetano ang term sharing agreement nila kaniadto ni Congressman Lord Alan Velasco.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gilayong gimanduan o gipalihok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tanang ahensya sa gobyerno human sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province. Gimanduan sa Presidente ang Office of the Civil Defense kon OCD o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC nga makigalayon sa tanang apektadong lugar. Gipahimangnuan usab niya sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD andamon ang tanang relief goods o evacuation centers samtang ang Department of Public Works and Highways kon DPWH ang moassess sa kadaot sa mga kadalanan, tulay o kritikal nga infrastruktura. Gisuspenso sab ni PBBM ang mga klase sa tanang level sa mga eskwelahan sa Mindanao nga napiktuhan sa kusog nga linog alang sa kaluwasan sa mga estudyante.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Abroad.
3: Tuluka versus Filipino workers kon OFWs ang nalakip sa 60 ka individual nga mga nasamdan sa usa ka drone strike sa Kuwait International Airport. Sumala pa sa Kuwaiti state media. Ang CCTV footage nagpakita sa usa ka drone nga nahagsa sa airport hinungdan sa kadaot sa istruktura og baga nga aso. Sumala pa sa Department of Migrant Workers, duha sa mga OFW ang gitambalan tungod sa pagkalanghap sa aso. Samtang ang usa nakaangkon og usa ka samad sa ulo og sa kamot nga nanginahanglan og dinali ang medikasyon. Matod pa sa DMW nga nagpadayon sila sa pag-monitor sa sitwasyon o nagtrabaho usab sa posible nga pagpauli sa mga apektadong OFW samtang sila nagpaayo. Gipahinumduman usab sa ahensya ang mga OFW sa Kuwait nga dili mobiya silang mga balay gawas kung kinahanglan gayon. Samtang gihimakak sa Irana ang responsibilidad sa insidente o giingon nga ang mga interceptor missiles sa US mahimong hinungdan sa kadaot. Sumala sa report, walay aktibo nga level ang sa alerto sa Kuwait apan adunay mga pagdili sa mga operasyon nga kahanginan. Busa gitambagan ang tanan sa pag-amping. Sa samang higayon, ang tension sa Middle East gikataho usab nga misamot human sa nagsunod-sunod nga pag-atake sa missiles o drone nga nalambigit sa Iran sa og Estados Unidos. Bisan pa man nga ang militar sa US nag-ingon nga walay natala nga kadaot sa ilang mga base.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, gisaway sa Iran ang gihimong airstrike sa United States batok sa ilang mga radar o coastal surveillance sites. Itawag kini sa Iran nga paglapas sa ceasefire deal tali sa United States o Iran. Sumala sa Foreign Ministry sa Iran, naigod sa mga strike ang mga rehiyon sa Sirik o Kirch Island. Samtang depensa sa United States Council kon United States Central Command, himo nila ang pag-atake sa surveillance radar sites sa mga lugar aron malikayan ang posibleng pag-atake sa mga barkong moagi sa Strait of Hormuz.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Sa detalye sa balitang negosyo, mitubo ang kinitaan o shares sa social media giant nga Meta. Pinasikad sa ulahing report, anana sa kapin 3% ang shares sa kumpanya sa merkado. Kini nga produkto usa sa dugang sa ilang business messaging services nga karon adunay agentic capability sama sa pag-book o calendar appointments o pag-close sa sales sa ilang negosyo. Kapin sa 1 million ka negosyo na ang naggamit sama sa yun nga chatbot version sa WhatsApp o Messenger. O karon i-appeal na usab sa Instagram. Ang maong lakang nagpakita sa ambisyon sa Meta nga makigkumpetensya sa OpenAI, Anthropic o Google sa Enterprise AI market pinagi sa WhatsApp, Instagram o Facebook. Dugang pa maglusad sila og mas lapad nga business agent platform nga maghatag og mga himan sa negosyo aron makahimo og custom AI agents. Kini nga plataforma konektado sa gatusan kanan Meta systems lakip na ang Shopify.
1: Nga balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets pagarian ang ita kabong barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer gawan pang mga aksesoris. Ayo na kabalaka available na sa AB Gadgets pagarian. Ang AB Gadgets pagarian unay lain-lain nga mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur og sa mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: BBC, Sports, Balita!
1: Pasigarbo ni Zamboanga City District 1 Councilor Albert Bong Atilano ang talagsaong kalampusan sa mga atletang Zamboanginyo sa nagpadayon ng National Weightlifting Championship sa General Santos City. Nanguna si Alexandra Ann Acode Diaz gikan sa Barangay Mampang human makadaog og tula ka bulawang medalya sa nagkalain-laing division sa kompetisyon. Naka-record kini og 79 kilos sa snatch, 101 kilos sa clean and jerk og kinatibukang 180 kilos sa total lift nga mo hinungdan sa iyang pagkampiyon sa youth division, secondary division og open division. Samtang si Rose Jean Ramos nga taga Barangay Mampang usab nakakuha og silver nga medal sa open division. Naghatab usab og dungog sa siyudad si Angeline Colonia gikan sa Barangay Pasubulong human makadaog og bulawang medalya sa junior division og bronze nga medalya sa open division. Padayon nga gipamatud-an sa mga atletang Zamboanginyo ang ilang kahanas og dedikasyon sa weightlifting nga nagdala og dungog dili lamang sa ilang mga barangay kon dili sa tibok dakbayan sa Zamboanga. Ang balitang sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LBG Fiesta na sila ilain-lain mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: sa detalye sa balitang kahimsog sa panlawas, gidusol sa Department of Health kon DOH, kaabag sa Department of Education, ang plano sa pagpahigayon sa school-based immunization program diin ipanghatag ang libreng HPV vaccine sa mga pampublikong eskwelahan aron maprotektahan ang mga kabataan batok sa cervical cancer. Ang cervical cancer, o sa pinakakumon nga cancer sa mga babae sa Pilipinas, o gibana-bana nga 11 ka Pilipina ang namatay matag adlaw tungod niini. Sumala sa DOH, kapin 99% sa mga kaso niini nalambigit sa human papillomavirus kon HPV. Apan kini malikayan pinaagi sa bagpakuna o regular nga screening sama sa VIA, Pap smear o HPV DNA test.
1: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod ka na ito sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, adunay mga lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga ang Estados Unidos ni mihimo og dakong lakang aron makatabang sa mayong panlawas sa katawhan pinaagi sa pagpagawa sa genetically modified nga mga lalaki nga lamok na Aedes aegypti ngadto sa Florida case. Gipalambo sa biotech firm ang nga Oxitec. Kini nga mga bioengineered nga insekto or insect design aron targeton og pugngan ang nagadaghang mga lamok nga responsable sa pagpanakod sa mga sakit kasama sa Zika, dengue og yellow fever. Dili sama sa mga babae nga mupaak kini nga mga giusab nga lalaki dili mupaak sa mga tawo. Oh, ganin hindot ni kay lupad-lupad ra ni. Sa kay pa ako na ni. Hinoon, makighilawa sila sa mga ihalas nga babaeng lamok. Ah, okay. Ang mga ihalas di ay. Ah, og ipasa ang usa ka special nga gene nga nagpugong sa mga anak sa babaeng lamok nga mabuhi lapas sa yugto sa larva. Maipiktibong pangontra aron mapakunhod ang populasyon ni ini sa musunod nga mga henerasyon. Sayod ka ba nga kining mong innovative strategy nagsilbi nga usa ka critical nga alternatibo sa traditional nga chemical nga mga insecticide nga nagadaghan sa karwa. Ako na nagadaghan na karon sa ning nakarwa man ni. Wa na gyud atong pananaw ani. Apan nawad-an sa epektibo tungod sa nagkataas nga resistensya sa insekto. Pinagi sa paggamit sa mga kinaiya sa genetic nga naglimitar sa kaugalingon, ang proyekto nagtumong sa pagsuon sa talagsaong kalampusan sa miaging mga pagsulay kon trial sa Brazil, Panama o Cayman Islands. Din ang lokal nga populasyon sa Aedes aegypti mios-os og sobra 90%. Samtang ang biological intervention nagatubang sa padayon nga pagsusigikan sa mga grupo sa pag-awhag sa kalikupan, ang kalampusan nini mahimong sukaranan nga magbag-o sa kahulugan kung giunsa pagdumala sa US ang mga hulga sa sakit nga dala sa nag-usab-usab nga klima sa kalibutan. Ang tinubdan nini mao ang Centers for Disease Control and Prevention 2026 mga lamok nga gibag-o pinaagi sa genetics. Karon nasayod ka na mga kabagting og kabalkada.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
1: Ang balita sa nasayod ka ba, hatod ka na to sa Ilyana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian na ginasarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ilyana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, dinita sa balitang showbiz mga kabagting o kabukada. Alright, go ahead, kamaring dars.
3: Yes, may abot na sa Manila ang Chinese actress nga si Zhang Yangfei nga mas nailhan sa iyang role isip Linda Walker. Kailan mo kang Linda Walker, no?
1: Ah, kata si Linda Walker nga pinaka-bright niya.
3: Sa Chinese vertical drama nga The Heirs Who Won With Brains. Ang pinaka-bright, no? Grabe. May bisita siya sa Manila City Hall kagahapon June 8. Isip kabayan sa iyang aktibidad sa nasud. Ana pakinikaron sa Pilipinas ang aktres alang sa Education for a Better Future campaign sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated nga nagtumong sa pagpaligon sa suporta para sa edukasyon o kabataan. Samtang gilauman nga mupadayon pa ang iyang mga engagement sa lain-laing outreach o advocacy activities sa nasud. Tiglan tawon baka na niya?
1: Ko ano, wala na ko naglantawan niya. Pero ako ginag-search, kinsa gina si Linda. Okay, kana laging curious, kinsa ko na si Linda. Na viral man god si Linda.
3: Nauman ako na ang tanang episode na nindot ni Kayo.
1: Aha, siya dyan pinaka-bright. Saan ni siya? Dato ni siya, pobre ni siya.
3: Higa na siya sa pobre nga, gi-adapt sa mga dato.
1: Maudiahay.
3: Daog-daog sa katong anak, and then siya dyan pinaka-bright. Motong story ato si Linda Walker nga nasikat diri sa Pilipinas.
1: Mana siya nga ni ani siya diri sa Pilipinas para sa education campaign. Samtang sa Bikas Bahin, mga kabagting ug kabukada, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Para si Linda. And of course sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment nga Facebook page, good morning ni Annabel de la Zerna, Warvin Tahoy, Dondon Tormesa. O ganinyong tanan nga mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, daghan kay salamat. Jose de los Reyes Okaya, gikan sa Sinakaban, Misamis Occidental. Ah, si de la Zerna, gikan daig Pulacan. Ador Amis from Siyayan, Zamboanga del Norte. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Ilang tagsa-tagsa ka mga radio. Lakip na usab sa DXBZ Radio Bagting 756. And of course, good morning sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Mayubay na yun sila ng mga nag-monitor.
3: So wala pa ka-download, no? Download na mo sa mong mobile app. Radio Bagting.
1: Oh, pangitaa lang na ninyo sa Google Play Store. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, mga kabagting o kabulkada, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lee Razon. Daghang salamat umayong buntag, ganin yung tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita!
5: Zed Health to Stabilis. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibatian. Nya kahantog karon nag minute na ko. Kahantog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kay salamat. Tagadigos day ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak ug pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang Cogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, Cogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Cogon Herbal Capsule. Basta Cogon. Lawas bas Cogon.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahon po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
12: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
14: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
15: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
14: Skin Shop? Asa man adapit?
15: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
14: Unsa man ilang baligya didto?
15: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
14: Safe ba na ilang products?
15: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
14: Nindot lagi, murag kinahanglan nako na.
15: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilaha nang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
16: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
17: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Tay, tata ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tungula pa ka gamit sa atong kape?
19: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
18: Ha, sa kulian?
19: O kato ganing ama nga mo rin na.
18: Abukid sa...
19: Ganing. O. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
18: ka sa bukid di ko kasaka
19: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patong niya ha
18: pwede na magkatka tayo ka sa bukid
19: katka to ah oy magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay salamat
18: sige pangalan mo na
19: Sean
18: Lido
19: Alberto
18: pilay mo idad.
19: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
17: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
20: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
21: Drink light, live light, Sunmig Light.
22: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
23: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagbanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
23: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, wala na kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
1: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Saba kay ng aircon.
4: Ang
24: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
25: Mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan kay ang akong kauban naghinam-hinam ang inilog sa tibuok kalibutan. Nganong ambot lang gyud kaanig nganong inilog. Dods Marsundod sa Bagdi, Dods!
26: Yes, mauna mga higala, kumusta o maayong adlaw kaninyong tanan? Sa mga katawahan dinhi sa Dakbayan sa Pagadian, welcome sa inyong programa ang kaakuhan. Pinagis sa programa ni Mayor Samico nga Asinso Pagadian para ang taragbang katawahan adunay kalabutan sa mga proyekto programa ang pangkalambuan ning Dakbayan. And of course, sa gihapon, Dodge Marzon og mayang adlaw dinha sa 1st District og sa dinhi sa 2nd District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico nga magdala sa Asinso sa Bubang del Sur og Asinso Pagadian.
25: Siyempre naman ang kaakuhan ang inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Samico. Ang Pagadian City pinaagi sa kusgan ng mga FM o AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan gud na ha ni Mayor Samico alang sa atong mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan. Unya karon di ta maglangan tungod kay ang atong panahon gigukod kay pasensya na dudes no katong usahay magbalik-balik ang ato ang na-on-air tungod kayo na mura man itong robot. Oy,
26: doon na tay technical error.
25: Sigurado ha. Tay guwapo man ni si Harry ang ato akarong technical. Unya kay si Glenn ato pang paabuton. Well, anyway. Dods, abanti dods yes, kay karon.
26: Mauna mga higala, no? Gikasikas na kabalakan sa mga katawahan ng Dakbayan sa Pagadian ang nahitabo nga linog nga ming tayog sa Davao Region o yung mga usap din eh connecting sa May Jinsan sa Cotabato dapit Cotabato area ang 7.8 nga magnitude nga linog unya dinhi pila ta ko magnitude
25: 6.9 lang ato dinhi sa nasinati pero kanang 6.9 na sa ilawom sa yuta no atong ipahibaw sa atong katawhan tungod kay kung kanang 6.9 og nagpaibabaw pag yud na kaning ang Ginoo ra gay masayod sa tanan tungod kay ang 7 point something dod pila to sa Davao del Sur o 7.8 General Santos City na sinati nila diha manggud sa ibabaw mao nga naidaghan nga mga building nga nahugno sa maong mga dapit dayon amping tangtanan tungod kay naman sab good tay mga connect dito sa Jinsan nga ato ang mga kadugo. So, salamat kaayo sa Ginoo nga diin nakontak na nato dayon wagid sila kuan kanang signal ni adtong panahuna no as of now nga ato ang pag on air dayon siguro mabalik ni so Nawa pata ka siguro og naabay signal, naabay kuryente ang General Santos City ug uban pang lugar nga di inaagyoy mga nakalas ang mga kinabuhi dods. Salamat na lang gyud sa labang magagagahom nga kadtong panahuna wala pay mga tao sa opisina kay wala pa may alas 8 sa buntag. Pero ang sa merkado manggod daghan nagyo sayo, nanay daghan diha no magpreparar sa mga pamaligya o nga uban sayo kayong mamalit. So careful gid tang tanan tungod lagi kay dili nato gyud mahibaw-an kining sakuna kining kalamidad nga diin kun ang ato ang kana bitawng kinaiyahan na ang maningil dili gid ta kapanagang. So ato ang kinahanglan pag-amping o pag-maigmat o pag-ampo sa labawng makagagahom nga dihin din sa tuas dakbayan sa pagadian na ma-explain man ni mo doon. So, matod pa ni mo ang Cotabato Trends. Yes, kanang Cotabato Trends, kanang Zamora Golf, kung kanabitaw maoy yung mulihok na, noon na ana silaom sa dagat. But then, og kusog na kayo sa ngatanan, but din sa tuas dakbayan sa pagadian, ninalian pod nga nagpakabana gilayo ng ato ang kagamhanan. Pinaagi ni Mayor Samico og ang ato ang OIC, si City Councilor Lance Co.
26: Yes, atol sa maong panghitabo, nagpahigayang gilayon og emergency meeting ang CDRRMO nga gipanguluhan ni Engineer Vince Kipot ning dakbayan sa mga head offices o mga partner agency sa atong syudad para usab nga mag-plaster gilayon o preventive measure sa nahitabo. Unya, ang atong mga katawan usab ning dakbayan, dali silang ming bakwit sa ibabaw nga bahin o dinhi nagtapok sa atuaga covered court o base sa atuang na suroy o atong na-interview nga first time gidon nila to na kita kay paghuman daw sa linog ming withdraw ang tubig pagbalik yes. Ming ulbo dayon ming ulban tubig nya kusog ang balod ba nya yes. Lapas na daw sa ulo mo to nga ming bakwit din sila og dali unya ang mga silingan ning singgit naman nga bakwit na kay ming withdraw ang tubig unya ming balik hinoon hinayhay ba ang pagbalik niya dili kusog murag light lang dili nga sampak largo murag anak lang ba murag char lang kumbaga atong masulti hinay lang ang pagbalik pero nabalaka na kay ang Pagadian City na doon na mag history sa unang panahon
25: yes, that kaning, was the 1976 August kadlaon sa this August 17 1976 murag gailog pa dods ang August 16 o August 17 but actually ito
26: kabuta,
25: na
26: nasa
25: August 17 kanang kuan atong panahon na gamay kayo ko karon tiguang na lisod po dobi ta matiguang na unya ato ang namatsyagan sa unang panahon maulagi na no abot diha sa may People's Plaza kusog yun to kayo no purya hinumdom kusog yun to kayo kay abot Goods Plaza ang tubig hapit pa maabot din sa ano no, sa People's Plaza hapit pa maabot din sa may City Hall but then katong kuan ganiha dods katong kasikas ka ganiha atong pasalamatan gihapon ang ato ang labong makagagahom kay katong pag-withdraw na sa tubig mao toy pinakakuyaw ang pagbalik unya pa ug kusog kaayo ang hapak sa dako nga tubig
26: yes.
25: So unsa man naagyoy nahitabo nga gamay ng tsunami
26: yes adunay nahitabo nga gamay ng tsunami sa gipamahayag sa ato ang Office of the Civil Defense sa ato ang Regional Director pero natutali nga kusog jugayo naagyoy tsunami nahitabo pero mao lagi na hinay ba iyang pagbalik pag withdraw hinay pagbalik hinay unya nabalaka man gud kay tingala sila nga kuan ba kanang buto-buto ang balod din kuan ba kanang dagko ang balon.
25: Dagko kayo.
26: Ito nga, nabalaka. Withdraw na ang mga kuan, ang mga katawan. Unya, doon na emisyonal sa atong na-interview gayina sa may pantalan kay gi-monitor gid ang tubig. Kaya adunay nabilin nilang mga kaliwat mao to nga gi-add to sa Coast Guard busy na tigaw na kanan.
25: Busy na tigaw na.
26: Oh, volunteer na tong uban nga
25: coastal areas.
26: Oh, hakot na may sa mga pantalan. Tao. Gikan sa White Beach. White Beach kay isla raman so pabor man diri. Mato hinakutay. Mao na nga ang ilang mga kala nagka-experience niya kay patay na niya karon new generation perting balakahan nila kay kailanman ka mag-withdraw niya pagbalik ato maglokot na gani paglokot hinerak po kay siya pagbalik
25: hinay siya ang iyang paghapak no?
26: hinay paghapak pero wala na mga tao aware na
25: yes.
26: Kay kung doon ay linog dili na magpaabot ugun sa pa-alarm simutiw kang sirene wido na mo daan din sa ibabaw nga bahin, sa malang nga bahin, mo na pagbalik-balik nga pahimang no ni Mayor Samico, kung adunay linog, nili na magpaabot o mutingog pa ang siren, o sa panimutiwala emergency alarm sa inyong barangay, ilabi na sa mga coastal barangay, hinihina na mo withdraw saka na mo sa ibabaw nga bahin kay Preventor,
25: preventive measures nga gikinahanglan
26: nga mas maayo nang kuan kanang hiklin daan bahala guyon hitabo at least
25: exactly.
26: Luwas ba tanan walay mga damage walay mga damyo sinoon adunay natala diha sa barangay Bumba adunay mga light materials nga ad mga balay nga hinimo sa light materials na nga anod unya aduna usab panagatan tungod sa pagbalik sa bulog nga tubig naanod ang mga panagatan, ming bangga atong balay, manahinungdan, doon ay tulog ka balay, nga naanod gilayon niya, nagposta ang tungkuan nga, luoy kayo mong balay na naanod. Hinoon, walay nakalas nga kinabuhi, tungod kay aware naman ang pagadianon nga, gibalik-balik ni, nga sa unang panahon, mauni siya, kung adunay linog, dili na magkinahanglan paabot pa nga, hanaon naman sa barangay official nga bakwit, bakwit gilayon, bisan pag gamay lang ang linog, anhidin mo, siretre sa ibabaw nga bahin kay mas maayo magmanagang tadaan kaysa daghan pa simbako mahitabo ni ana. Unya kaloy sa Dios no nang pagadian city ing himpuon manggod ang mga tawo mauna nga giprotektahan ra gid pud siya sa labang makagahom. Nya ganina emosyonal, mabati pa nimo ang emosyon kay nabilin ilang apuhan, ilang uyuan didto nga maglisod og lakaw mao nga voluntaryo na tong uban nga nagiya og kanang gagmayng panagatan. Gabayas-bayas na, binagnosa na padlong dito sa White Beach kay White Beach mo ba sentro kayo.
25: White Beach sentro kayo kay kakaanhi sa baybayon kung di ka mo tabok pinaagi sa sakayan no. Gawas lang kung naata sa coastal areas gyud kay dire-diretso tang makadagan paingon nganhi sa May Plaza Luz sa May City Hall. So mao ginagikinahanglan kaayo. So karon magbantay-bantay gyud dayon as sa June Hunyo 8 ha, buntag sayo, maunay nahitabo, dayon. Pagka mga wapay paniud to, nagdeklara na dayon ang ato ang city government through the OIC sa Mayor Lance Co. sa class suspension sa mga
26: coastal
25: public
26: barangay.
25: And private sa tanang level. Niyadtong Poloyagan, Bumba, kanang Lombia, San Pedro, Napulan, Dumago, Kawit, Tawagansur, White Beach, Santiago, Santa Lucia, Murikay.
26: Yes.
25: Muna yung mga coastal barangays, din yung sadakbayan sa pagadian. Dayon, kinahanglan magmaigmat pero kanang kalmado. Diba doon kay usahay?
26: Dili magratulatul kay kanibitang magkadisglasya na to. Kanabang maratol, ma-stampede na hinoon, kanang i-relax lang imong mind. Dayon, hinahina aginod, paspas o aginod, dali pababaw, dili kay magdinaganay.
25: Kalmado, kay pres na inanawag
26: na lang.
25: Ganiha dods. Panduro na na, kalma lang yun. Dayon, tawagan na to, tawagan mo ni mauto. So, kalma lang, kay dili ka magkalmado, posible pod nga maratul pod ang imong mga kasilinganan. Og ikaw mismo, dili ka kahibaw, unsa na imong paggabuhaton.
26: Yes.
25: O oroy kunogikan ka dito sa comfort room, naratul ka na, na inoon.
26: Kung imong ulo, resulta na yun. Disgrasya na hinong ka. Huwag ka maano sa tubig. Huwag sa imong karatol. Nabulasok pa ka sa imong tulay. Na-disgrasya ka.
25: Naganay ka. Huwag ka kawibaw. Nga naanay. Bisang nagtanaw ni mo ang sakyan na. Nagdadagan ka. Papataka. Malikayan.
26: Na,
25: well, anyway.
26: Ang dusi ka barangay, coastal barangay ng Dakbayan sa Pagadian, anahimong 14. Kaya doon naman ko yung mga sikan, first barangay ng coastal area, doon ay sa Gapaluyo. Kaya kaning purok manggod sa Balangasan, ilabi na dapit diya sa May Purok Rumlon,
25: Makita ni Ilog,
26: Tabing Ilog, Unya, Santa Lucia, ming voluntary na o bakwit tong mga estudyante kay paglantaw nila sa suba, ming kuan naman, ming withdraw dahil ang tubig.
25: Nawa, ning hubas.
26: Withdraw na, Unya, address sa Tiguma, si Kapitana Chi Tampos, initiative na kay White Beach Bia, Unya, Tiguma niya sunod.
25: Tiguma.
26: Mauna nga, mobile ang mga sakinan dito, hatabag hakot sa mga katawahan sa kuan sa barangay White Beach, padulong dire sa covered court o katong ubang nga mga barangay atuburan o ang Lumbia no o tungod kay naman po diha connecting sa San Pedro.
25: Yes.
26: Nga ang tubig muna voluntaryo na mao na nga madungagan siguro ang coastal barangay kaning naay mga purok diha nga
25: kaning mo connect ba like sa Lumbia ning connect siya sa tuburan
26: tuburan San Pedro.
25: So
26: sa ilang boulevard naman
25: yes
26: ano?
25: So ingon ana
2: Ang di nato kay kabalakaan kanang mubakilid na gid kayo kay ang tubig ana di na gid pagkayo na kasaka. Pero og mo gipagbuot sa panahon nga maingon gid ang panahon sa kaon taning makilid wa gid tay mahimo nos, no. So ang pagampo usahay ra ba ni kitang mga tao no. Ang simbahan mapuno basta na anay mga sakuna o kaning mga kalamidad. Pero gula sa simba. Agian lang ng simbahan. So kinahanglan na gyud magmatata dayon na magampo katong naay mga di maayong bisyo. Ala, manghawa na ta kay wa ta kahibaw og kanus ang panahonag unsang panahona lisod-lisoronta. Well, in a way,
26: yes, sa mauna, mga higala ang yes. Sa kwan evacuation center gigamit na usab ang dito sa may rotunda sa Glass Gym o dere sa atong city covered court tungod sa kadaghan ng mga residente particular diya sa Kawit o San Pedro nga o sa Santa Lucia o ubang mga barangay nga namakwit o nagamit gid ang duha ka espasyo sa city government unya dali gilayon nga gihatdan og pagkaon assistance og napaygayon og assessment ato ang CSWDO partnership sa DSWD magpartner man gini sila
2: yes.
26: Og napaygayon usab og medical mission ang atong city health office dinha sa covered court para sa pagmonitor tungod kay adunay usab nga gipangbatyag nga sakit ning ubang nga evacue niya gihatagan usab ni City Councilor Lance Samuel ko katong maglisod na og lakaw nga pasyente gihatagan dayon og wheelchair na diha sa
2: may city covered court.
26: City covered court og paspas ang response dayon pag monitor ilabi na gipangnoha gipangunahan ni Dr. Ruelos ang pagpa-check up og sa tuang city pharmacy nga paghatag sa libreng tambal. O pagkaon, of course.
2: Yes, pinagi sa City Social Welfare and Development Office, CSWDO.
26: City Councilor Sam Tayraco, o giyahang manghod sa pagputos sa mga parklands. Mauna nga, busy kay ang gagamhan ng lokal. Busy kay may gabas-gabas din eh. Nga doon ay post nga, wa ikoy hatag sa mata.
2: Matod pa nila, nihatag na sila, walay gikahatag ang city government. Namay gikahatag ang city government. Unang-una ang pagpabakwit, okay? So, atong ipasabot, kasabot naman niya itong mga katawahan, pero sila, di magina sila kasabot, pero ato lang gid po silang pasabton. Balag dili mo di kasabot. Kahit ba huming nakasabot mo, di lang gid mo ganahan mo sabot. No, mga utokan, biya mo. O, dili, biya ta maingon nga, mauni mga okan to. Kayo maingon taga, kalas kayo bugo, sakit ba ya kaayo? So, unang himo, ang pagpabakwit. So naa sila sa City Covered Court, naa sa Evacuation Center sa May Rotunda, naa sa May Rotunda Glass Gym, makanindot itong napita dots. Well, anyway, after that, humaniya na ang gikuan dayon, gimando dayon ang paghatag og mga ayuda, mga hinabang ato sa atong mga evacuees. Dayon, dili na ta mamulitika ang panahon na dili na mo magsigiga panaway. Tungod kay kanang kagamhan ng probinsya, pasabto na to mo. Nga ang kagamhan ng probinsya, tawhay kayo ang mga opisyal diha. Nga naman, wala man mo'y gigunitan nga katawhan. Wala man mo'y balwarte. Kay balwarte man ninyutanan ang tibuok sa Zamboanga del Sur ang Pagadian City. Ang nagbalwarte ang Pagadian City, busy kaayo ang mga opisyalis pinangamuluhan sa mayor. Sa lungsod, busy pod ang mga tao pinangamuluhan sa mayor. Kamo, nagtanaw lang mo. Nag-supervise mo. Supervisor mo, manighawak ra mo. Mao nga ayaw mo pag-ingon nga walay gihatag ang city government. Good para sa inyo. Good for you nga mihatag mo. Para sa mga evacuees dinhi sa City of Pagadian pero ayaw mininyo ing na nga wa pay gikahatag ang city government unya ning hatag na mo mas labing maayog naguna mog hatag pero di pigod bi mo sugot nga maingon mog wa kahatag ang Pagadian City nang hatag na mao nga ayaw mo ginana
26: yes, kay mas nakauna pa og panghatag
2: na kay na
26: ang kagamhanan ng lokal indakbayan sa Pagadian sa tragbang nga evacue tanang mga kinahanglan nga assistance mga sakyanan mobile na pagkuha unya ready na usab naka standby ang ato ang city health mga ambulansya kung galing na ay worse nga mahitabo mas nakauna ang kagamhan ng lokal dili yes. Na magpahigpok ito dili na magamit og kanang usa na politika unsay color coding diha ang importante ang kuan ba ang kaluwasan sa mga katawhan mga residente mauna nga perting bisiha, binitingay, tawag din eh, tawag dito, hatag, unsay pang dalon mga water dispenser sa inana, kabisi,
25: kinsa may nag-take care karon sa evacuees. Naaba mo? Ha? Unsa may inyong gitunol? Maura to? Utro higani ninyo. Padagani ang inyong itunol. Ay mo sige, bungis ni sa inyong baba diha. Inyo hapod nga. Unsa man ang inyong hangkuan diha, nasa social media.

0: Ang city government ang unang naghatag og tabang. Pinaagi sa pagpakabana, paghakot sa katawan. Ako na nang giingon, balik-balik, sumo. Oh, mao na nga nakahatag mo, well, fine, salamat. Utrohin ninyo gahatag aron pasalamatan pagyapon mo sa city government ug pagadian. Ayon pon mog ingon nga kaduha na katulo ka upat na may mahatag ang city government, wala.
1: Nagkamulo og pangandam ang kuan, mga personahe, mga pangsunari, pagkaon ilaliman kang mukabat na sa 3,000 kapin kun kulang ang nakaroon diyan sa Cabred Court, tagan og mga pagkaon. O tanan gina apuron gikan sa mga bata para dili usab mga pasmo kay luoy gidaw na mao na nga dili wa mo di mo na to matagan kay natural disaster ba.
0: Exactly.
1: Mao na nga dili nang miingon og why na
0: sana. Yes, that's why nagiway gikahatag.
1: Why gikahatag kamo may wala gikahatag dinhi.
0: Unang why sila kuno mao unang nanghatag. Dili kamo unang una oy. Ang Pagadian City gina og sa mga kalungsuran. Siyempre ang naa sa lungsod gyud nagatiman sa katawhan. Dayon kamo ba? Ay mo inana kay kamo ra man poy mauwawa na ana. Siyempre hatagid mo. Tungod kay magdighawak rabi amo diha kay ako nang gikaingon nga supervising lang mo. Wala moy baluarte kay baluarte ninyo tanan, pero sa pagkabaluarte moingon mo okay, baluarte ninyo ang Zamboanga del Sur, unsa nga LGU ang inyong gikoptan? Wala moy LGU nga gikoptan. Sabot? O ang Pagadian City gikoptan og mayor. Ang mga kalungsuran gikoptan og mayor. Kamo na amos ibabaw. O diha pon mo kasabot ana, supervise mo. Oh, inaana na siya. Oh, may guragon mo din. Oh, nasa may inyo diha. Wala. Oh, sige, hatag diri. Oh, o di amoy amo adiri nga kanang kuan pondo. May inyong ihatag. Oh, tabang mo. Ayaw na yun mo pag-ingon nga walay gikatabang or wa pa nakahatabang ang Pagadian City o unsa bang kalungsuran. Well, ang atuara ba karong nga mga kalungsuran? Naghatag og mensahe nga to ang mayor nga kinahanglan magmaigmat, kinahanglan mag-amping. Kay daghan nga mga coastal towns usab sa ato ang Zamboanga del Sur dods. Like Pitugo, Tabina, Dinas, Dimataling, mga coastal towns na sila. Ang sapay to coastal towns sa Har, Sagon, San Pablo, Margos. There is a first district na ay coastal towns dire.
1: Kanang mga ingon na
0: ba? Dire Tambulig, no? Sa Kabgan, Tukuran. Okay, Tukuran. So, apektado po ang mga suba nga dagkuan ni Dodds, like sa kuan ka ng Tambulig, pero not so, kay sa Kabgan, kuan mana, suba mana diya. Anyway, sa ang satuagin sa Zamboanga del Sur is Iliana Bay. Sa Iliana Bay, diya na Pangil Bay na dito sa may Misamis Occidental, kunikting diya dapit
1: yes,
0: sa
1: Tambulig. Mga inana, Tambulig. Wala katabang dili na ngayon magsulti ana kay in terms of crisis situation, magtinabangay tang tanan.
0: Yes.
1: Dili na kinahanglan magbulok sa politika kay ang gi-address nato is ang mga katawhan ang ilhang concern, ang security. O salamat usab ta nga walay dautan nga nahitabo unya hinuon adunay mga emotions, pipila ka mga residente nga namakwit kay lagi nabiyan ilahag mga ilang lula, ilang lulo, ilang maglisod na og lakaw, nakauna og bagwit ang kaning dali ng managa ni mga batanon, mao na nga hilak sila kay basig mubalik ang tubig perting dako sigurado gyud nga mabanlas. Pero hinuon hinayhay ang pagbalik, normal na sa dili kay nga asin nga para sa una nga silhig largo nga hawan tanan tibok dia sa coastal area way back 1976
0: ka
1: natong tsunami karon. Smooth lang, light lang unya. Dili angay magpanik nga nagpuyo diha sa coastal barangay labi na sa Kawit, San Pedro, sa mga purok diha, Muslim Village, Santiago, kanang ilang balay gitukod yun ang ilalom tubig. Pag aksyon na og uyog, pagdako sa tubig, wadwa dayon, bakwit na dayon, re, gawas na sa inyohang panimalay. Kaya og magkaratol mo, daghan mo ang tulay, maguot mo, mabali ang tulay, magbisod mo og agi.
0: Yes.
1: Kuan lang ka ng relax dayon, paspas, gawas dayon. Kasi ang dalon mga dokumento. Para
0: so, ako,
1: safety ba?
0: Balik-balik ko lang na to, Dodds, kay hindi ko ganahan na ng style ba nga una-unahan bitaw ta o ka ng hapak, dere, maghinapak kay kita.
1: Perte ng bisiha, perte ng kapuya.
0: Perte ng bisiha ang city government.
1: Pagsaway.
0: Pagsaway.
1: So, naghimo nga.
0: Wala saway-saway.
1: Naghimo, emergency meeting para paghanay.
0: Yes.
1: Muntar rin diya sa C3. O